0: A one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Plak-plak.
2: Sa kada po na mag-lato.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: We are here! Get ready for the chaotic night. There's me, Chad!
5: A monoblock memes, monoblock...
4: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support football in this country.
7: CBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lotai Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Show, Saturday, 10 p.m.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
6: MNL 48
7: with us.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po na
1: maglaka.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Good evening everyone and welcome to MS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl! Hi, girl!
8: Dizel pa yung... Yes! It's a tip!
10: Hello!

0: Magandang hapon mga ka-smiley, mga katol at kaya nyo dyan, mga kaihi, welcome sa Talk of the Legends ngayong July 24, 2026. Sinload sa inyo mga kasama, sa ngalan po ni John Aniceto Alvarado. By the way, I just wanna say na dahil nga mas lumalakas yung ano pala, diretso weather muna tayo ngayon kasi nga kaganina po, kagabi lang is wala nang malakas. Like bumaha biglaan in less than 10 minutes. Yes, bumaha lang biglaan in less than 10 minutes, no? Nung ano yun, narinig ko yung mga sasakyan na dumadaan doon malapit sa amin. Ano yun? Yung mga narinig kong sasakyan kasi is parang may narinig akong splash ng tubig. Oo naman. So, it's obviously baha nga, no? Kaya nga, so mga kaibigan natin diyan, mga katol na diyan, natin diyan mga ka-smileys, please keep safe, no? Kung maulanan ulit kayo, no, stay safe, baka mabahaan kayo, baka biglang mag-brown out, di ba? Minsan nangyari na nga rin yan kay RJ kaganina, na brown out siya.
1: I was thinking about the music for our routine.
0: Double light. Tatamaan mo na naman si Rex. Tatamaan mo na naman kami. Who is it? Dahil nga sa sobrang bilis ng pagbalik ng kuryente din. Kaso ang problema, yung internet nila RJ hindi naman bumalik. Yun ba? Oo, hindi bumalik. Pero I don't know kung ngayon nakabalik na. Okay na. Yan, okay na daw internet nila. So, yan. Kaya napaaga yung CBB ng yung closing ng TTRX. Ngayon, sabayin po tayo na mapakinggan sa Smile Radio at sa JLR sa 1620 kHz. Advisory lang po, medyo choppy ata ang ating radio feed. So, maybe we'll fix it for a moment, no? And, wait lang. Ito muna tayo sa web. Sa, ano dyan ba? I-expect nyo bang intense na pag-ulan sa parts Luzon and NCR? Kasi chinek ko yung weather app kaganina, sabi daw possibly expected na magkaroon ng malakas na bagyo dito sa amin. Ulan muna possibly. Check ulit kung hindi makita. nabulagan ako. 5 na, so 7. Yan. Nawala naman. Ewan. No, wala naman. Pero hindi, oh yan, hindi pa yan yung totoong basehan. Hindi pa naman yan yung pinakatotong basehan niya. Kaya dahil nga ayan, mostly dito sa sa northern parts ng Luzon, northern Luzon. Mag-ingat-ingat kayo diyan, no? Dahil ayan nga ang lakas, ang laki nga no. Ano nga to? I don't think na Inday ulit to. Inday ba ulit to? Ano? International name ba to?
2: Quiapo. Batang Quiapo.
0: Pero Batang Quiapo. No. N O U L. Kala ko ba Inday or baka kakaano lang ng Inday? Kakawala lang sa PAR.
2: Tapos na yung Inday, Quiapo na ngayon.

0: Basta ang spelling. Ito. Ito yung nakalagay sa Windy eh. Kaya po. Yan lang yung nakita ko. Baka ayan yung international name. Ang sinin ko. Pero, wait lang. Search ko nga. Okay. Kaya po. Limutan kaya po. Mark. Okay. Kaya po nga. Kaya po. Hindi na siya Inday. Kakaalis lang pala nito. Password. Okay. Nol nga. Tama. International name. Ayun, move naman tayo to another topic, no? Dahil nga, ito nga, fines na ngayon. Hanap tayo ng ano dito, ng... Ay, ano kasi, may... Yung kagapa kasi, tinalagay natin yung about dun sa... Pwn clone. Pwn clone. Hindi siya Pwn clone. Pero para siyang switch up. From iPhone to Android or Android to iPhone. So, ang pwede pa lang munang makagamit dito is mga user ng Galaxy, ng Samsung Galaxy at ng Pixel. Pixel 8 or Pixel 8 to Pixel 10. And mga bagong release pa. Pero di pa ina-announce kung anong mga mga edition ng Galaxy yung ma-applicable dito. iPhone Ultra rumored na ma-delay daw. Hmm. 18. May ano kasi may rumor rin na magkakaroon daw ng fold. Ewan ha, may mga ano lang to. Yung mga Foxconn, Apple's chosen production partner for the iPhone Ultra has encountered some issues and is making some final adjustments to the manufacturing process. The problems are related to the hinge and the durability of the folding screen. Unfortunately, it's unclear how long it will take for the production issues to be sorted. But until we hear more definitively from many other sources that the iPhone Ultra has been clearly delayed, we'd advise you not to worry muna and keep saving up to make sure you reach the device very high price tag by the time pre-orders open. Ito ang production partner. May ano kasi, may issues daw na kailangan harapin muna yung developers para ma-release yung Ultra. Which is the Fold. The first Fold phone na i-release ni iPhone. Sorry kung kung medyo nabubulunan ako. Kasi nga, nagkasipon ako, ano ba yan? Long. In the latest episode of Wheel... Ha?
1: Magkaibigan yung katawang panig. Ay, mali.
0: Na.
2: Check my PM.
0: Asan na pala si... Pre-Apple, nasa na pala kayo?
2: Nasa bahay pa ako.
0: Ano, sa bahay pa kayo, di pa kayo naalis. Wala, ayan, si Mark. Si Mark.
3: Ako po ay nagpa-pray po na sana po hindi po tayo ma-brownoutan po ng double light. Sana po hindi po matira si RJ. Sana po hindi po siya titirahin ng double light email. Pero to be fair naman eh, kasi...
2: Double light!
3: Hindi naman sa kinakriticize namin, pero ito kasi yun, ang situation kasi dyan is Diba nangyari kasi is yung Double Light naka-expand na sila. Kinuha nila yung like, I think yung franchise nata or yung tagapagmahala ng Samal at saka yung ibang regions ng North ano Double Del Norte. Yan na lang from Nodeco. Ngayon, ang nangyari kasi is siguro transition ng transition pa hanggang ngayon pa rin kasi bagong-bago lang din yung transition na to siguro ayos pa yung linya ng ano which is okay naman pero ang problema kasi big kung ganoon naman din ang ano then sana i-inform mo na kami in advance para aaga lang kami ng show pag naman sana during show ni Rex which by the way I would like to apologize big ano ha. Don't worry, we will, 100%, we will try to find a way to mitigate the problem. Pero I will just say this, welcome back, Katol, sa tamang slide.
0: Yes.
3: Sa tamang
0: yes.
3: Spot for the first time ever.
0: 5 p.m.
3: na. Hindi na po alalete po, alas 5.
1: Basta, ang masasabi ko...
0: Nalaloko nga yung mani.
1: Ang masasabi ko lang sa Double Light, I mean yung Nordico, hindi ko na talaga alam sino sisihin ko yung lumabang equipment or yung bulok na serbisyo. Hindi ko alam eh.
2: Double Light.
3: Ito kasi yan. Kung downtown Davao ka, talaga maganda talaga ang serbisyo niyan. Wala na lang magawa kasi private company yan eh. Privado yan eh. Pag privado ka, syempre maganda serbisyo mo, hindi ka nag-interrupt, parang ganun. Pero kung let's say isa kang provincial cooperative tapos ano lang, talagang mahina talaga ang serbisyo, wala lang.
0: Mm.
3: Yung para bang wala ka. Yung parang yun nga, kasi diba RJ, kaka-transition yun lang ng yung binabayaran yun, pinapunta na yun sa Double Line sa Nodeco kasi yung Nodeco tapos yung franchise nila dyan, no? Kaka-transition nila eh. So sila nag-aasikaso sa lumang linya lang din ng Nodeco din. So like, siguro both ways, you can argue na parang both ways lang din yan. Kahit lang talagang servisyo ng previous, mas lala pa yung equipment. So like, literal talagang na cook ka na doon. Tapos ang ginagawa na yun ng, well, Double Light itself, they're just fixing what Nodeco left. Inaayos nila para solid na din, para consistent, hindi brown out. Siguro maabot pa yan ng 2 taon pa yan para maayos lahat eh, which is like, grabe. Talaga ganito yung transition. RJ, maglipat ka na ng downtown Davao. Total, nakaskwela ka naman sa... Beep!
1: The bills are high, guys. The bills are too high.
3: Lipat ka na ng Davao. Eh, di ba si Gab? Baby may ano yan eh. Lipat ka na kay Gab. Magkapit pa kayo yung dalawa ni Gab.
1: pwede naman, but I need to find the, ano, but I need to find the budget kasi sabi niya, ano, mga, nasa 5 digits na yung renta. 5 digits.
3: 5 digits. Oh, sayang. Masyadong mahal.
1: 5 digits na yung renta.
3: Eh, sige lang. Basta importante, mahalaga eh.
1: Importante, mahalaga. Ay, mali.
3: kaya nga. Pero ito kaya kung nanotice nyo, kung maka-interruption kami, pagpasensyaan mo kami kasi this is just the result of electricity connect. It's the result of electricity being as sa area ni RJ, which is in Samal. And knowing na at the time of this recording, ongoing pa rin ang transition from Nodeco to Double Light. So I really hope na sana in the near future baka maayos na siguro yung TLC, baka magkaroon pa tayo ng backup in this situation, which by the way I think we experimented with Astriel, parang okay naman kay Astriel, so I hope na si Astriel yung magiging temporary backup until we find another way.
1: So the plan is I'll gonna forward TOC assets to Astrid kung okay sa kanya. Pero anong sabi ni Astrid? Okay daw sa kanya?
3: Radio feed is choppy daw. Okay na daw yung radio.
1: Yeah, ano na, na-refresh ko naman.
3: Okay ba yung radio feed, Mr. Transmitter?
0: Transmitter na mga na
1: Transmitter ng mga GLR. Ay, mali.
0: Transmitter ng mga umabayo.
4: Ito si Terry B. Ang yabang-yabang ni Terry B. Thank you, Miracle daw. Eh, sige, kung sasabihin nyo, mataas naman binabayad nyo dun, diba?
1: Hindi, paano? Yeah, patas lang tayo dito sa billing ng kuryente kasi yung Davao Light din, nagiging 12 pesos per ano per kilowatt hour sa Miralco din. Miralco, 14 pesos. 14 pesos
0: tumataas na.
1: Yeah. Pero
0: tumataas na.
1: Ng, ano, pero yung sabi ng Davao Light, ano, wala daw silang control daw sa pressure ng ano ng wholesale electricity spot market or WESM. Ano daw, dahil daw kulang ng supply ng mga power plants, ganun, sabi nila.
0: Sumasabay rin kasi may ano rin kasi eh, ewan ko kung karoon din ng gera ulit sa ano eh. Kasi may kakamatay lang doon na official. Tama ba ako? Naputol yung peace deal nila. So,
4: sa amin, alam mo ba sa amin? Ulit? Alam mo ba sa amin, higlap ng ulan, brownout agad. Saludo ako.
0: Oh.
4: Econos.
0: Lugi.
4: Umagalindol ng malakas. Brownout agad. Kung magkaulan ng malakas, brownout din agad. Kung magka-schedule interruption, aagahin imbes na igawing late.
1: Yeah, dapat agahin. Masasabi ko lang sa mga ano, aside from private companies, yung mga ano, yung mga rural na mga cooperative na electric cooperative. Yung natatawa ako sa Nordico, imbes ayusin nila yung serbisyo nila sa remaining area na sinerserve, na hindi pa natin cover ng double light, ano, puro sila pang sira ng ano, puro sila pang babas ng DLPC. Hina-highlight nila na, kino-compare nila yung DLPC, Davao area, at saka expanded area. Ano, imbis ayusin yung servisyo, ano, ang lakas pang babas ng Nordeco, ganun. Yan yung sinasabi ko. Tingnan niyo yung mga post ng ano, i-search niyo Northern Davao Electric Cooperative. Tingnan niyo ng mga shareholders nila.
4: DLPC na ay Plantisa. Nordeco ay linya. DPLC Mangilog daw.
1: Oh, DLPC Mangilog daw, meaning ano, inaagaw daw ng DLPC yung linya ng Nordeco, bro. Ang tatanungin ko, yung batas na RA12144, inaagaw ba yan ng 12144? Tanungin niyo. Yan. Ganun.
0: Wait lang. Ito nga ang oras. Ang oras 5:20 PM. Wala na akong masabi.
4: Magbabalik daw. Tingnan mo.
0: Ano kung
4: tingnan niyo si Nenko? Tingnan niyo si Nenko.
0: Ano to? DLPC. Wait lang.
4: Kung babasa, wait lang. RJ, pakita mo nga to yung sinin ko. Yan yun. Yan yung sinabi ko.
1: Ang ibig sabihin ng sinin ni Gio, ano daw, Nordeco at saka PLDC may prangkisa. Both of them have a franchise. Nordeco may sariling linya. DLPC, inaagaw daw yung linya ng Nordeco.
0: Pala.
4: Diyan gagawa sila ng bago. Ganun yung gagawin nila. Diba hindi? Common sense lang naman yan eh.
1: Oo daw. They are, Nordeco is even saying na gusto nila, yung pinapangarap nila, coexistence daw between DLPC and Nordeco. Kasi daw, ano naman, kasi alamatan ng Nordeco na ano, okay, this is based on my speculation, sa akin lang. Kasi naman, Davao Light din at saka Dasoreco, Davao del Sur Electric Cooperative, ay nag-existence because yung Dasoreco, malapit sila sa planta ng ano, Aboitiz power plant, ng ano, coal power plant ng Toril, Davao City. And yeah, Yan yung ano, yan yung gusto ng mga mangyayari ng Nordeco, kaso na-implement na kasi yung RE12144. Paano yan? Nagana naman sila ng actually yung Nordeco nagpetition na sila na they are proposing ano, the petition to nullify the law. Kaso yung RTC branch ano biniveto ano parang di ano nila biniveto nila yung petition ng Nordeco. Ayun, patuloy pa rin yung transition. Ano na actually yung ano RE12144 na ano naman they fully take over the whole Davao del Norte, pero yung kulang nila Davao de Oro na lang. Ewan ko kung nilalabel ba Davao de Oro sa ano according sa what 144. Yeah, that's it.
3: So basically cut na sila guys. Cut. Ito, kung ganun din ang service, ganun lang talaga, it is what it is. Pero, okay, I think we're done. We should now finally, let's go to another topic. Pag-usapan natin itong, wait lang, nandito pa si Lodza. Lodza, pag-usapan natin itong network na itong pangalan nito, EFC Radio X, SCFM, SCAT FM. Ganun ba?
0: Anong SCAT FM?
3: But my cool FM ha. Tingnan nyo. Oy Tigon, kung nakikinig ka man sa programa namin, kita nyo tong pinagpo-post ng Scott FM. Ayan o. Makita mo nga RJ, ayan o.
0: Wala man lang pa yung tulot eh.
3: Napara bang silang boss? Wow, grabe ka talaga. Number one.
0: EFC. More like EFN Radio. Ay, sorry, wag pala.
3: Oh, EFN, uy!
0: Mali. EFN. Napamilyar ako sa ano eh, first two letters eh. Tapos yung isa, anong? Para sa balls. May nakita akong isang program lineup ng ano eh, SCFM eh. Parang ano ulit yung MMS?
2: Pre, alam mo pre, regarding din sa ano SCFM na yan, ano, ginagaya din ako niyan eh.
0: Anong show yan? SNM ba?
2: I think Salita ng Saging ba yun? Or
0: Salita ng Saging?
2: Salita ng Saging.
1: Saging, di ba si
2: Lodzo
1: yung
2: gumawa?
1: Pati Lodzo
2: sa'yo? Ano yun eh? Actually may copycat version ng Salita ng Mansanas.
0: Saan kumulit dito?
2: It is Salita ng Saging. Hindi oh. Yung kay Lodzo ha. Copycat.
0: Tsaka anyways may guys.
2: Also, ano ginag

0: parang kunin.
1: Ginagaya din nila yung tambay.

0: Maju.
1: Movie
0: video fun idiot.

0: Personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag-MSA Gatas.

Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Malaman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizel pa yo. Yes! It's a date.
3: Hello.
1: Oh my god.

pinaka yung mag P4 or MP.

Yaklaşan Gangnam Style.

on, yeah. Live. A problem. Ganda. Air tap. Live. Kami ko kasi may. Pwede kasi dito yung. Di talaga. Bluetooth ang mic ko. Akong mahanap sa TikTok shop na Bluetooth mic. Pero dito kasi may ako dito eh. May yung mama ko kasi. Hindi naman to para sa kanya pero so ano you can speak through the headphone itself, so basically you can then yung isang pair gagamit di naman kasi kita ko basically kasi is napaka tinutupad ba yung tungkulin bilang isang di man malinis yung hindi ko

minsan puputol-putol yung sound. Then, tawagan kami ni Pre-Apple. Akala ko, directly madala talaga na, may dadala talaga i-keep yung audio ko ng microphone through that. Hindi pala siya hindi pala deliver. Choose yan si sa talaga. Kung Bluetooth ang gamit, di Bluetooth trend.

0: ako, mag-pick yun na rin, ha? Niya rin ang debut ni Gabo Asado. ni Gabriel Asado sa kanyang programa.
1: Si Gabo. Hindi si Gabo, si Gago!
0: Si Gago. Alas 7 ng gabi, hapon naman, hapon na naman.
1: Kita-kita po tayo sa Monday. Shit.
0: Sebe, back TQ, tapos back
2: to ay, mali.
1: Mga kasunod, gabi-gabo ko sa ito. Abangan nyo! Remind ko lang taon ng debut. Gonna start off with my intro. Ang segment is ang yung lang Yes.
0: Station, papadala mo sana yun ang lala mo. Sa mga papapos niya nga yan.
1: Diba? Uy, pero at least, ang Smile Network magkakaroon na talaga ng ano. Hindi na siguro po entertainment, meron na pang mag-provide.
0: Bro, ag. Ano yun? Master Sox. Hindi ko na
2: nalang.
0: Idol. Master. Idol sa
3: kutina. Sa idol sa kutina. Bro. Wala pa lang ako yun.
4: Aba, syempre lahat. Alam nila.
1: Yun nga guys, abangan nyo yung debut ko, mga gabo, yes, yun ang gabo tayo!
0: Diyan naman ako nabalik sa ano, sa Discord.
1: Crush yung Discord mo?
0: Oh.
1: Discord, I love you! Tama, correct.
0: Tama si show ako.
1: Bye. Robux. Guys, po. Mag-chat po kayo dito.
0: Angel of Lord.
4: Kuya Wes.
1: Chat kayo dyan. Free Robux dyan.
0: Hey, Robux. Ano ba?
1: Dyan, chat po kayo dyan. Free Robux.
0: Yan. Free Minecoin.
1: Bakit ayaw ko? Mag-chat po kayo dyan. May free Robux dyan, 100%.
0: About the music for our routine. Buti, sana umating kayo mamaya, okay?
1: By the way, Tim, ito na naman tayo girl. Sa girl eh. Girl de assist.
0: Yun na lang. Girl de assist. Ryan de assist. Ay, ito pa
4: ha? Ryan Diaz is
0: ang player. Ryan Diaz is yung
1: guys, ano ba yun? Guys, chat po kayo dyan. Under my free Robux.
4: Yes. Then I take data.
1: My free Robux dyan.
4: Ah,
0: Kahit po, anong...
5: Ay. Gago yung kay Fabio, naalala ko.
1: Delayed po guys ang tambayang kwadro ng isa pong 6 minutes. I mean 5 minutes. So, yun muna dahil po sa pagkat ay hinahanda po ng TOC po namin ang makasimula ng programa. At saka po 8:30 po, tutukan nyo po ang movie.

0: dili na ko isa ko.
1: Nice, natay commercial sa atong movie.
0: Ang ato ang style kay mura siyang katawan sa
1: anagod.
0: Pero ay kabalaka guys. Ay, pero wag kayo mag-alala guys is ano, kapag babalik na after commercial, may ano naman, may frames na i-rewind para hindi niyo ma-miss out talaga. Minimake sure niyo na hindi niyo ma-miss out.
2: Magandang screening, hindi katulad ng GMA. Shout out kay GMA, napaputol-putol ang kanilang
1: panama. Mami, ito eh, dito lang. Cut, cut, wala po kaming putol, wala kaming censorship.
2: Yes! Palaktakan!
1: Anong rated? Ang rating ko yeah. ng movie natin ay rated 5, no, rated
0: 12, okay.
1: Rated PG.
0: May mura, may mura. May mura doon. Napanood ko, may mura. 12 lang.
1: Eh, ano, yung what the fuck?
0: May mura, ano, PG?
2: What the fuck? Easy na.
1: Abangan nyo po, rate.
2: PG, pera o gasto.
1: Bakit po
3: yan? Ito, rated PG, Procter and Gamble.
1: Procter and Gamble.
0: PNG yun, pre. PNG
2: yun. PNG
4: pala yun.
2: Ang ganda ng ano, ang ganda nito.
1: Bye. Kwan ba?
3: Ano man?
1: Sa YouTube o sa Insta. Kabulak ako dyan gina-advertise dito. Zima board.
2: Zima board? Sama na siya?
1: NAS. Gamay kay NAS. Na 16 gigabyte. Ang RAM. Inaan na. Ang saman sila.
2: Kitabuing. Kabulak ako dyan mas lalabay. Prayer song. Ang gigamit. To biscuit gito.
1: Na son,
2: we praise the Lord. Parang ganon ba na ano na chan? Tingnan mo, backrit sa chat. Sinen ko talaga. What the fuck is this? Ginawa nila praise song.
5: Wow, babe. Kala na ng social.
3: Merikado ay tatamakan.
2: Charlie, guys, gawin niyo pang... PRG!

0: RJ ay kabalak. Meron mo, maraming salamat.
1: Bahala na, tapos sa kinero mo yung points to.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na.
2: Dito is Kulaga, wala pa tayo sa hack sa pangali.
0: Yan, mga tigan, Friday. Sa mga nasa yung studio sa Friday ang media producers ako si Lord sa mas tingabo na magkita ko niya mamaya mo
3: Atol Show, bye bye.
0: Ayan alam mo, si Mills, ha? Ay, ano pa tayo? Ang sleeping to tayo. Good night! Eh, ay, de. Good afternoon! Good night! Ay, goodbye!
2: Tulog na, baby!

Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging blast sa tawanan, ulitan, utan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang The Bayan Kwadro Blast. At narito na

0: Pagkatanong mo po, mga kaibigan, mga kasmiles at mga
1: kaibigan. Alam mo, mga kaihi, este, mga ka, ano, mga ka, ano, kumakain ako na yun ng, ano, ng chowking. Drop.
0: Drop mo na.
2: Yan guys, nga, alam nyo ba? Guys, alam nyo ba, guys, muntik kayo na overtime. Muntik kayo na overtime.
1: Akala ko nga walang
0: shoot. Yung mga, ano eh, natitigil yun sa akin, pre. Yung, buti, itong PM mo sa akin, yun yung nag-tag sa akin, reset ng Facebook pa kasi ako.
2: Nakalimutan yung Monday to, ano kayo, Monday to Thursday. Ano lang kasi, yung impeachment kakatapos lang, ay ano, kakatapos ng kanina, they ended the session early.
0: By the way, live po tayo sa ano, sa YouTube channel ng Smile Network at dito rin sa DCX 1026 na mapakinggan rin po tayo sa DCX 1026 sa Smile Radio at sa JLR 1620 kHz. Wait lang, check ko lang kung anong din at mo. Day 9. Day 9 pala. Bisang day 9. Ang trial. Mabilis. Medyo mabilis ang 4 hours.
1: Tama. Mm-hmm. No? Oo.
0: Ano tayo? Okay. Siguro baka mamaya makakapag-alis. Pero hintay na lang tayo sa ating ibang TQ squad dahil wala pa sila sa stage. Yun lang. Mukhang nagpapahinga pa sila. Oo, baka ano, ano po ito yung mansanas dito? Uy, mansanas. Ah, panigurado mga miyaka to ah. Ay, mga mimi tong posta. Ay, sorry. Mimi mansanas. Galak eh. Ah, okay. SDR ni pala kasi yung ano eh. Ang RKW.

0: Oh, ba't tayo nawala na yun? Ba't di tayo nagsasalita? Eh, pero ito ah. Say Paul, lagi ko yun doon din sa bahay muna kayo mag-stay. Laging tandaan, kung gusto nyo, if need nyo muna lumabas, dapat mag-suot kayo ng kanya, mag-suot kayo ng rain suit ninyo, yung raincoat ninyo, or di kaya payong para safe na safe kayo doon sa inyong ano. Diba? Pero before na tayo dito, siguro announcement lang siguro tayo konti. Pero ang counting announcement lang po natin is mamaya po, ano ba yan, Jay? Ano ba yan, RJ? Bakit ANC na yan? Boy, ba't ANC yan?
1: Parang ANC. Full hit na yan. ANC yung ano. Yung lower third.
0: Wait lang. Oh, ikaw ha, lumark, at chat ko na yun si Kuya Pao na yun, baka. Robar!
1: Sinabi mo lang na umulan na dito sa amin.
0: Hindi, umulan talaga sa lahat, sa Pinas eh. Ako nga, umuulan dito eh. Kaya ang kinakain ko na yun, is Chowpan.
2: Hindi kasi wala talaga
1: ako yung ito. Kaya baka medyo alabong boses ko. Pero check ko kung ano yung update 5 PM, 6 PM na. Kagi. Kasi pag-ulan sa lahat ng ano. I mean, di naman lahat. Pero, you know.
0: Pero ito ah. Mga kaibigan po, sa punto po ito, meron po tayo isang anunsyo po para sa mga ano natin, mga smileys po natin dito. Kapag ikaw po ay isang babae po, pwede ko, kapag kayo isang babae po at gusto niyo mag-sali sa Smile Network, pues, pwede po kayo mag-chat dito or hindi kayo mag-DM kay Kuya Pao, kay Midori Tachibana, kay HR Anima or sa akin. Kung gusto niyo mag-sali dito sa... Sorry. Sumali dito sa Smile Network. Kung gusto ninyo mag-isali po yun sa pinaka... Kung gusto ninyo tumulong para sa news radio, please po guys, pumunta kayo dito. Actually, bukas Thursday, since bukas will be a big day considering na bukas will be the Talking Rec Show debut at saka Talk of the Legends debut. Tama ba? Ganun ba?
1: Yes,
0: marami pa yung gagawin. In fact, I think, personally speaking, we need to have recruitment. So, abangan nyo po yan bukas. Siguro, Lodzi. Ano kaya nangyayari kay Mark Corrales?
1: Ewan, wala siyang update sa akin.
0: Feel ko nag bumaboy yan para maghanap ng babae. Ay, sorry.
1: Oh, well,
0: ibang hybrid
1: yung
0: Mark.
1: Then ako. Hindi ko maririnig yung audio sa Discord. Wala. Hindi talaga pumunta yung audio. Pero wag na.
0: Ito ah. Ito. Lodzi. Ito lang alam nyo guys. Ito. Si Lodzi. Nagbebenta pala to ng illegal na gatas. No, ano, bakit ka nagbebenta ng TGF gatas? Akala ko ba solid MSA gatas ka, Mr. Lodzi? Anong explanation mo dyan, ha?
1: Sorry, hindi ko marinig yung ano, ang lakas talaga ng ulan. Seryoso ako, kuya.
0: Ha?
1: Ang lakas talaga. Hindi marinig.
0: Hindi. Bakit ka nagbebenta ng TGF gatas at hindi MSA gatas?
1: Sino nagsabi nun?
0: Si Priapul Montoro.
1: Kagi, di totoo yan. MSA gatas ang binibenta ko, ah.
0: Hindi totoo yung binibenta. Sure ka? Hindi ka nagbibenta ng
2: Asan may evidence ya? Saan?
0: Oh, pero ito ah. Ito ah. How can I say this? Siguro dahil wala pa tayong host, we need magtawag-tawagan tayo dito. Siguro, tawag-tawagan muna tayo ng tao na yun, no? Kawawa naman, wala tayong tao. BCC. Sino yung BC? Si J.A. BC. Si Migsander BC. Sino pa? Si Pre-Apple BC. BC siguro kay... Wag na lang. Hindi pwede sabihin.
3: Uy, wag mo sabihin, Uy. Uy, wag mo sabihin.
0: Busy din kay busy din siguro kay ano.
2: Ako di naman ako.
0: Di lahat naman tayo busy kaya di namin na-expect ni Mikey. Pero to, if ever man wala talaga kaming host guys, don't worry, bibigay lang po kami ng replay po ng TQ guys. Legit guys, magre-replay lang tayo ng TQ kung busy kami lahat. We will inform POC in advance para hindi tayo man. Oo.
2: Pero siguro, wait lang, tag ko yung ano dun sa ano. So, makaano. Para at least, kasi baka sa messenger lang sila. Or no. Kasi, ito, pag use ko kasi, hindi ka makakapunsa.
0: Pero ito ah. Bro. Dahil ito, kain pa ako kayo. Kinakain ko na yun, yung chow fan na yun. Sarap. Ako kaibigan. Ano ba topic natin na yun, Lods? Siguro explain natin. Siguro explain na, i-expose natin si RJ. Meron siyang Telegram channel.
3: No! No! No! ganito yan guys. Actually, I have a Telegram account.
0: Ito. Legit na to. Ano kaya pag-usapan natin, Lonzy?
2: Yung ano, yung... yung si... ano, iba na nag-promote ng Sugan. Lagi baka ba yung trigger, ha?
0: Sino si...
3: Ay, yung 100 iPhones.
2: Ay, mali.
3: Uy,
2: 100 iPhones. Oo, na-quote. Ito na siya ng iPhone. Pero yung trinitin wala, Sugal. Galing po na sa Sugal.
0: Ayun, yung Sugal. Ayun, yung kay Ibana. Kay Ibana, diba yun? Taba ba?
2: Dapat, pag ano kayo, mag-giveaway kayo ng phone, dapat yung search nyo, ask Bet. Ay, sorry, magpalir.
3: Uy, anong ASP Bet? Anong ASP Bet yung sponsor?
0: Pero, eto ah, ang ayaw ko lang kasi guys, is yung mga celebrity na yan, yung mga nagpo-promote ng Sugal, is that hindi nila alam yung inspirasyon ng Pilipino. Kasi kung pwede lang pala manood ng iPhone, ay iba na din, magsugal-sugal pala sila, eh di, that's a bad thing kasi you're incentivizing the Filipinos to not only waste your money on a campaign that would in turn earn millions of dollars, millions of pesos sa part ng company tsaka sa iba na kasi siya may commission dyan.
2: Tara lang, may ano dito kasi may note kasi eh. Gusto mo magkaroon ng iPhone 17 Pro Max, magtrabaho ka.
0: Oh. Totoo.
2: Ito yung tunay.
0: It's not like ano. Ito ma, not everything you get from ano, everything free. Na everything is not free. Yan yung lesson na dapat natin i-learn sa lahat ng tao talaga. We should not take everything free thing has a cost, hidden cost. Because if something is free, you are the product in return. Ikaw yung produkto. I mean, after all, why do you think na... Pero ito, balik tayo. Sorry. Pero ito ah. Ito ah. Yun ya. If we are going to ano ah. Then yeah, the what Ivana Alawi did was very wrong ethically. Kasi this Pilipino, kung Pilipino ka, tapos kita mo yung offer ni Ivana. Number one, maganda siya. So syempre, ma-intriga ka. Number two, engaging ka agad, na-engage ka na. So doon, nalaman mo, oh, may iPhone, oh my God. So syempre, undeniably, iPhones are the status of our objects that have status. Kung may iPhone ka, mayaman ka.
2: Ano rin kasi?
0: Kung may iPhone ka, social ka. But ito ah. Tapos, para makuha mo daw yun, kailangan mo palang mag-sugal. Tama ba? Low-key promotion at sugal. Ito ah.
2: Nag-promote.
0: Ito ah. Personally speaking, ito, already na pala si Mark. Pero personally speaking, kawawa. Ang kawawa is tao. And to think that this, and to think na ganun lang pala nangyayari, we should just review how those stupid, we should review regulation on how those ads work. Kasi, holy shit. Binabawal na po yung gambling ads sa TV. For the first, binabawal na. But we need to also ban celebrity social media ads for it also. We need to ban.
2: Yes.
0: We need to, or at least limit. Limit la lang. Kasi, ganun lang talaga yan. Anyways, hindi na pala si Mark Corrales. Woohoo! Mark Corrales.
3: Balls.
2: Ay, good na lang.
0: Ang galing mo, Mark.
2: Agad, rin, agad, ano na kasi eh. Agad-agad na maniniwala rin kasi mga biktima. Dahil nga, ano na eh. Ano kasi eh. Artista din.
0: Yeah, artista. Sikat, babae. Aamin natin, ang pagkababae ni, ano, ni Ivana, maniniwala agad yan sila kasi sikat yan. Sikat, maganda, may influensya. So, ganun. Automatic.
2: Parang ano eh, alam mo, parang nag-download ka ng Minecraft sa happy mode. Ay, hindi, iba pala yun, iba yun, iba yun. Layo-layo. Oh my, may dadagdag kasi ako eh. Ang problema kasi is yung about rin sa, halimbawa may magulang na malulong, yan ang delikado kasi,
0: hindi lang din magulang na nalulung, pati yung anak niyo nalulung.
2: Diretso na yan, diretso na yan.
0: Lahat na yan. It's general na, lahat na yan eh.
4: Tony, pag-pinunit ko. Natagal yung pinunit ko.
2: Diretso ano yan, diretso.
0: Ikaw Mark, anong opinion mo dito? Sa ginagawa ni ano?
5: May honest opinion, oy magtrabaho kayo, pampihira.
2: Ang ganda nga ng sagot kasi at least kahit naghirap man kayo, worth it pa rin yan. Hindi yung magbebet ka pa ng pera na masasayang rin naman pala. 'Di ba?
0: Tama.
2: Madadami rin ng anak dahil nga kung sobra na talaga sila eh wala na pagkain, wala na pang-aral, wala na pera, wala na source ng pamumuno. Hindi naman agad. No. Kung i-ano nila, i-moderate nila, pero still wag na lang kayong magtiwala sa ganyan. Kung may susugal, wag niyong pagkatiwalaan. Honest.
0: Kaya nga, always. Pero ito, magbabalik po. Ay, magbabalik. Ito, tapos na tayo sa topic na yan. Kung gusto mo karoon ng iPhone 17 Pro Max, magtrabaho ka.
2: Yeah.
0: Okay? Magka puro suga. Magbabalik po ang tambayan. Quadruplatas. Magbabalik po ang tambayan quadruplatas pagkatapos ng mga patalastas.

0: David Markets. Quality for life.
1: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camion Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Millery's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, ba kayo dyan?
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako?
2: Namiss ko na rin kayo.
1: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: Queen. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
4: sakada po na magagawa.
1: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Okay, nagbabalik pa tayo dito sa magbabalik pa tayo dito lang sa Tambayang Tikol Plus. Ay, Tambayang Tikol. Yes po, LTG, pasok.
1: Ayan, yan, yan. Hello, welcome sa Tambayang Quadro Plus. Kamusta kayo? Kamusta kayo
0: dito? Kahit absent na kami yan sa host namin, parang Tambayang Dos ata kami na yan eh.
1: Okay lang kasi parang ano, tatawag dito ito, ready Wednesday, kaya probably ang dami din ginagawa ngayon, mga assignment, mga exam.
0: Man, it's a busy one. Lalo na ulan din eh.
1: At saka, pwede ba magsabi dito for just a second, natawa ako kanina.
0: Okay.
1: Natawa kanina, diba nagkakobra ako ng, ano, nagkakobra na impeachment. Yung kay Attorney Melvin Matibag. Sinabi niya talaga na ano eh. Ano ba yun? I forgot what he said.
2: Yung sabi ni Attorney Matibag na ano, na ano na, ipapasasagot ko na.
1: Ayun, as in answered daw your honor.
2: As in answered daw your honor, yan.
1: Tawa ako kanina kasi talaga ginawa niya ano, intrusive thoughts eh. Attorney Melvin, tawa ako na tawa kanina. And then yung kaninang ginawa ni Attorney Cayetano, Attorney Anna Peter, na nag-6-7 talaga sa ano.
0: 6-7.
1: Ano
0: ba yan? Huwag niya po. 2026 na may 6-7 pa rin. Magbago na nga kayo.
1: Well, hindi po ako. Natatawa talaga ako doon. Totoo lang. It is somewhat a funny business, but again, wala po munang impeachment sa ngayon at the moment because meron pong SONA, ang ating pangulo for Monday, na magpa-promote na rin pala tayo dahil simulcast po namin ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasabay po ng DZLB News, kasabay din po ng
0: siguro din to agad-agad, no? Oo, simula po sa Lunes tayo po ay makihuka po sa DZLB News na mga kasama po natin ng ating number one po naming talent ng news radio po na si Kuya Pao doon sa DZLB. Marami po tayo aasahan po dito sa special coverage po ng SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Oh, legit, diba? Galing-galing.
1: At saka ang hirap lang dahil you can basically just expect the unexpected sa mga ano, sa mga sasabihin ni ano, ni PBBM, dahil syempre you know what happened in SONA of 2025, na ang lakas ng pasabog talaga, wala nang pogo, 'di ba, nang ano, 'di ba, last year talagang ano, pogo sa urban, and then pumutok yung flood control project. So we don't know what would we expect on the SONA of PBBM. So, antay na lang natin yan. And, eto lang. Gio, eto na Gio. Ang saya lang na makita ulit na parang nagsasayahan ulit tayo dito kahit na dalawa lang tayo dito. Technically, tatlo lang tayo dito.
0: Kaya nga smile to eh. Kahit nga smile nga to eh. Hindi na to Tambayang Quadro, guys. Tambayang Tres na po tayo, guys.
1: Tambayang Tres.
0: Tambayang Tres. Sige. Dahil dito, nakikisaya tayo. Tara, mag-invite. Sino gusto mong sumali sa audience? Pwede kayo mag-chat dito. Baka gusto niyo sumali dito sa speaker. Sino gusto? Bigyan ko kayo ng 5 seconds airtime. 5 seconds.
3: 5 seconds sir time.
1: Hindi na tayo tambayang kwadro eh. Tres alas na daw.
0: RJ, alam mo ba RJ? Unti ka na, alam mo ba RJ, itong tambayang kwadro naging ano na eh, naging tambayang kwadro alas no, sa pool pa tayo eh.
2: Nagiging kwadro alas na
1: yun. Oo, sabi isa lang yun pumunan dun sa ano. Kwadro alas. Oo, sabi isa na, lang yun nandun.
0: Oh, sige na, dahil may nag-join dito. Sino yung pangalan ito? Ang pangalan niya si Not Only But Good. Bakit yung profile picture niya may naka-X? Ikalawa, si Hermione Marie 082606. Diba ko, sino yan? Ito.
1: Ah, kasi ano nakalagay daw? What the hell is this profile picture? Ba't may 10173?
0: Is it just me ba? Or itong profile nitong Mr. Tumblr ko? Sorry ha, pero natatawa ako. Parang AI to eh.
1: AI yata to. Ba't ano? Ba't ko? Ah, hindi. Ito yung kalook-alike ni, ano, ni Atom Araulio. Yan yung
0: hindi, profile picture talaga ni Atom. Pero yung application niya.
1: Hindi. Alam ko yan kasi may ka-look-alike talaga yan. May ka-look-alike, na-picture na sa Betty 4 eh.
0: Ay, oo. Yung ka-look-alike
1: yan to. Yung ka-multiverse. Oo, yung ka-multiverse ni Atom Araulio.
0: Pero yung application pala eh, parang default eh. Parang yung standard na nung tunta eh.
1: Parang ano eh, parang nag-chatting.
0: Medyo ko nga to. Bro, halat. Ang... umamit lang
1: ay son parang awa niya na kapag maglalagay kayo ng mga acceptance ano tingi parang awa niya na ha
0: dahil dito ayusin ko na talaga itong application letter natin taas na parating yung standards natin po set
3: ko
1: ano talaga natin da
0: ni Jello. Okay, sabi ng poll ni Lodzo, thank you Lodzo sa poll na yan. It's between Gandang Jelly Flores at Aba Dapat Lang. At sabi po ng audience po natin, ang bagong show ni Jello po ay Aba Dapat Lang.
3: Yes. Majority wins.

0: May talagang team song tong si Jen.
1: Ano yung
0: dapat may team song yan? Batik. At saka, ang ayan. Ano, ang, ayan, oh. Oh my God.
2: Oh, ayan, ginawa niyang OBB.
0: Wait lang, ano to, Lonzo?
2: Hoy, lakihan mo yung logo. Oh, lakihan mo yung logo. Ano, oy.
0: Eto dapat yan. Wait lang, nasa na ba yun? Eto dapat.

0: GGF talaga, no?
1: GGF, eh, no?
0: Hindi ka makabupunod ng LTG, ah. Kaya nga, fanboy tayo gaming ka, eh.
2: Fanboy tayo gaming.
0: Oo nga, fanboy tayo gaming.
1: Ikaw talaga, ikaw pala, talaga, GGF. Ewan ko sa'yo, ano?
0: Podcast mo pala, ikaw. Bukas na pala yung ano yung The Fellow Gamer Podcast.
1: Okay, magpa-plug na pala ako. Tomorrow will be the third season launch of TFGP The Fellow Gamer Podcast. Ito medyo matindi itong topic na to dahil dalawang latest topics ang ating pagbabasihan natin ngayon. Because number one is PlayStation discontinue. Technically, the PlayStation wants to discontinue every physical games. Basically, every physical game. So lahat ng mga ano, lahat ng mga future games magiging digital.
0: Because Maya.
1: And number two, support for banning video game violence in the Philippines. And talagang ala masakit at masakit na ano na nagiging ganito yung gaming topics natin ngayon dahil talaga ito yung topic na ayokong ano banggitin pero talagang kailangan kasi nagkalay they need an audience talaga na parang parang matauhan sa mga like hindi ko na alam kung anong masabi ko diyan na pinaggagawa ng mga nakaupo ngayon pero yun lang. I hope na sana maayos lahat ng mga nasa gaming space at the moment. Yun lang. TFGP tomorrow is 8:30 PM hanggang alas 10 po tayo ng gabi tomorrow. And yun lang, IAC will be on launch July 31. Yeah. Kaya magsabit na kayo parang ako.
0: Wow. Hoy, may nauto na naman. Type C for type 4 fast charging. Type C for fast charging.
1: By the way, hello sa ating mga 7,000 audiences, mga kaibigan, mga katambayang quadro squad dito. Ayan, apat na tayo. Kasama si RJ. At
2: saka,
1: yan, apat na tayo kasama si RJ.
2: Rom Halili.
1: Yeah, joining it for the first time. Hello, Jess. How are you doing?
3: Welcome to
1: Smile Network. Welcome, Smileys. Welcome to our fellow Smileys.
0: Oh, wait,
1: oh, now. Hindi, Jess. Oh, my God. But may abot.
0: Dapat
1: tayo sa YouTube.
0: Yes. Yes, sorry. Double check natin kung naka-start sa YouTube. Pag wala pa talaga na hindi naka-start sa YouTube, I swear.
4: Naka-start na. Kanina pa.
0: Sure,
1: Volcano. Naka-start.
4: Kanina
0: pa. Uy, grabe yung engagement coverage pala natin. Ano lang pala? 2 hours. Ay, 3 hours halos.
1: Kasi, ano lang eh, literal na parang continuation lang ng cross-examination earlier. So, basically, nang nangyari.
0: Tinapos lang talaga na yun. Ayun, nag-live nga. Okay,
1: so, tinapos lang yung cross-examination talaga as in. And then, after that, Sona. And then, on Wednesday, balik na tayo pero may ibang time slot. Alas 10 na po ng umaga hanggang alas 2 ng hapon or baka mag-extend pa, di pa natin alam. So, yun pala.
0: Para meron po tayong balita siguro, no? Si Mr. Beast pala may asawa na.
1: Wait, what?
0: Oo.
1: Seryoso yan?
0: Oo. NR bulletin tayo. NR.
1: Okay, NR Bulletin.
0: Magandang gabi po. Ito po yung isang update po sa showbiz.
1: Ayan na, sab, ayan o, showbiz balita tayo ngayong gabi. Mr. Beast has found his Mrs. Beast. Yan naman, no?
0: Mrs. Beast talaga.
1: Mrs. Beast talaga? Oh, grabe, congrats, congrats.
0: The YouTube star
1: okay. Mr. Beast, the delighted fan. Hindi. Mr. Beast, the delighted fans, when he announced his social media platforms that he tied a knot with a content creator named Tia Buysen in a week-long wedding that began on July 14. So, yun lang. Oh my God. Ayan. Oh my God. Congrats kay Mr. Bress. Kay Mr. Bress. And I hope na you have a good relationship, I guess. Kasi hindi natin hawak mabuhay. Diba? So, yun lang.
0: Dahil po dito, dahil po, ito, sa mga new viewers po natin, welcome po kayo sa Tambayan. Encourage ko kayo, okay, ito lang, encourage ko kayo, instead, manood na lang kayo sa YouTube channel ng Smile para maka-views kami. Sana po, we're planning to hopefully rehaul, kasi ang plano ko kasi ito, LPG. Nag-double pick ako
1: ng
0: LPG kung ila-lockdown ko tong stage para hindi maka-access yung smileys natin. Instead, manood na lang sila sa YouTube para mas para maka-views din tayo, maka-engagement, para maano din para ma-force din sila.
1: Ito lang guys, kasi not gonna lie, we need a feedback with you guys, kasi not gonna lie, we need to expand ika nga. So, ano ang balak ninyo na much better timeline ng pagdanood? Probably ito masasuggest ko dito, Gio. Probably make it as a paywall.
0: Subscribe po kayo sa News Radio Philippines para may access po kayo dito sa ating stage.
1: Hindi. Ibang platform siguro na napipisil at the moment for that.
0: Open tayo ng coffee.
1: Nang gang or
4: oh no, gang
0: no. LDG, open tayo ng coffee.
1: Hindi, okay naman sa gang, gagi, laki ng support ng Pilipinas, yeah. Sa gang, gagi.
0: LDG, coffee.
1: Coffee?
0: Oh, coffee.
1: Tignan natin kung may...
0: Anong OnlyFans? Oy! Terebs!
1: Oy! Terebs!
0: Terebs!
1: Pitigilan mo ako, Terebs, ha? At ito pa. Basta. Like, it depends naman sa inyo, guys. For me, kahit saan, subscribe star, ano pa ba yung pinaka... I think much better ko.
0: Gcash, huwag naman sana mawala ang smile mo. Pero kailangan to kay, kasi ito sasabihin ko na sa inyo to. Hindi naman to mawawala. I don't think it will be done. I just think na, personally speaking ha, it's better for you guys to watch it on YouTube, on Twitch. Kasi doon yung plano naming expansion eh. Hindi naman pwede puro Discord lang tayo eh.
1: Ito lang. Para magiging cool pals.
0: Oo.
1: Parang magiging like medyo ilalock natin, probably make it as a paywall at the moment.
0: Bukas, kasi we
1: don't have funding.
0: Bukas siguro mamaya set up tayo ng mga kailangan i-set up. Tapos...
1: Ito gagawin natin. Gumawa na lang ulit ng panibagong stage channel.
0: Hindi. Ilalock ko na lang to. Bale, ako na mag-ayos nito. Kaya ko naman ayusin yung stage.
1: Sige.
0: Siguro makikita nila nag-show kami dito na yan para ma-encourage sila na sa YouTube na lang sila manood.
1: Sa bagay.
0: Oo. Pero ang papasok dito is empleyado. Empleyado lang hanggang employees. Tapos, kung gusto niyo mag-interact, doon na lang kayo sa live chat. Which, by the way, RJ, I really suggest talaga maglagay ka talaga ng portion, maglagay ka talaga ng live chat talaga. Dalawang live chat.
4: Inset na live chat.
1: RJ, I will I will DM you after that. After may suggest lang ako dyan for that service. Okay. So, again, maraming salamat po sa pagsubaybay pa rin dito sa Tambayang Kwado. Currently, tatlo lang po kami tambayang kasama lang si RG. I hope na in the future episode and in the future YouTube lives or FB live, hindi ko na alam kung saan tayo magla-live. Ang dapat natin gawin for this is, at alam mo sabi ko, hindi kami mawawala, pero sana supportahan nyo pa rin kami sa mga platforms na ine-endorse sabi kasi
0: wag naman sana na sa stage lang kayo nakatambay kasi yeah. wala naman kulos ang stage kung hindi naman kayo magsasalita. Sorry ha, pero aaminin ko to, nandito lang kayo sa audience na parang hindi kayo nagsasalita, so siguro para maano natin, siguro manood na lang kayo sa YouTube, please lang sa YouTube kayo manood, wag kayo mag-alis sa YouTube, please lang. Chat na lang kayo.
1: Hindi. Pwede rin sa dalawa na lang, dalawa. YouTube or ano.
0: Pwede YouTube or Twitch, hindi kayo. Okay sana kung sa cool tayo, pero parang hindi na tayo sinasuportahan eh. Pareho lang David Cole.
1: Ito lang ang sa akin, like Gio. If we need to have engagement, sana masuportahan nyo kami and sana okay lang naman na parang magiging paywalled naman tong stage. Ang sa akin lang, we need funding, lalo not it is our time.
0: Okay, ipapaywall ko na to.
1: It is our time, it is our commitment, ika nga. And ginagawa lang namin to technically at the moment ng free of charge. So talagang mahirap kumita at mahirap ang kuryente ngayon. Sobrang hirap na kuryente.
0: Ito lang. This is an encouragement message. Please watch us on our YouTube channel. Right now. Watch our shows on the YouTube channel instead. Or sa Twitch. Both of them will help. Trust me guys. I suggest you guys, please watch us on the YouTube channel instead. Huwag lang po sa Discord, please lang po. Makaawa po ako, dapat sa Discord lang po tayo. Dapat sa Discord lang tayo, dapat sa YouTube kayo. Tapos suportahan mo kami, minsan magbayad. Kung kaya ninyo, bayaran nyo. Mag-donate kayo, kung willing kayo magsali, recruit kayo.
1: Ito lang, madaling sabihin kasi pero mahirap gawin. So, please, sana masuportahan nyo talaga kami. Kasi, iba yung magiging commitment natin dito sa istasyon na to. Ibang-iba katulad ng nangyari namin sa dating istasyon. Pero, probably, we will do it much better or much two times or three times better. Talagang we need talaga, like I'm not kidding, we need kasi talagang mahal ang kuryente ngayon and mahal ang mga bilihin talaga at the moment. So yun lang masasabi ko sa inyo, ha?
2: Sa FO live si we're currently
1: at 2K subs na sa FA. It's really possible.
2: Maabot
1: din tayo or 10 rin. Kasi naalala
2: ko, like ng FA dati, may
1: rin yun.
2: Marami rin
1: yun. Ayun lang naman.

0: magiging ano, parang pwede rin tayo maka ano din eh, baka pwede rin tayo makakuha din ng ano doon, diba? At kalay. Basta't ano, basta't maganda ang ating ano, ang ating following count at I guess. And yun lang naman at the moment, and hindi ko na alam kung ano ba ang sabi ko ngayon. It's already 6:56 PM. And again, hindi natin ano, hindi natin hawak ang inyong mga views, kayo pa rin ang magde-decision niyan po. So sa akin, kung si Gio ang nagsabi na niyan, wala kami ah. Wala ko. Ayan, effective tomorrow na daw. The stage channel will be locked to employees only. So please, again, tulungan niyo po kami na tulungan niyo po kami na maging masaya ang smile, kasi talagang if we
1: sumikat, bibigyan sa mga OGs po natin ng smile, bibigyan ko kayo ng 1,000, legit, totoo, walang clickbait, walang maleta po yan.
0: I think tama, hindi, ito yung mga OGs natin, ito, magpaparapol tayo, ganun. Paparapol, no?
1: Oh, pag mayam, pag
0: hindi gagi, magpala Gio. Wait lang, magpala Gio. Dapat may DTI mo, nagagi ka. Baka makulong tayo.
1: Hindi. Biro nga laman eh. Saka na pa mag-legal company na tayo. May DTI na tayo, meron na tayong ganun, blah, etc.
0: Kailangan kasi may DTI representative, kung hindi kulong tayo.
1: O di kaya mag-giveaway na lang sa community Discord, no? Nagbibigay lang natin ng one month Discord.
0: Hindi, ito na lang. One. Parang Dayo, Dayas, ganun.
1: Or di kaya, Dayo, yung mga game ka, yung mga pwede ka gamitin sa games. Or di kaya, I one month Viva Max subscription.
0: One month. Wag yun.
1: O pala, ano? bukas po, simula po bukas, hindi nyo na po magagamit itong stage na to, sapagkat kailangan muna kayo manood na doon sa Twitch at manood na lang kayo sa Twitch at sa YouTube. Please lang po guys, supportahan nyo kami. Sana wag lang po kayo sa Discord magtambay. Doon lang kayo sa YouTube. Please lang guys, kung gusto nyo mag-interact sa amin, pwede naman yung chat natin dito, yung chat 1, chat 2, or ano, etc. dyan. Pwede naman din po na mag-chat din kayo sa live chat. Bukas, trust me, may live chat sa tabi. Twitch at saka YouTube. Sigurado ako sa inyo.
0: Hindi, may ang bala ko dito, ano, Gio, ang bala ko dito, probably, gawin natin siyang horizontal chat.
1: Oo, oh, horizontal chat. Yun nga.
0: Yeah, yun gagawin natin. I will contact you, ano, RJ, after the, kung meron mga ano.
1: Pero to, patapos naman yung TQ. At yan na po, nagtatapos ang finale episode ng TQ na public ang stage.
0: Public pang stage. Okay.
1: Maraming salamat. Ako naman po si Geometric Tomato, kasama po ang kaibigan po namin na si Femboy Tayo Gaming at si Lodjon, ah, anak ni Judy Ann. Kita-kits po tayo bukas dito lang sa YouTube channel at sa Twitch channel. So, ito ang

0: PEX 1026, at sa FBS Network na hindi pa naman naka-live. Imagine nyo na lang naka-live doon sa FBS, bahala na. Pero bukas magla-live sa FBS talaga. Isiset up pa yung ano, streaming key. Ayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Miyerkules na. Okay. Araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Time check po natin for the night, mga gabo, is 7:04 na po ng gabi. Ayan, how is everyone doing?
1: No. Correction po, 28. Oh, 29 pala, 29. But kasi 28 yung nakalagay sa ano, sa stage.
0: Baka na mali lang. Ayan. 29 actually, mga gabo, na mali na siguro ang paglagay sa stage. Ayan, how is everyone doing? Oh my god, hinihingal na ako. If you don't know, guys, oh my god. Talagang hinahap, talagang tumakbo talaga sa taas para lang makapag-set up na for my show. Eh, nagluluto ako kanina. But unfortunately, hindi po yun para sa next na cooking segment yung niluto ko kanina. Talagang para lang makapaghapunan kami. So, yan. Anyways, sa mga gabo natin dyan, nakita niyo naman yung in-announce ko kanina. Yes, mag-segment po. Yung next segment po natin ay, yes, gaming. Pero bago muna tayo patuloy sa ating segment na gaming, try muna natin, ano, kung gumagana ba yung share screen ko, sana Discord, huwag kang magloko. TOC, pakiano. Kasi tatest natin ang audio. Ayan. Ayan, TOC, i-mute muna natin yung music kasi ito try ko lang mag-play ng music, ha. Ayan, try muna natin. Rinig ba?
2: Yes.
0: Nasa soundcheck na ako dito. Oh my god, rinig ba?
2: Yes po.
0: Yeah, very good. Okay. Ayan. One loop muna tayo bago tayo mag-game sa inyo. Oh my god. Patrol TV! Oh my god! Ayan, okay na. Alright, since gumagana naman ang share screen ko, huwag ka lang mag-loko Discord, dintik ka. Talagang mag-I love you ako sa'yo. Okay. RJ! Play mo na ang bumper!
3: Siga po!
0: Yes, yes, yes, mga gabo. Tayo po ay nasa gaming segment kung saan ang lalaroin po natin ay Zenless Zone Zero. Oh my god, yes, it's an RPG game. Yes. Pero for this specific game, asan yung music? Paki-on yung music.
2: Wait lang po, okay. Nagluloko yung ano ko yung player. Wait lang. Sandali.
0: Aray, nagluloko. Oh my god. Alright. Yan, mga gabo, maglalaro nga tayo ng ano, ZZZ. Yes. Pero hindi natin lalaroin for the first time kasi actually matagal ko na itong nilalaro, a few months ago pa actually. So ngayon, ang lalaroin natin is yung pinakabagong update, release update, I mean, which is yung 3.1. Nasa ano pa yun sila? Nasa Rose Caliper Arc. Ayan. So tayo na po ay magpa-press play. Ayan. Hihintay na natin maglo-loading ang laro. Oh, tag-love. What the hell?
2: I love this story.
0: Sandali lang, mga gabo. Nag-lag. Hindi, baka yung game nag-lag talaga. Ewan ko bakit. Sandali lang natin. O hindi, talagang i-restore ko ito. Ayun na, nag-loading na. Kita ba? What the fuck? Ayun, nag-loading na. Okay, good. Ayan, kita nyo mga gabo, ayan, nag-loading config data na. Yes, thank you for the ano. Oh my god. Okay, so this mga gabo daw, yung pinakabagong update daw ng Zenless Zone Zero, eh magkakaroon daw ng mga libreng rewards, which is yung inabang, actually, not only rewards, magkakaroon din daw ng mga pinakabagong agents. Kita nga, mga S-rank agents. Ayan. Tentay na natin mag-load yung ano. Sobrang lag, my god.

Ayan. RJ, saan ka galing? Saka ka pa nag-transition? Magbe-break muna tayo. Ayan. Uli. Maga po, magbabalik po ang Gabi! Gabo!

0: Ngayon mga gabo, nagbabalik po ang gabi. Gabo, mga gabo, time check po tayo. It is now 7:50. Okay, RJ, nandiyan ka ba ba?
1: Yes, I'm still here.
0: At, wait lang, ano ba nangyayari kanina? Kasi nag-stream ako, parang hindi pa narinig yung boses ko. Yung mag-break sana tayo.
1: Ay, sorry, ano, may... Baga may sabihin ako sa'yo?
0: Ah, wait lang, hinaan natin yung OS2 para marinig dito.
2: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
3: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
4: I'm late. What? No ships available? Wait!
5: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
6: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
7: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
6: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
3: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Okay na.
1: Next.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si Girl

0: And now that I've been on the news last week na Sony has planned to cease operations of physical media. Like, ang hirap i-explain, ang hirap talaga i-explain ng kung ano yung nagiging reaction ko dito dahil isa to sa mga nag-pioneer ng this system. Basically, nagsimula talaga ang PlayStation 1 on a disc, on a CD. And now they are removing it. And now they are removing basically make it digital. So ang pag-uusapan natin for topic 1 ngayong gabi ay PlayStation disc continue and its implication. So sa mga gusto makarinig ng history, PlayStation has been onto like a ton of times na discontinued, ika nga, yeah, tama ka dun, Mido. PlayStation has been ano yan?
1: Pun intended.
0: it is very much intended, but anyways, PlayStation, at ito yung story ng PlayStation. PS1 has been nabuo ang PS1 dahil merong paano ba sabihin, PS1 yung, will yung sa Nintendo, diba?
2: Yung parang yung sa Nintendo CD, Nintendo PlayStation, tama?
0: Mm-hmm. Yan. Nintendo yung,
2: pero
0: PlayStation.
2: Pero Nintendo.
0: Oo. And then they created one, and then it created one of the most best-selling consoles in history. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinaka best-selling game console in history, of course, PlayStation 2. So, nakapanghinang, because sabihin ko sa inyo, PlayStation killed their identity or their first innovation as the first console na nagpasimuno ng disc system sa entire console history. Kasi if I'm not mistaken, sila naman talaga una, right? Kasi technically, hindi, di ba? Ano ba nauna? Sega CD ba or ano? Sega CD ba or PlayStation?
2: Nauna muna yung ano, from what I can remember, Sega CD ang naunang CD base, pero meron pa mas mahaga doon. Kaso, well, alam mo naman natin, napanood mo ba yung ano, dati sa AVGN episode tungkol sa failure ng ano, yung episode ng Sega CD,
0: 32X?
2: If I recall correctly?
0: Yeah, mga ganun. Ang pinaka-memorable lang na Sega CD din na ano ko is Night Trap. Yan lang talaga. Dahil nagka-issue ang ESRB nun eh. Wala pa pala ESRB nun. Doon nagsimula ang ESRB. Sa Night Trap at sa Mortal Kombat.
2: No. Mike, sa Mortal Kombat talaga na una. Pero yung iba, I think yung car game ata noon sa ano, sa ang nauna. Pero talaga sa Mortal Kombat. Yung ESRB system.
0: Ano yun? Ano yung Micro Machines?
2: Japan is zero. I guess, Micro Machines ata. Ewan ko kung Micro Machines, basta car game din siya na maliit.
0: Ang hirap din na ganun. Like, ang hirap din na dumiretso ka na talaga ng, ano, ng video game violence kasi wala pang restrictions sa mga ganyan time. And tsaka lang biglang nagkaroon ng ESRB. And hindi natin alam kung bakit ganun nung nangyari na we still have the most violent, quote-unquote, violent video game. Lalo-lalo na natatawa pa rin ako nung sinasabi na sobrang violent na yung Night Trap. Natatawa pa rin ako sa ano na yun. Natatawa pa rin ako. After like ilang dekada, naging teen na lang yung

0: It trap and it is so funny.
1: Well, again, alam mo naman yung seg, yung ano yung mga tawag dito, yung mga 90s cheesy na ano na na full motion FMV na ano na cutscenes na super cheesy ang dating. Parang ganun lang ang dating nun eh.
0: Yeah, yeah. At saka ano, balik na tayo sa topic. Ito lang.
1: Oh, yes, yes.
0: Etong blog post, basically it publishes at July 1, 2025. The physical disc production of PlayStation, specifically for PlayStation consoles, will be ending in January of 2028. Parang ang alam ko dati 2027 pa yung ano yung plano if I'm not mistaken na iba na 2028. And for those new games na i-release for physical consoles, and sabi daw in response to shifting trends in consumer preference, ika nga in consumer preferences, new games will be released on the PlayStation Store. And now they basically yoink the entire physical disc platform for all PlayStation game next 2028. Nakapanghinayang lang, dahil not gonna lie, nandun na yung brand, nandun na yung brand ng PlayStation. They just dumped it out of nowhere. They just yoinked it, ika nga. And hindi ko alam kung bakit. Like, ano bang dahilan kung bakit hindi na magpa-publish yung PlayStation for those, kasi sasabihin lang nila is kasi 85% of the consumers have been on digital, 85 or 90% has been on digital, and alam natin na hindi na kami magiging tao dito, hindi na kami pwedeng mag-produce ng ganitong mga ganyang laro, dahil basically nagde-decline na daw quote-unquote ang physical media. So ang hirap na ganun, yun, ganun na nagiging mindset ng Sony basically, kasi I don't know why kung bakit ganun sila. I don't know why bakit ganun yung mga quote-unquote yung nakapunta sa investors, ika nga, nakapunta sa investors and stuff. Hindi ko alam kung bakit ganun. Shinji, ano bang dahilan nun? Totoo lang. Ano ba ang nagiging implications kung bakit ganun yung tingin nila on Sony basically? Para ka ba sabihin, like Sony executives, I don't know why.
1: If I have to think everything else out of the ordinary, kasi sabihin na lang natin yung quotes ni Mr. Krabs, money.
0: Yeah,
1: pero
0: I agree about that.
1: Pero in all seriousness, kasi from the standpoint kasi ng ano, nakikita natin kung bakit parang gusto nila i-turn off yung ano, yung parang magiging all digital, all only na yung ano, PlayStation, is either several things. Kasi halos lahat ng mga gaming industry kasi gusto rin nila hindi lang Sony, Nintendo rin tsaka Microsoft, gusto rin nila i-turn off yung ano, yung physical market din. Kasi ganun, I mean, let's not forget about sa Nintendo yung no, yung bala nila na ano, na game key card, correct?
0: Game key card?
1: Yes.
0: Amiibo ba 'yon? Amiibo ba?
1: No, hindi siya. No. LTJ, no. Hindi siya game keycard. Hindi siya Amiibo. Ang siya, yung, alam mo yung, let's say, ang pinaka-prime example doon is Resident Evil. Yung Requiem sa ano, sa Play, sa Nintendo Switch. Ano talaga siya? Parang downloadable na bala lang siya. Hindi siya talaga, yung hindi siya physical na bala. As in, ano lang siya. Yung parang kapag pinasok mo, ida-download lang yon. Para, ah, para kailan mo i-download? Parang digital, parang physical isk.
0: Yung sa Nintendo Switch ba?
1: Yes, sa Nintendo Switch. Kaya nga sinabi sa Nintendo Switch 2 kasi na game key card eh. Pero sa ano, pero yung ibang games kasi sa ano, kaya kasi kapag ang the main reason but ni-mention ko yung Nintendo is halimbawa pag natapos na yung Nintendo Switch 2's life cycle, ano siya, kapag kinlos nila yung Nintendo Switch 2 market, ano naman mangyayari sa game key card? Mawawala ba or pwede mo pa rin nila laruin until the end of time? I don't know, parang ganun.
0: Yeah, ang problema nga din for digital games, ito yung nagiging key point ko din eh. Digital games can be revoked at any time. Lalo-lalo na, kaya ayan yung nangyari for Stop Killing Games. Like,
1: kaso na ano rin din sila. Yeah. Kasi yan rin naman yun, isa pa rin eh, naano din sila kasi parang ni-reject din yun eh. Pero I'm glad na meron ding halos lahat ng mga tao din, they're all had a good fight din.
0: Hindi pa rejected, basically inanap sa higher court yung Stop Killing Games. Inanap pa sa higher killing. Ayan. Wait lang guys. Si Sacred, wait lang ha. May ano?
2: Parang usap-usap kami. Live kami na
0: kaibigan ko. Sa channel na guys. Ayan, so okay lang. Wala problema. Okay.
1: Yeah, okay.
0: Ganyan yung mama ni Sacred yan.
1: Yeah.
0: Anyways, balik tayo. Okay, balik tayo sa topic.
1: Okay. As I was saying pala, sorry kung ano, medyo na ano lang. So, as I was saying, kasi the main reason ba't ka gusto nilang patayin yung maging all digital all sila, either two things. One, yung dimension ko, gusto nilang patayin yung second hand market, malaki yan. Ewan ko LTG, meron ba kayong second hand market dyan?
0: Second hand market, I think yes, we have second hand market lalo-lalo na ano, ang dami ko nakikita sa Facebook na nagbebenta ng mga game cart and stuff.
1: Ako talaga ako sa mga
0: retro place, lalo.
1: Mga ano. Yeah, ako sa mga local store ko lang eh. Like sa ano, sa Book of, yun lang, Book of Hard Off, mga sa junk shop, mga ganun. Pero sa inyo, alam ko may mga gaming store din kayo diyan eh, yung mga
0: yeah, we have
1: mga Facebook gaming store, mga ganun. Which is
0: at saka we have cool. Like Data Blitz ganun, Data Blitz, mga
1: Data Blitz.
0: Ang dami naming
1: CD.
0: Ganun talaga, ang daming mga game cards and stuff. Ang problema nga lang, ito yung magiging key point ko for this. Ang pinaka problema for this thing, dahil sabihin na natin na ang daming nagkakaroon ng mga ganyang ano, so of course kapag binenta natin yung kuwari, gusto ko ibenta yung kuwari SD card ng Nintendo Switch for this ano, tapos nalaman mo pala na pang isang tao lang pala yon for kasi license nga, ika nga, just a game license, ika nga. Well, yeah, wala exactly kang magagawa kung hindi just deal with it. And kung gusto mo kuwari ibenta for ano, or gusto mo ipagamit sa ibang tao for other purposes, wala na. Like they can't use it basically. At ito pa, Nintendo Switch 2, basically they are just doing like an SD card with just nothing in it. Diba? An SD card with just nothing in it. Like, seryoso, saan nga nakita ng Nintendo Switch 2 na ang laman lang ng SD card, game license, na kailangan mo pang i-download? yung ano, lalo-lalo na nandito sa Pilipinas na we have a really not good internet. Diba? Paano mo ma... Paano
1: yung Kingdom Hearts 1.5 game.
0: Yeah, like talagang...

0: kahit din sa Switch na ano, na yung, alam mo, bumili ka ng quote-unquote physical, pero download code lang pala.
1: Yeah, yun nga eh. Imagine naglaro ka ng ano, CS 1.6 on a DSL, tapos sasabihin, you need to download this game, this is just a CD only. This is a CD key only, diba?
0: I mean if I wanna be honest with you, yung yun sa noon sa PC games noon, oo, pwede pa. Kasi yung gusto mo laruin yun, yeah, pwede mo i-ano, si yung pinaka-code mismo noon, yeah, it works. Pero para sa akin, okay naman yun. Kasi physical naman talaga yung mga games noon eh. Pero ngayon, sa Steam na, pero pag na-ban ka, wala na.
1: Yeah.
0: Manunot ang buong account mo, nadamay na, parang kumanta ka lang ng ending, bad ending ng ano, ng Evangelion.
1: Oo, oh, ganun.
0: Mapapaalam ka sa buong account mo. Yan ang pinaka key point din eh. Yung pag nanook yung account mo, wala na. Sayonara, my guy. Bili ka ulit na for $60 more, my guy. Parang ganun. Madami. At pero yun parang gusto ko sabihin about dun sana sa mga licenses ng ano, una bibili ka pa ng ano, tapos bibili ka pa ng account. Pag na-hack yung account mo, ibaban ka. Para lang ma-protectan. Yeah. Yun, nakita mo yung balita na yun sa Microsoft, di ba?
1: Oo. Oh. Lalo-lalo na yung, ano bang balita, I forgot. Like, alam ko may, ano, like, tinanggal yat. Ano bang balita? I can't remember.
0: Oh, bilang isang consumer ng isang bagay, especially sa games, dahil sa sobrang mahal na ng ano, tapos, tatetenggahan pa tayo ng ano, ng napaka grabing internet dyan sa Pinas, tapos i-expect kayo na yung physical, hindi tayo pwede magkaroon ng physical media, kaya yung digital media na lang, pero ang mas masaklap pa doon, like I said, yung sobrang bagal ng internet, tapos kung hindi siya mismong data na parang dina-download mo mismo sa PlayStation Store, parang streaming lang, yung para kasing tulad ng mga, alam ba ibig sabihin, yung parang stream lang siya na naglalaro ko ng PS4 ng Steam game sa phone mo, parang ganon ang gusto lang mangyari. Yan ang napapansin ko mga trend na mga game these days eh. Which is
1: ang hirap din kasi na ganon yung nangyayari for ano, ganon yung nangyayari for that thing na bakit nagiging ganito lahat ng mga patutunguhan, ika nga, ng mga laro ngayon? Kasi, not gonna lie, they are going into bans. Like, every single games are going into bans at the moment. I don't know why. Bakit ganun?
0: Well, you know, in a quote of Mr. Krabs, money! Yan talaga,
1: yeah,
0: unfortunately.
1: Money. Yeah.
0: Unfortunately, lang, para sa, yun talaga. Okay, go on.
1: At ito lang, meron pa tayong isa pang key points dito. On the other hand, ang pinaka problema ko din dito is, of course, Xbox is having a disc to digital feature. Ito pa. On the contrary, Xbox is testing a disc to digital feature that galing to sa The Verge, that digitizes a physical game collection. So basically, they are moving on to a digital feature. So basically, medyo may sabihin na natin they have some upsides and downsides, dahil kuwari magpapamigay ka ng mga games na ano mo, like papamigay mo kuwari yung isang ano mo, maglalaro ka ng ano ba yung mga Xbox game exclusive, mga Persona ano, mga Persona 6 ganun, for example Persona 6 yung ganyan, bibigay mo na lang yung disc mo and i-insert mo lang and automatically pwede mo nang i-download yung ano, yung game na yon.
0: I think, di ba meron feature ang Xbox noon na ano, kapag pinasok mo yung disc ng original Xbox, pwede mo malaro? Or ano?

0: Or parang ah, ni-remove ano yung feature na yun.
1: Ano yun? Compatibility, ano yun? Tao dito, basta Xbox compatible yun eh. I forgot okay. the term, pero...
0: Baka gawin, baka
1: backwards baka compatible yun. Backwards compatible.
0: Ah, there we go. Yun ang word. Baka sa baka i-disable nila yun as long as na kailangan mo mag-subscribe sa Xbox Live because, you know, money!
1: Yeah, ang maganda dito, kukuwari, binigay mo ulit sa ano naman na yun, binigay mo yung laro ng ano, sa iba. Binigay mo yung laro sa iba. Ang nakikita ko for this is, kuwari, binigay mo yung laro, dito, after mong bigay yung laro na yun, kuwari, sa in-insert sa panibago Xbox account, madi-disable yung ano, syempre, madi-disable yung download na yun. Kasi binigay mo nga, di ba? Binigay mo nga. Ayun ang maganda, ang kaganda dito. Ang pinaka-downside dito, kukuwari,
0: so basically sinunggan... kapag wait. If am I hearing this correct? Parang Poseidon banning of used games eh. Parang 'yan ang narinig. Parang 'yan ang nutshell na pagkaintindi ko eh. So I don't know kung tama ba 'yung pagkaintindi ko or so basically kapag dinownload mo ang pinaka-game noon, tapos inabot mo sa friend mo, magdi-disable 'yung download noon, correct?
1: Kapag kuwari in-insert sa on another Xbox account, pwede disable
0: yung
1: license.
0: Yeah, yun nga. So basically, parang Poseidon banning ng used, ano niya eh, ng used Mega Man X Classic Collection sa ano, sa Xbox, let's say, Xbox 360, I don't know. Or mga Xbox consoles, ganun. Mabili yung used version. Kapag pinasok ko sa Xbox, whatever Series X, S, whatever, di na siya magda-download, ganun?
1: Yeah, hindi na talaga siya magda-download at all so, for that game. Hindi, sa akin, okay naman kasi so, ano yun, bili, ano, tapos ano, parang nag-piracy ka na nun, di ba?
0: Yeah, I mean, yeah, you're not wrong, pero, ay, o nga no, now that you mentioned it, parang it makes sense, pero it's kind of scummy in a way, which makes sense?
1: Yeah, parang hindi kasi piracy na yun, Min, eh. Isa to talaga. Pero,
0: yeah, touche.
1: At i-finalize na natin tong topic na to dahil medyo na wala tayo ng oras. Ito, yeah, last key point natin, ito. Napakalaki nito because Sony has been facing a lawsuit. Kaka-drop lang nito kahapon. Sony has been facing a lawsuit in the Netherlands brought by consumer group Stichting Massaschade and Consument or Mass Damage and Consumer Foundation in the Netherlands seeking up to 400 million euros in damages
0: on by behalf the power of roughly, Consumer Protection Program, yes.
1: Yeah. Yeah, on roughly 1.7 million Dutch PlayStation users. So basically, I think yun lang ang nakikita ko for this article. Lahat ng mga allegations is, of course, Sony's 30% commission on third-party digital game sales, yung restrictions na in-impose ng game developers and publishers, and then, of course, in digital ecosystem na sobrang ano parang yun nangyari sa Apple versus Epic Games. Yun yeah. Yung nakita ko for that.
0: So now you can play sa phone mo sa Apple phone mo. So yay, hooray. Or yung Epic Games na no, pwede ka makakuha ng free games doon. So that's good.
1: Yeah. I think yun pa lang ang nakikita ko at the moment. So any closing remarks kasi mawala na tayo ng oras.
0: Yes, so okay, so ako na muna kasi baka mahaba to. So for me, it's a dick move na by Sony na kailan talaga nila patayin yung ano, yung physical game market all in the name of money. yun lang talaga. It's either para sa ano, para sa investment, sa mga for the sake of investors, pero which kind of makes me sad na umalis sila sa ano, sa Japanese company para lang sa California, which kind of saddens me. Pero yung former president ng PlayStation Japan, pero sinipa siya dahil sa ano, dahil nga sa terrible life choices ng owner ng ano ngayon, which is kind of sad. Pero hopefully yung mga lahat ng mga pro consumer rights talaga, kailangan talaga nila i mag-fight back para lang to prevent more gaming companies na maging digital only na. Pero yeah, mabuhay pa rin ng GOG.
1: Funny. Yeah. Yeah, mabuhay pa rin ng ang GOG sa totoo lang. Ito lang. Final thoughts ko for this topic. If buying isn't owning, the joke lang. Ayoko na. Final thoughts ko for this topic. Nawalan ng ikang reputation ang PlayStation for this. Sa totoo lang. Dahil I am very disappointed on PlayStation's move for lalo na for collectors na andami din na like basically a lot of people have been furious, you know, a lot of people have been furious for PlayStation's move or the move, you know, DIH move for ano talaga ang hirap ng nangyayari sa PlayStation talaga. Ayoko na magsabi dahil madidisappoint lang ako lalo. But anyways, sa oras na 9:09 PM, may isa pa tayong topic na tayo'y pagdidiskusyonan. At syempre, maraming salamat sa mga nandito. Sa mga dito ngayon, we have 14 viewers. Maraming salamat. Thank you so much sa mga dito. And magbabalik po ang The Palo Gamer Podcast makalipas ang ilang paalala. After a year of hiatus,

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: pictures for anything.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot nan, wala. Literal na wala.

0: get ready for the chaotic night.
1: There's me, Chad!
2: A monoblock mips, monoblock. Wait!
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
1: Yes, it is, TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Halo Kohan!
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
9: MNL 48
5: with a
9: twin. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Oh,
9: sagada po na magagawa.
8: Okay na.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
11: Ito ang aking sikreto.
10: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
12: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Alam na natin kung sino ang nag-reject. Of course, walang iba kundi si Senator Bam Aquino. Senator Bam Aquino is ito lang. Sinabi ko, I already said it on TFGP so many times. Senator Bam is a talagang gamer. Senator Bam is a gamer. Senator Bam is also si Senator Bam talaga is an esports, an advocate in esport. Kasi alam niyo naman yung infamous na nagpadala si Senator Bam sa The International, 'di ba? Para makapag-compete sila. If I'm not mistaken, TNC. So, or Mineski, hindi ko alam kung Mineski or TNC, probably Mineski yata, if I'm not mistaken. Ang itindi talaga ni Senator Bam when it comes to advocating what it is on video games. And eto pa, dahil lagay natin sa scripts to, eto pa, a lot of people has been said na violent video games has been found to not be associated with aggression. A lot of studies has been conducted na basically lahat naman kami is just, we are just doing video games just to release dopamine. Diba?
1: Yeah.
0: We are just doing video games because we just love to have fun.
1: Pero unfortunately sa mga mind ng mga government at saka yung mga boomers or mga taong may quote-unquote political ideology against specific names, I'm not gonna say, pero you probably, connected out of it. Pero it's always gonna be, pero unfortunately, just like sa America or sa Western country, gagawin talaga nilang scapegoat ang video games, unfortunately. Which is kinda unfortunate talaga.
0: Ito lang, sasabihin ko, criticism lang to, ha?
1: Alright.
0: Video game ban is basically an excuse to just deal with it and just problem solve, ika nga.
1: Yun nga eh, parang kaya nga, scapegoat nga.
0: Exactly. Yun talaga yung magiging ko dito. Also, sabi dito sa GMA News Online, Senator Angara, Secretary Angara, kasi nag-run kasi sa Senator before eh. So, Secretary Angara on Wednesday expressed support for regulating, ayan maganda, and if necessary, banning violent games. I think tama naman si Senator Angara for this. We need regulation. We need regulations, lalo na sa part ng DepEd. Kasi if I'm not mistaken, siya ang education secretary ngayon.
1: Oh, I see. So yeah, you know what, mas kasi despite na napaka out of control na ng stuff na nangyari sa bansa ngayon, we definitely need some specific na regulations, especially pagdating diyan. Pero if I wanna ask something, compare noon sa ngayon, kasi since first time lang nang nangyari ang school shooting sa Pinas, correct?
0: Yeah. It is. Pero, hindi pala.
1: Wait, for real?
0: I think may na-report na before. Pero
1: di na nangyari.
0: Target teacher.
1: Oh.
0: If I'm not mistaken.
1: Wait, yeah. Ano ba ang pinaka elephant in the room? Nanabo ba yung rason? Kasi if I recall correctly, kasi sa ibang gobyerno kasi, sinabi nila na dahil sa quote-unquote mga kulto daw,
0: na quote unquote, hindi, pero probably not. Ang nangyari dun sa I think I will not, basically speculation, di tayo korte.
1: Yeah, true.
0: Ang nakita natin sa based on my observation, we have I forgot the shirt. Ano, Mido, can you recall the shirt na sinuot niya? Yung, which is ano, which no is sabihin na natin ba, parang ganun? Ano, Columbine High School yung ano,
1: yung school. Oh, that reference na ano.
0: They basically reference that.
1: So
0: and
1: yikes.
0: I don't know why kung bakit ganun yung nangyayari ngayon sa ano, sa mga kabataan ngayon, kasi not gonna
1: now that you mention it, dalawa lang ang I can understand sa perspective natin as Pinoy, yung na-exposed sa mga violent video games, yung mga Happy Tree Friends, mga ganun. At least mentally prepared tayo from all sorts of crazy stuff, di ba?
0: Yeah, at saka, di ba, yung ano, for example, yung mga jumpscare na pinapalaro ng mga kuya ninyo. Oh. Mare, mga scary maze, ganyan.
1: Oh,
0: diba?
1: No.
0: We are just prepared, ika nga, as a millennial, yeah. At tulad ko.
1: Yeah, kasi pero the main reason kaya ni-mention ko yan kasi yung ano, dahil compare noon sa ngayon, madami na, parang the difference is night and day. Tayo, yes, tayo noon, ang pinag-aano natin is yung mga crazy stuff na nilalaro natin, especially yung mga super violence games noon, like ano, let's say Mortal Kombat, Doom, or yung mga, basta yung mga games na GTA, mga ganon, San Andreas, Vice City, GTA 2, ay 3, mga, you get the gist of it. Basta lahat.
0: Well, basically everyone knows, even in like the teens, the youngsters talaga, they know GTA.
1: Yeah. Yeah, pero ngayon ang difference lang ngayon is online na. Meron mga external influence ang mangyayari minsan. Pero I'm not completely sure kung like you said, as na kailan na na quotes na crawling in my skin. These wounds will never heal. Pang ganun.
0: Yeah. At ano, ang hirap lang talaga. Like, I can't imagine kung bakit nagiging ganito yung mga bata ngayon. Totoo lang.
1: Which, to be perfectly honest, sa bansang to, if I have to be completely honest sa bansang to, wala talaga pakialam sa ano, sa mental health ng tao, especially sa times.
0: Yeah,
1: I really hope one of these days na at least merong specific na grupo dito sa Pinas na who are always need someone to listen to. Pero base sa posts na nakita ko sa Facebook, walang may pakialam. I'm just doing my job, just hurry up, I wanna watch, I don't know, yung mga telenovela galing sa ano, sa Korea or something. Mga ganun lang.
0: Siingit ko lang to. Natatawa ako. Ibaban nila yung video games, pero hindi nila ibaban yung online gambling.
1: Ay, oo. Actually, napapansin ko sa Pinas every single step of the way. Parang pachinko sa Japan, except parang, oh my god, but parang naging natural sa ano, sa parang natural na ang nangyari diyan. Pero guys, di ba ano, let's, di ba, can I ask this question, baka sabihin mong ano,
0: go ahead.
1: Di ba ano, na demandang ibang ano, mga streamers diyan sa Pinas na ano, dahil due to sa ano,
0: yeah,
1: sa,
0: because of
1: dahil sa ano, online gambling, yeah. dahil pinromote nila ang online gambling, like,
0: yeah,
1: mga ganon. Ano nangyari sa, have anyone else learned anything, like, at all, like, really? So after na nangyari doon, even kay Razzy, sa whole this situation ni Razzy Binks, like, oh, guys, Pero ngayon, nakikita ko ang dami na nagpa-promote ng gambling sila. Bingo Plus here, Bingo Plus there. Yahoo! Parang ganun na.
0: Yeah.
1: Parang ganun lang nangyayari. Like, why?
0: Oh my God.
1: Wait, si Ivana Iwawi?
0: Yeah, currently, for the context of it,
1: why?
0: Again, the views and opinions, wala po kami kalalaman dito, okay? For the context, Ivana Iwawi is,
1: I'm sorry.
0: Having like 100 iPhones na pinapamigay tapos kailangan daw i-like yung page ng Sugal. Kuya, nagkakamali. Yun lang yun.
1: So yun pala pinaka-story nun. Kaya ang daming gumagawa na sub-story para makakuha ng iPhone. Like, yeah. Wow.
0: Okay. Lumalayo na tayo sa topic. Okay.
1: Yeah. Pero okay. Either way, kasama pa rin yun eh. Kasama na rin yun sa depression kasi nga marami natatalo sa gambling eh. Sa online sugal. Yeah. So, oof. Isa na rin yun sa common denominator. So yun nga, again, yun nga yung kaya sinabi ni mention ko yung walang pakialam ng tao sa depression kasi nga maraming na color na parang connected dots lang. Kasi nga the more na walang nang pinapatol kayo, binubuli kayo. Kaya gusto lang nila parang they have nothing else to lose. That's why they go for crawling in my skin type na moment. Yun lang talaga ang pinaka thing na napapansin ko. Usually kasi makikita mo naman sana sa American stories kasi sa Amerika na maraming yun nga sa mga western society na marami na nakikita na issue doon. Of course, kasama na rin doon yung Columbine High School. Kung yan ba yan?
0: Yeah. Ito meron na akong nakita. I think pinosto ng Game Development Association of the Philippines, which is kasama to for PGDX this year. O nga pala, speak up PGDX, hindi po ako makakapunta ng PGDX. Sadly. Okay. Game Developers Association of the Philippines says that child safety is a shared responsibility. So, positions is, of course, protecting children online and the rest of any one group alone. So, of course, kailangan po talaga ng patnubay at gabay ng magulang. Ika nga ng MTRPC-BPG. Iyan ang pinaproblema din ng lahat ng mga game developers dahil technically, they have permissive permissive standpoint na ay pwede akong maglaro ng ganito ganyan, which is yeah, in my age before nangyayari yon, pero hindi naman kami gumagawa ng mga katarantaduan.
1: Yeah,
0: pero ngayon
1: true.
0: Na sobrang
1: Let's just say sobrang realism, ganun. Yung parang makikita mo na mismo yung pinaka-details ng body parts, like yung ugat, yung mga intestine, mm-hmm. mga ganun, like aka Mortal Kombat 1 or Mortal Kombat 11, mga ganun. Yeah, makes sense.
0: Ang hirap na nagiging ganito yung patutunguhan ng mga quote-unquote violent video games. Parang awa nyo naman, please. Pag GTA 6 na naman po kami. Naaawa na po kami sa talaga. So, pag GTA 6 naman po kami, please lang.
1: Sana all my GTA 6 or mas magandang PC na specs para lang makalaro ng GTA 6.
0: Pero ako wala pa akong ganyan.
1: Pero sa specific point na pinakita mo yung article, LTG, agree ako. May mga tao talaga na, especially mga menor, kasi nga merde edad. Yeah, I can understand na specifics na minsan may mga laro na, that's why merong games na, that's why merong games na kailangan talaga i-play. Like, yung mga rated E, tsaka rated E for everyone, yung 0A, for kids, yung rated E for everyone, mga ganun. like yung, pero just like yung mga parents na, no, na parang yung parents natin na kailangan, yung parang perception ng parents natin na lahat ng games dapat ay kasing ano ng Nintendo. Kahit na PlayStation 3 yan, Nintendo pa rin tawag yan. Pero that's why na sila na gusto nila iban yung quote-unquote violent video games dahil nga gusto nila ano, yung ang perception nila ng video games ay kasing tulad ng Super Mario, mga ganun. Yun lang.
0: Also, like, ito na. May update din pala. May press release nung June 25 ang DLGV4 na nag-flags down ng violent video games, urges Congress to study possible ban. Natatawa ako dahil yung mga comments ay pino-point out daw yung mga violent TVs, quote-unquote TV shows, like wari mga Sigabo, Probinsyano, Batang Quiapo.
1: But parang
0: they basically blame them in the comments, and also yung mga andami talagang constructive criticism, ika nga.
1: Yeah, pero honestly, parang naging ano, parang like I said, scapegoating nga. Pero ba't ganito? Parang napansin ko yung parang yung pattern nito eh. Like, ewan ko parang ano, alam mo ba yung parents natin na ano, na kapag nanonood tayo ng, let's say, nanonood tayo ng cartoons pero biglang nilipat sa TV na ano, na yung mga palabas ni FPJ, yung mga palabas ni FPJ na sobrang violent eh. Tapos, doon tayo natuto yung mga violent movies, mga ganun, pero sinisiparan sa video games, ang saklap, no?
0: Pero on a contrary, good thing, the Advertising Standards Council, basically, bans gambling imagery and paraphernalia on all media.
1: Oh, thank God.
0: Oh my God. Oh my God. Thank you.
1: Oh my God. Thank
0: sa totoo
1: you.
0: Lang, God. Thank you for the Advertising Standards Council. Thank you, ESC. Maraming salamat for this kasi iba na yung nagiging ano, influensya talaga ng internet sa panahon ngayon.
1: Yeah, napakadali lang kasi ng access eh, especially sa people of all ages talaga na, pero yung iba, well, you know, yung iba pwede tina-turn off yung restriction, age restriction dahil nga ano, napakadali lang i-turn off yung ganung klaseng options para maka-freely sila maka-search, if you know what I mean.
0: Ito lang sacred yung masabi ko dito.
1: Of course.
0: Final thoughts dahil 10 minutes na lang tayo.
1: Okay.
0: Ang pinaka-final thoughts ko for this is internet is a double-edged sword.
1: True.
0: You can make it or break it in internet. You can have a digital footprint or a digital success in internet. Parang awa niyo po, sabi nga ng kataga before sa GMA, think before you click.
1: Exactly. So yan ang moral lesson ni LTG. Think before you click. Don't say anything really, really, really stupid. Pero as much na you have to be responsible. Just like yung sinabi ni Spider, yung tito ni Spider-Man, na ano, the great power comes with great responsibility. Correct?
0: Grabe talaga si G. Mag-pagdad na baka po na Ito. Okay. Bago muna tayo magtapos, what are your thoughts about our topics for today? Bago muna tayo magtapos, sabihin na natin ang daming nangyari talaga na video game ano ngayong araw, and I will not say any specific kung ano nangyayari pa rin hanggang ngayon, but it is just negative at the moment. Walang positive na nakikita ko at the moment ng ano.
1: Yeah,
0: pero sa balita
1: parang masyadong let's just say masyadong doomer na dating ang ano ng panahon guys. Well, marami na yun, like gera, yung magkagera na naman. Sobrang tapos na tapos yung may mga AI ano. Tapos yung may mga AI issue pa sa Pinas na magkakaroon daw ng ano ng building ng AI digital market.
0: Ah, yeah, the Pax Silica one, yeah.
1: Yeah, tapos tapos yung ano pa, let's just say, ah, yung Pax Silica, there we go. Thank you. Madami, like madaming mga doomer moment na nangyayari. So, pero para lang sa akin, at least, in a dark cave,

0: Katawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizel pa yo. Yes!

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Halo kohan,
4: magkaibigan na tong dalawang panik.
3: Tawanan. Makasaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Uwingin ko alas 6 ng gabi. Nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Halo kohan!
4: Magkaibigan na tong dalawang panik.
3: Tawanan!

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan na mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
2: is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: With Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Glak-glak.
4: Sa kada po na mag-glak.
2: Okay na.
4: Hindi.
2: Sige ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Halo Kohan!
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

Awanan! Makisaya na kama si DJ Manzanas Kamatis sa salita na...

0: everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Sigur!

0: Radio Tonight, mga pinaka-importanteng balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Joya De Asis.
1: At ako naman po si Ria Eugenio. Simulcast tayo sa official social media channels ng Smile Channel, Cool FM at News Radio Philippines, pati sa 89.5 Manila SDR. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio Tonight.
0: Extradition request kay Pastor Apollo Quiboloy at dalawang iba pa papuntang Amerika, pinag-aaralan na ng Department of Justice.
1: Estudyante nahulog sa isang gusali ng De La Salle University.
0: Ukrainian President Volodymyr Zelensky may hiling na dagdag anti-ballistic missiles kontra sa mga pag-atake ng Russia.
1: Pasilip sa bagong rosters ng mga teams sa MPL Philippines Season 18, tutukan live.
0: Una sa ating mga balita, pinag-aaralan na ng Department of Justice ang extradition request ng U.S. Federal Bureau of Investigation kay Pastor Apollo Quiboloy at dalawang iba pa kaugnay ng mga kasong human trafficking, money laundering at conspiracy. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, natanggap na ng ahensya ang formal na hiling ng FBI na ilipad ng founder ng Kingdom of Jesus Christ para suriin at ihain sa Regional Trial Court. Dalawa ang maaaring gawin ng gobyerno para ipa-extradite si Quiboloy, payagan magsimula ng extradition proceedings o hayaan ng korte na magpasya sa kapalaran ng pastor. Naniniwala ang DOJ na ipagkakaloob ang extradition petition sa loob ng ilang buwan kapag naipasa na ang mga kakailanganing dokumento. Dagdag pa ni Chan, walang gagawing shortcut sa pagsusuri sa formal na request ng Amerika para sa extradition ni Quiboloy. Kabilang sa mga titingnan ng DOJ ang mga paratang laban kay Quiboloy gaya ng sex trafficking of children, visa fraud at cash smuggling ay mga extraditable offense sa ilalim ng treaty. Kailangan din umanong matiyak na ang mga paratang ay may katumbas na krimen sa dalawang bansa at ang posibleng parusa kung mapatunayang nagkasala ay hindi bababa sa isang taong pagkakabilanggo. Ayon kay Chan, may opsyon ang United States na ituloy agad ang pag-aayon ng petition para sa extradition o maghintay muna sa resulta ng mga lokal na kaso. Wala pa umanong takdang panahon para matapos ang pagsusuri. Pero sinabi na ng DOJ na pinabibilis nito ang proseso habang tinitiyak na nasusunod ang lahat ng legal requirements. Iginit ni Chan na mahalagang ipatupad na maayos ang extradition treaty upang maipakita ang paninindigan ng Pilipinas sa mga international obligations nito, habang binabalanse ang paghahatid ng katarungan at interes ng bansa. 2024 na mahuli si Quiboloy dahil sa pagiging wanted nito sa child sex trafficking matapos ang nangyaring standoff sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ini-endorse na rin ni Quiboloy ang tambalang BBM Sara noong 2022 elections, ngunit kalaunan ay naging kritiko ng Marcos Jr. administration.
1: Ilalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa pinakahuling datos ng provincial government ng Pampanga, umabot na sa 500 milyong piso ang halaga ng pinsala nito sa sektor ng agrikultura, kung saan malaking bahagi nito ay ang mga nasirang palayan matapos malubog sa baha. Mahigit 200,000 pamilya naman o 800,000 individual ang naapektuhan ng habagat sa probinsya. Samantalang nananatili pa ring lubog ang sabaha, ang nasa 297 na barangay sa 15 lokal na pamahalaan sa Pampanga. Mahigit pa rin sa 1,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers na sa patuloy na banta ng pagtaas ng level ng tubig sa Pampanga River. Ayon sa 4PM advisory ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa warning level na ang ilog. Pinaalalahanan din ng mga residente na maging alerto sakaling kailanganin ang persahang paglikas sa mga low-lying areas. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa nasa 5,000 pamilya na pansamantalang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation centers.
0: Inaman, nagsuspende ng klase ang ilang bayan at lungsod sa Luzon, bunso ng patuloy na pagsama ng panahon. Suspende ito ang face-to-face classes sa mga bayan ng Lingayen at mga Tarim sa Pangasinan, gayon din sa Malolo City at bayan ng Umbando sa Bulacan. Sa Guagua, Pampanga naman, shifted to alternative delivery mode ang mga klase ng mga estudyante sa private at public schools. Suspendido naman hanggang senior high school level ang klase sa bayan ng Atok sa Benguet, habang elementary level na face-to-face classes naman ang suspendido sa Bugias sa lalawigan din ng Benguet.
1: Matapos mag-viral nitong nakaraang weekend, nabawasan na ang dami ng kumalat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque. Ayon sa MMDA, mula August 10 hanggang August 13, umabot na sa lampas 200 truck ng basura o halos 750 metric tons ng basura ang nakolekta mula sa nasabing water channel. Nalinis ito matapos bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang creek upang matiyak na hindi muling maulit ang nasabing paglabas ng tila dagat ng basura sa nasabing ilog. Una nang nag-deploy ng mga kawani ang MMDA para sa manong-manong paglilinis at kagamitan tulad ng trash skimmer na isang mechanical device na dinisenyo para higupin ang mga basura sa katubigan.
0: Vina Lindol ang Davao Occidental pasado alas 5 ngayong hapon. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter ng Lindol 36 kilometers east ng bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Ramdam naman ang intensity 3 sa bayan ng Santa Maria sa nasabing lalawigan at sa bayan ng Malungon sa Sarangani. Intensity 2 naman sa Malita, Davao Occidental, sa General Santos City at Coronadal City sa South Cotabato, gayon din sa mga bayan ng Kiamba, Maasim, Alabel, Maitum, Glan at Malapatan sa Sarangani. Habang intensity 1 naman sa Santo Niño sa South Cotabato at Colombio sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala o aftershocks ang FIVOX bunsod ng naranasang lindol.
1: Balita sa Ibayong Dagat. Umabot sa 265 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Colombia noong Lunes, ayon kay Colombian President Abelardo de Espriella. Ayon sa Colombian government, halos 3,500 na ang bilang ng mga nasugatan at nasa 500 pa ang nawawala, habang nakatuon ang mga search and rescue team sa paghahanap sa mga nawawala. Patay sa damage assessment ng National Unit for Disaster Risk Management ng Colombia, malawak ang pinsala sa mga may bahay at pampublikong infrastruktura na naitala sa lampas 9,000 bahay at nasa 45,000 pang ibang gusali. Idineklara ng pamahalaan ang National Disaster Situation upang palakas ang pagpapakilos at pag-uugnay ng mga ahensya sa pagtugon sa emergency. Naganap ang lindol bandang 7:34 ng umaga noong Lunes, oras sa Colombia, at ayon sa United States Geological Survey, nasa humigit kumulang 5 kilometro silangan ng bayan ng San Jose del Palmar ang epicenter nito, sa lalim na 107 kilometro. Sinundan ito ng magnitude 5.0 na aftershock mandang 8:18 ng umaga na namataan humigit kumulang 16 kilometro kanluran ng San Jose del Palmar.
0: Libo-libong tao ang idilikas sa mga lugar ng banta at baha at pagguhos ng lupa sa Beijing, China, habang patuloy na nagdudulot ng malakas na pag-ulan ang mga natirang epekto ng bagyong Dolphin. Nananatili sa orange rainstorm warning ang Kabisera habang inaasahang lalagpas sa 150 millimeters ang ulan sa ilang lugar sa China sa loob ng 24 oras. Isinara ng mga otoridad ang daan-daang tourist attractions at campsites habang inililikas ng gobyerno ang mahigit 1,300 na turista, 5,000 matatanda at halos 2,000 residente. Naantala rin ang biyahe sa Beijing kung saan 250 na bus routes ang sinuspende at binawasan ang matakbo ng tren sa 10 metro lines. Ang bagyong Dolphin na itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa China ngayong taon ay humina matapos mag-landfall sa Zhejiang noong Linggo. Ngunit patuloy na nagdadala ng malakas na ulan sa Central at Northern China. Naka-alerto rin ng Hebei at Henan provinces dahil sa banta ng baha at pagbuho habang itinaas sa red alert ang rainstorm warning sa Henan. Sinuspende sa ilang lugar sa Henan ng klase, operasyon ng mga negosyo at hindi mahalagang outdoor activities dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan. Nakapagtala rin na record high na pag-ulan ng ilang lugar sa Central China habang sinasabi ng mga scientists na lalong nalalantad ang bansa sa mas matinding weather events na iuugnay sa climate change. Susunod! Estudyante ng De La Salle University nahulog mula sa gusali ng kanilang Manila campus. Huwag kayong BBTO, magbabalik ang News Radio tonight.

0: Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga...
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isip mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: This is the party! This station is...

Nagbabalik ang News Radio Tonight. Breaking news, isang sunog sa isang warehouse ang naitala sa Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa ikatlong alarma na ang sunog na tumutupok ngayon sa Pike Street, Barangay Bagong Ilog, Pasay City. Pasig City, antabayanan ang mga susunod na ulat ukol sa nasabing pangyayari.

iba. Nagbabalik ang News Radio Tonight. Pasintabi po sa mga manonood at nakikinig. Sensitibo po ang balitang susunod naming ipapalabas. Patay ang isang estudyante ng De La Salle University matapos itong mahulog mula sa isang building sa loob ng campus. Ayon sa Manila Police District at ilang mga saksi, nanggaling mula sa 110 palapag ng Enrique Razon Sports Complex ang biktima. Agad namang inalerto ng mga nakakitang estudyante sa campus security ang insidente bago tuluyang nahulog ang mag-aaral. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ang nang lumipas at nagbigay na rin ng counseling sa mga kalapit na mga mag-aaral. Patuloy ang koordinasyon ng La Salle Administration sa mga otoridad. Nakikiusap din ang DLSU sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya ng biktima.

0: ano na nakaliligaw o misleading questions sa cross-examination ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Xavier Duterte. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag noong Huwebes, labing limang araw ng pagdinig sa Senado. Matatanda ang tumutol ang prosecutor na si Lorna Caponan sa linya ng pagtatanong ng defense lawyer na si Christine Ferrer dahil umano ito ay misleading. Ayon kay Castro bilang abogado, batay ang panuntunan na hindi pinahihintulutan ang misleading questions lalo na sa mga cross-examination. Sinabi ni Castro na maaaring magdulot ng maling sagot ang ganitong uri ng pagtatanong lalo na kung ang testigo ay pinipilit lamang sumagot ng yes or no. Dagdag niya, dapat maipaliwanag na maayos ng mga testigo ang kanilang mga sagot sa halip na limitahan ang kanilang mga posibleng tugon. Patuloy ang impeachment trial ni Duterte sa Senado habang sinusuri ng mga senator judge ang mga ebidensya at testimonya sa mga paratang laban sa pangalawang pangulo.
1: Kinumpirma ng Commission on Appointments ang promotion ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Antonio Navarrete bilang general kasama ang 37 iba pang military personnel. Kabilang sa iba pang nakumpirma ang Lieutenant Generals Francis Anthony Coronel at Tad Rufino Candelario at mga Major General na sina Geram Aragones, Marion Angkaw, Ronaldo Juan at Moises Micor. Sinabi ni Senate President Sherwin Cachalian na patuloy na susuportahan ng Senado ang AFP, lalo na sa modernization program nito. Hinikayat naman ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang mga opisyal na unahin ang interes ng bansa at kaligtasan ng mga Pilipino sa kanilang pagtupad sa tungkulin. Sa interpellation sa CA Committee on National Defense, ibinaliwanag ni Navarrete ang plano niya sa pagpapatupad ng archipelagic defense concept, kabilang ang pagpapanatili ng presensya ng AFP sa Territorial Waters at Kalayaan Island Group. Sinabi rin niya na patuloy na tututukan ng AFP ang pag-iwas sa foreign malign intervention sa bansa. Para magawa ito, igiit ni Navarrete ang pagpapalakas ng military capabilities lalo na sa unmanned systems, communications at joint command and control upang mapabuti ang maritime domain awareness.
0: Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasa 10% lamang ng kanilang Patriot Interceptor missiles mula sa United States ang Ukraine para matugunan na lumalakas na Russian ballistic missile attacks. Ayon kay Zelensky, halos naubos na ang stockpile ng Ukraine habang doble naman ang bilang ng ballistic missiles na inilulunsad ng Russia bawat buwan kumpara noon. Sinabi niya na kung makukuha ang Ukraine ng 5% ng US stockpile, makakaraos ito sa winter at masasagip ang mas maraming buhay habang 10% umano ang sapat para mapigil ang lahat ng Russian ballistic missile attack. Dagdag ni Zelensky, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipag-ugnay sa mga kaalyado para makakuha ng karagdagang interceptor missiles. Kabilang ang mga transaksyon, ayaw niyang ibunyag ang mga detalye. May pag-aalinlangan din umano sa plano na payagan ng Ukraine na gumawa mismo ng Patriot Interceptor Missiles matapos sabihin ni US President Donald Trump na maaaring bigyan nito ng lisensya para sa produksyon. Samantala, nanawagan si Zelensky ng mas malaking paikilahok na United States sa peace process habang sinabi niya hindi pa handa ang Russia na itigil ang digmaan. Tinanggihan din niya ang ideya na isuko ang Ukraine ang natitirang teritoryo sa Donbas na inaangkin ng Russia at igiit na kailangan muna ng matibay na security guarantees para sa bansa. Pinalalakas ng Meralco at ng pambansang pulisya ang kanilang kooperasyon upang mabawasan ang mga insidente ng pagnanakaw ng kuryente. Nakipagpulong ngayong araw ang ilang opisyal ng PNP at Meralco upang palakasin ang pagmamantay sa mga linya ng kuryente sa Meralco service areas. Ayon kay Meralco Senior Vice President and Head of Networks for Ilan Savet, Gaya ng kanilang partnership sa PNP na mabawasan ang technical system loss na siyang nagiging dahilan ng systems loss charges na pinatatanggal na sa pasanin ng consumer ni PBBM. Nagpasalamat naman ang PNP sa pagsisigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga kampo at facilities ng pambansang pulisya sa mga Meralco service area. Layon din ang pulong na palakasin ang kakayahan ng PNP electricians na mag-imbestiga sa mga kasong may kinalaman sa pagtanakaw ng kuryente.
1: Tinuri ng Senate Committee on Energy kung aling mga pagkawala ng kuryente ang hindi maiiwasan at alin ang dulot ng pagnanakaw, sirang metro at iba pang sanhi na maaaring maiwasan. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi dapat ipasa sa mga consumer ang gastos mula sa mga inefficiency na kayang kontrolin ng mga distribution utility. Giit ni Dulfo na dapat paghiwalayin ang technical losses na likas sa paghahatid ng kuryente mula sa non-technical losses gaya ng power theft at meter tampering. Sinabi naman ni Energy Regulatory Commission Chair Francis Saturnino Juan na maaaring ipagbawal ng buo ang pagpapapasan ng consumer ng non-technical system losses. Ayon kay Juan, nasa halos 1% lamang ng system losses ng mga distribution utility ang non-technical losses. Sang-ayon ang Department of Energy na hindi dapat pasanin ng mga nagbabayad ng maayos ang mga pagkawalang maaaring maiwasan. Isinasaalang-alang ng Senado ang pagbabago sa system loss policy, kabilang ang pagbababa ng limit sa mga gastos na maaaring singinin sa consumer.
0: Muling sinuspende ng Pasig City Regional Trial Court ang pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa National Capital Region habang dinidimik ang petisyon ng dalawang construction companies. Naglabas ang RTC Branch 152 ng writ of preliminary injunction laban sa NCR Wage Order No. 27 na nagmandato ng dagdag na 85 pesos sa arawang minimum wage. Kabilang sa nagpetisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders na inatasan ng hukuman na mag-post ng 10 bilyong pisong bond. Ang wage hike ay dapat sanang nagsimula noong Hulyo 25 sa pamamagitan ng unang 60 pesos na dagdag, habang ang karagdagan 25 pesos ay nakatakdang ipatupad sa Enero 2027. Ayon sa hukuman, kailangan timbangin ang interes ng mga manggagawa at ang karapatan ng mga negosyo sa makatarungang return on investment at paglago alinsunod sa mga pamantayan sa labor code. Sinabi naman ng mga grupo ng manggagawa na makakaapekto sa milyong-milyong minimum wage earners ang desisyon at igiit na hindi dapat ipagkait sa mga manggagawa ang dagdag sahod. Patuloy namang susuriin ng Pasig RTC ang merits ng petisyon bago maglabas ng panghuling desisyon sa legalidad at pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Samantala, kinilala ng Ukrainian military intelligence ang isang Pilipino na umunoy na paslang habang naglilingkod bilang Russian mercenary sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa post ng Ukrainian military intelligence, si Jerry Kumadil Undol, ipinanganak noong March 5, 1989 at Tubong Manila agglomeration, ay nag-apply para sa Russian visa noong Enero 22, 2026 at dumating sa Moscow noong April 18. Sinabi ng Ukrainian side na noong May 3, lumagda si Undol na isang taong kontrata sa Russian military at sumailalim sa maikling pagsasanay sa Avant-Garde Military Patriotic Facility. Tumagal umano ng halos isang linggo ang kanyang pagsasanay bago siya ipadala sa frontline at tinatayang nasa larangan na siya ng labanan pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo. Ayon sa ulat, nasawi si Undol sa isang pag-atake sa lugar ng Katerivnica sa Donetsk region sa bandang huling bahagi ng Mayo. Iginiit ng Ukrainian military intelligence na binalaan umano ng Philippine government at batas ng bansa ang mga Pilipino laban sa paglahok sa foreign military service, bagamat hindi nito inilahad ang karagdagang detalye sa sinasabing babala. Samantala, ayon sa project na I Want to Live ng Ukraine, dalawa ng Pilipino ang napapatay umano sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, habang isa pa ang naiulat na nabihag. Dumating naman sa Ukraine noong Agosto 12 ang 40 portable power generators na donasyon ng isang Philippine private business group para sa mga sibilyan sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia sa energy infrastructure ng bansa. Ayon sa Embahada ng Ukraine sa Pilipinas, bawat generator ay

0: may kapasidad na 6 na kilowatts at gagamitin bilang backup power sa mga mahalagang pasilidad at komunidad na apektado ng mga pag-atake. Ang humanitarian initiative ay nagsimula matapos ang pagpupulong ni na Ukrainian Ambassador Yulia Fediv at Senator Erwin Tulfo noong Pebrero 11. Nagpaabot ng pasasalamat ang Embassy of Ukraine kay Tulfo, Highball Traders at sa iba pang grupo at ahensyang tumulong sa pag-atid sa mga equipment. Ayon sa embassy, higit pa sa 40 generators ang donasyon dahil itinuturing itong bilang konkretong pagpapakita ng solidaridad ng mga Pilipino sa mga mamamayan ng Ukraine.
1: Sa ating First Alert Weather, ano kaya ang magiging sitwasyon ng pag-ulan sa mga susunod na araw? Tamin sa ulat panahon kasama ang aming senior science and weather correspondent JV Mondala. So, JV, kumusta ang weather natin sa mga susunod na araw?
2: So, ayan. Ang ating lagay ng panahon po ngayong araw ay magiging maulan at magiging maulap sa mga susunod na araw dahil sa hanging habagat na nakakapekto ngayon sa Luzon, pati na rin sa Western Visayas. At ngayon, namataan po ngayon ng isang low pressure area sa layong 1,865 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon po sa wind forecast ng PAGASA, hindi po inaasahan na papasok ito ng PAR dahil lalayo po ito at papunta po ito ng northeastern po ang kilos niya. Sa ating 7-day tropical cyclone forecast, next, para sa susunod na linggo, posibleng may mamuong bagyo sa West Philippine Sea, pati rin sa Pacific Ocean, pati na rin malapit sa may Northern Mariana Islands. Ang isa sa mga kudo ay posibleng medium chance ang magiging pagbuo nito at posibleng tumungo po ito papuntang Taiwan or kaya sa Eastern China. At sa ating rainfall forecast, makakaranas pa rin po ng paminsang-minsang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa western portions, lalo na sa may occidental Mindoro, Zambales at Bataan. At pati na rin sa western portions ng Visayas, ang Aklan, Panay at ang Iloilo. Sa Visayas naman, makakaranas naman ng paminsang-minsang maulap na pag-ulan, may kasamang thunderstorms sa hapon o gabi, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ria?
1: Maraming salamat, JV Mondala. Duminim ang kapaligiran sa ilang siyudad ng Spain nang mangyari ang total solar eclipse ngayong August 13. Kita ang partial solar eclipse ng ilang minuto sa mga bahagi ng Amerika, Europa, Asia at Africa. Nangyayari ang solar eclipse kapag pansamantalang hinarang ng buwan ang araw. Dumagsang ang malaking tao sa lugar na nasa landas ng eclipse upang masaksihan ang anino ng buwan na tumakip sa araw at lumitaw ang korona nito. Mula sa northern coast ng Spain, dumaan ang eclipse patungo sa Balearic Islands kung saan nagsipunta ang mga turista at lokal upang panoorin ang kaganapan. Naitala rin ang total solar eclipse sa mga bahagi ng Greenland at Iceland bago tumawid ang anino ng buwan sa Atlantic Ocean. Sa Reykjavik, ito ang kauna-unahang total solar eclipse na nasaksihan mula noong 1433 at ang susunod ay inaasahang magaganap pa sa 2196. Samantala, bahagyang eclipse naman ang nasaksihan sa malalawak na bahagi ng Europe, Canada, Northern United States at Northwest Africa. Nagtipon din ang mga manonood sa ilang lugar sa France, London at Paris habang gumamit ng special protective glasses upang ligtas na masaksihan ang solar eclipse. Magbabalik ang News Radio Tonight matapos ang ilang paalaala.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

balitang showbiz. Magsisimula na bukas ang Summer Sonic Japan debut ng Nation's Girl Group Mini at Kings of P-Pop na SB19. Parehong magpe-perform sa Osaka bago ang kanilang performances sa Tokyo. Magpe-perform ang Mini sa Mountain Stage sa Osaka sa August 14 mula 3:40 PM to 3:20 PM. Bago ang kanilang performance sa Mountain Stage sa Tokyo sa August 16 mula 3:30 PM hanggang 4:10 PM. Handa na rin magpasabog ang SB19 sa Massive Stage sa Osaka sa August 14 mula 6:05 PM hanggang 6:50 PM bago ang kanilang performance sa Massive Stage sa Tokyo sa August 15 mula 5:50 PM hanggang 6:30 PM oras sa Tokyo. Mapapanood ang Summer Sonic Japan sa WowWowWow On Demand, ang nag-iisang live stream partner ng festival na available lamang sa Japan.

muling magbabalik ang all-Filipino team na OG Esports sa The International 2026 sa Shanghai, China. Nag-qualify ang OG Esports matapos nitong sungkitin ang nag-iisang slot sa Southeast Asian Qualifiers. Binubuo ni Natsumi, Yopaj, Raven, Tims at Skem ang lineup ng team. Sa unang araw ng group stages, dalawang magkasunod na talo ang nakuha ng OG kontra sa Boom Boys ng Russia at Nigma Galaxy sa Europe. Kasalukuyang nasa 0-2 standing ang OG at nanganganib ng malaglag sakaling matalo pa ng isa pa sa mga susunod nilang laro. Kasalukuyang ginaganap ang TI 2026 mula August 13 to 23.

0: Roster Mania is real sa MPL Philippines Season 18. Kung sino-sino sa mga paborito ninyong MPL Pro Players ang maglalaro, alamin sa report ni CJ Pascual live. CJ, sino-sino ang mga makakasama sa iba't ibang MPL teams ngayong Season 18?
1: Joya, inilabas na ng mga teams ang kanilang roster reveals sa paparating na MPL Philippines Season 18. Mananatiling intact ang lineup ng Team Liquid PH para sa kanilang title defense matapos ang kanilang three-peat victory noong nakaraang season. Susubukan naman ang last season's runner-ups sa Team Falcons na maagaw ang kanilang corona mula sa Team Liquid at magiging parehas pa rin naman ang lineup ng kanilang koponan. Tatangkain naman ng Onyx Philippines sa makaapak ulit sa playoffs matapos kunin si Few bilang kanilang bagong head coach at magiging assistant coach naman si Jeniel Hayes Bataanon. Fresh Minds naman ang babaunin ng Twisted Minds matapos kunin ang gold laner na si Frederick Benny Cutie Gonzalez at ang kanilang head coach na si Coach Lyric. Bago base naman ang lineup ng AP Breda ibabandera nila James Punks, Lance C, Shizo, Escalera at JM. Para naman sa Aurora Gaming, nagretiro na ang two-time world champion na si Edward at nagdagdag naman sa lineup ang jungler na si Coil at ang nagbabalik na si Nats na huli naglaro sa liga noong season 14. Sina Ryzen, Minguin, Perksiva, Cole, Lewis at Pewder ang magdadala ng igay ng Barangay Omega matapos ang 4th place finish nito last season. Nasa magbubukas ang bagong season ng Liga sa susunod na linggo, August 21 sa Victoria Sports Tower, Quezon City. Yan muna ang mga latest updates natin para sa MPL Philippines. Balik sa inyo, Joya.
0: Salamat CJ Pascual na nagre-report live. At yan ang kalipunan ng mga balitang nasa News Radio ngayong araw, August 13, 2026. Ako po si Joya De Asis.
2: Sundan lamang ang official social media channels ng Smile Network at News Radio Philippines para sa iba pang mga balita. At ako si Ria Eugenio para sa mga balitang totoo, kumpleto at napapanahon. Ito po ang News Radio Tonight.

0: the party.
1: And
2: the Gio and Blue Shirt. 10 p.m.
3: TGON.
2: Success na.

0: Gago, ba't kaya nanonood ng telebabe?
1: Hi, good evening, Smiley.
2: Good evening, God.
3: Solid shit yun, guys.
4: Wait lang.
3: Solid shit yun.
1: Magandang gabi, mga kaibigan. Ito po ang good evening, Smiley. Sika.
4: Good evening.
3: Gago, naka-live tayo. Oh my God, seryoso nga.
5: We are back, everyone.
1: Mga kaibigan, ang oras po natin po ay
4: wait lang, ba't
1: natin ay 7 minutes bago po ang katapusan ni Migs Under Alex.
6: Yes, kaibigan,
1: bago po tayo magtutuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na tayo po ay nag-e-echo pala.
4: Oy, Mido, Mido, yung like mo. Ikaw, kanina ka pa.
1: Ito na, MSA feed. Ayan. Mga kaibigan, MSA feed po. Nandito po ang ating Migsander Mapa Alex. Kamustahin po natin si Migs. Migsander Alex. We need Migsander Alex.
3: Oy, pa, nasan ka na?
1: Migsander, naka-live ka. Smile. Ito na, simula na po ang katapusan ni Migs. Malapit
3: happy
1: na.
3: Happy birthday, MSA!
7: Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa.
3: Nag-countdown rin.
1: Everyone, hello.
3: Hello,
1: RJ. Hello
3: sa'yo.
8: Anyong.
0: Anong sa'yo?
1: Wait lang.
3: Good job,
1: naka-live
3: guys.
1: Naka-live mo si MSA. Wait lang, sandali lang.
7: Naka-live.
3: Terebi, ikaw na bahala dyan mag-ano ha. Naka-swap na ba ya tayo? Ay. Hindi ko naman alam na naka-on air para tayo sa 89.5, di ba? Di ba?
1: Ayan ang sinabihan ko si Migs.
7: Hindi ko nga in-expect na magla-live bigla sa good evening sa
3: ano? Ako din eh. Hindi ko alam na on air pala tayo.
4: Surprise pala tayo. Surprise.
3: Oh, tayo pala na agunga.
4: I don't even know if we are on air.
9: Tutulog nga ako. Tutulog lang mo nandito ako sa kama eh. The
1: baby. Oy, by the way, bago tayo magtuloy, mga kaibigan, bago tayo magtuloy, congratulate po natin.
3: Congratulations, bro.
1: Seryoso lang po. Ito po isang mensahe po bago tayo magdapo dito sa birthday special ni Migsander Alex. Nagpapasalamat po tayo. In fact, let's congratulate the News Radio team, si Midorita Chipana, aka si Girl.
3: Hi, my calendar cousin, Pabangking.
1: Siyempre,
4: guys.
1: Ito ha, siyempre, nandito rin, of course, si Ria, co-anchor. Wow!
3: Pinatay na si Aray mo.
1: Oy, pero ito ka.
3: Antonio Buff.
2: Antonio Papisri.
1: Pero ito ha, ito ang minuto na po bago po ang araw ng mga paa.
6: Yes!
8: Mabiti ko lang.
1: Salamat, Lord. Dende na si Emmy.
2: Shabu. Salamat, Jesus. Dernes ulit.
10: Yung person ni Tita Chu.

Happy birthday. Sayonara.

0: song.
1: Yung ibig sabihin ba ng MSA ngayon, may Shanghai ako? Yes!
0: Ito ang liga! Ay. Let's go, MSA!
2: Mga kaibigan, araw na po ng mga paa!
1: Kalagagi naka-rejetex yung JLR.
3: Mga bahog tiil! Mga bahog paon!
2: Everyone, narito na po ang statement ko ni Wigs Thunder Alex.
4: Ayun na!
5: Mabasag na si Miguel Alexander.
2: Wait lang, everyone. Init natin ang mga microphone natin dyan. Init natin mga music.
6: Ayun.
2: Meron po tayong statement mula kay Miguel Alexander. Magandang gabi, Miguel Alexander Alex.
6: Teka.
7: Magandang gabi.
1: Uy, Roman.
2: Nasa busy na yun, TRB. Paki-switch. Nasa busy na yun.
1: Pag-switch po, Mr. Terebi.
2: Ayan.
6: Migatin maano yung manok ko.
1: MSA!
2: Big Thunder Alex, magandang gabi po sa ito.
7: Magandang gabi.
2: Ano po yung birthday wish mo na yun? Bila MSA, bago ka muna magana. MSA, tanong ko sa iyo. Ano yung birthday wish mo na yun?
7: Birthday wish mo?
1: Okay, music.
2: Wait lang guys. pinag-isipan. Baka ano. I-off nyo muna yung chat. Gashong kayo.
8: Pinag-iisipan pa ba yan?
1: Oh my God. Kailangan pa yung memories yan. Yo, what the? Hoy.
2: Everyone, ano ba nangyari nung isang gabi sa isang episode ng May Sasabihin Ako kung saan may tumawag sa'yo about sa 3 a.m. hotel appointment mo?
6: 3 a.m.?
1: Patay tayo dyan.
6: Bakit?

0: Ang totoo talaga. Mig Xander Alex. Happy. Ilang grad? Ano? Mig Xander Alex. Ikaw na ay, anong ilang taon ka na po, Mig Xander Alex?
1: 20.
2: How old are you? 20.
3: Bakit may breaking news? Bakit may breaking news?
4: Bakit may breaking news? Bakit breaking news? Bakit may breaking
0: news? Dahil po 20 na po si MSA. Chill, everyone.
3: MSA,
5: may sound effects.
0: Dahil birthday ni MSA na yun at 20 anyos na siya, ibebenta na natin si MSA!
6: Magkano?
7: Big nose.
6: Ang birthday message ko po sa inyo, dahil 20 ka na, hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Happy birthday!
8: Saan ba aabot ang 20 pesos ko?
0: Oo nga pala. Tsaka po mga smiley, smile network. Ito po, isa pa. Ito po. May mga message pa kayo. Sige, unahin kayo natin si Kuya Pao. ID namin yan eh. May message ka ba kay Migs?
3: Pagpasensya nyo na itsura ko, mga kababayan, napagod ako mag-produce ng news kasi hindi biro yun eh. De, pero MSA, alam mo, mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan na sa anumang laban, eh, kasangga mo ang langit. De, joke lang. Anyway. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Dahil kapag ang usapan ay bayo, eh si MSA lang naman yan. Diba? Pero kidding aside, alam namin, ano, mascot ka ng smile, kahit na ayaw mo, di ba? Kahit napipilitan ka lang, di ba? Kahit na tinatarantado ko ng TOC ngayon, meron naman sa LK Clip, Live Bravo 6 reaction na naman, di ba? Mga wala nga kayo. Hindi, pero ano, mahal na mahal ka namin, MSA. Alam mo yan. Saka, salamat kasi binibigyan mo ng saya yung mga tao dito. Na kahit stress na stress yung mga tao, kahit na pagod kami, makita ka lang namin bumabayo, okay na eh, masaya na kami.
1: Yeah.
3: Bakit pa natin kailangan ng mga manluloko sa buhay natin kung si MSA yung number one prankster sa buong Pilipinas, di ba? Dalayo pa ba tayo? Isang bayo mo lang.
0: Kuya Pao, kagaya nga eh, 'di ba sabi daw nila, ang isang bayo ni MSA Tupit. Sabi ni AJ, isang bayo lang ni MSA, baka mabigla ka lang may no approved you.
3: Therapeutic. May tanong lang ako sa iyo, MSA.
7: Oh my god. No.
3: Easy. Ang tanong ko lang ang MSA Ito na lang ang tanong ko sa'yo para tapusin yung birthday message ko sa'yo. Gusto mo ba ng iyo?
1: Ng inyo.
3: Kasi guys. Tawagin na si Doktor.
9: Guys, ganito guys.
3: Tama na.
0: Sino pa gusto ng birthday message? Parang...
3: Ba't may itong confession?
0: Okay. Sinong gusto ng birthday message dito? Ask my...
3: J4 daw si J4.
0: Okay, J4 ganyan sa mga sa Batangas City, kapitbahay lang sila ni Mig Xander Alex. Sige po.
10: Yes, Alex. Tumawag po ang mayor ng buong Batangas, sabi daw crowds ka sa iyo. Magbayo ka ng bayo para ano, magkaroon tayo ng pera.
0: Before ka muna umalis dito, Ria, meron ka bang birthday message?
3: Hoy, bilisan nyo, naghahabol lang ang tao. Naghahabol
0: lang. Kahit saglitan lang, kahit saglitan lang.
9: Parang awa nyo na may script pa yan, uy.
0: Kaya nga, binigay nga eh.
4: Sorry.
0: Ang bulit natin yan.
4: Bilis me now nga, bilis me now. Okay. Ano po, ang masasabi ko lang kay MSA, sige lang, happy birthday. Papatuloy ko yung kasakuan mo. Wala akong ibang masabi kasi ngayon ako kakilala eh. Sorry. Pero may your birthday wishes come true, pagpapray ka namin lahat. And isa kang masasabi dito sa Smile Community.
0: Okay, thank you. Pwede ka namin. You may be, you are now excuse. O sige, next, sino pa gusto pag birthday message? Romar, baka may message ka kay Migs.
6: Okay, wait lang, lilipat ako.
0: Ay, oh, wait lang, may lilipat daw, lilipat daw si Migs, lilipat daw si Migs.
2: Ay, lilipat pala tong si Migs Sander.
0: No, lilipat ba siya ng ano, lilipat ba siya ng...
3: Si Tatay Digong, oy, si Tatay Digong, babati daw kay Migs, oh.
0: Oy!
3: Si Romar Duterte. Si Romar Duterte.
5: Ayan, nandito na ako.
3: Ayan.
0: Ayan, Romar ito na, Duterte.
5: Nasa malinaw na.
0: Ayan. Ito na, si ito na. Mula kay...
3: Tatay Diggs. Tatay Diggs.
2: Hindi, ang masasabi ko sa'yo, Migsanda na Alex, ang galing mo kasing bumayo pre kahit saan sa public server ng... Ano sa ang banda? Sa Batangas na ano sa may plaza? Ah, okay. Anyway, bro. Jokes aside, bro. Yeah. Enjoy your day, bro. Alam niyo ba, si MSA tinatawagan ko nung nagsislip stream siya ng 1 AM. Sabi niya, akala ko kasi si MSA pre, nagdudu. Akala ko kasi na si MSA, akala ko nagdo-doom scroll siya. Pagkatapos pre, pagsagot ni MSA pre, ang grogi ng boses niya pre. Oh, RJ.
5: Oh.
2: Ayop ka.
0: Boy, explosive.
3: Hoy,
0: ito na last na talaga to.
5: Naka-live po tayo ngayon, ha. Ayan, naka-live po tayo ngayon sa aking ano, sa aking YouTube channel. Hello sa inyo, ha.
0: Yeah. Shout out sa mga Mix Under viewers diyan. At saka ito, siguro sa cool side tayo.
6: Hello, cha.
0: Sige po.
5: Yes.
0: Kausapin po natin. Oh, kausapin natin si TCP.
4: Get in here.
5: Get in.
3: But TCP.
11: Parts computer ta.
4: Si JV daw gusto din bumati. Gusto din daw bumati ni JV.
5: Ay, but fail.
0: Si TCP. TCP, ano masasabi mo kay Migs? Ano ang masabi mo sa birthday niya?
12: Grabe.
5: Yes.
12: 3 years ka na dito sa community. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagbabago. Nagpapakita ka pa rin ng paa.
5: Wala na. Pero ngayon, parang hindi na eh.
12: Pero ito, MSA. Sabi ko lang, happy birthday, pero pare. Kahit gaano kakakupal. Ang saya mo maging kasama, pre.
5: Yeah!
0: Dapat!
2: Ang wish ko sa MSA, dapat may kasama ka na, pre.
5: Oh!
0: Hindi, dapat yung MSA, dapat maka-girlfriend na yan in South
2: Bay. Oh, yeah! Dapat may, oh!
12: Oh, ang pangalan niya, kulot.
4: Yan, may kasama nga.
5: Whoa!
4: Yeah!
5: Yeah!
0: Wala ka na ba ibang message kay MSA?
4: Yun yung sasal lang ng bayo mo, be.
0: TCP, wala ka bang ibang message kay MSA?
12: Wala eh. Unless papakita ko lang tong image ni MSA.
0: Ay, wag na! Tapos ito na si Meps, meron ka bang babatiin?
5: May babati.
11: Okay. Ba, happy na
9: birthday!
11: Yan.
9: Happy birthday, Mep!
0: No.
5: Happy birthday, Mep! Happy birthday, Mep!
0: No.
2: Okay, guys, breaking news. Guys, may breaking news tayo, guys!
5: Oh, ano yan?
0: Breaking news ko, mga kaibigan!
5: Yeah!
2: Maligo si Emily sa birthday stream niya, pero 30 seconds lang!
0: Ay, oo! Oh, ito!
5: Ay!
0: Eno, may bandpaper ko na yun dito. Eno, may statement ang nito dito.
5: Ano yan?
0: Pasahin natin ito. Mahalagang araw po para sa ating mga pinagmamahal naming Mig Sander Alex. Ayan. Pinapayagan po namin kayong na pwedeng lumigo po sa broadcast nyo po na 30 seconds lamang. Pwede mo i-on cam. Pwede ka Tama na.
12: Maliligo ako.
0: De, eto na. Si JV, merong message daw. JV, ano meron? Anong birthday message mo kayo?
5: Bagong luma din to si JV sa community. Bagong luma din yan.
9: Oh, bago. Yeah.
0: Bagong luma din yan.
2: Bagong luma. Ay, bali.
0: Uy! Sige, JV, proceed.
12: So yun, MSI, matagal na kitang kilala since 2023 pa.
0: Alam, ayun!
12: Naalala kita, yes. Naalala ko pa yung first show mo.
5: Si Tita Mel sa after.
12: Yes.
0: Wow! OG. Ano yung OG. Paborito mong segment dun sa MSA niya? Sa Mike?
13: Yes, shit.
12: Uy! Yung muntik na siya. Naalala ko lang dun, ano? Parang muntik na magpakita ng paa eh.
0: Meron daw statement si Tita Meps bago ko muna tupasahin. Sige.
5: Nako, nag-double announce. Pasensya na.
12: Yan, nag-unleash. Bayonas today.
5: Okay. Hindi ko na batating.
0: Wait, off nyo yung news radio. O, sige. Sige, Meps.
5: Hindi ko na patatagalin pa dahil tawag dito. Natulog pa maging kope. Ito nang sasabihin ko. Happy birthday, MSA. Sana bumayo ka pa hanggang gusto mo ay...
0: I think meron po tayong statement po. Ayan, meron po tayo isa pa. Ito si Subliminal Submarina. I think
5: live ka sa car.
14: Hello everyone. Hello.
5: Ay, rinig ka namin.
0: Are you
15: in the bathroom, man?
0: Wait lang.
5: Nasa bathroom!
14: MSA, happy birthday sa'yo. Alam mo ba, MSA, haba ng araw ko kanina, masakit yung paa ko, pero sana sa birthday ko ay lumalim ang paa ko.
5: Yeah.
14: Kung gusto nyo, ipakita ko tayong paa ko dito, kaso... Kaya lang guys, ayun, MSA, more birthdays to come, more bayo to come.
5: Yes, more bayo to come.
14: Let's all come. Happy birthday.
5: Thank you, Sub.
0: Video of sex. Subliminal Submarine.
5: Yes, salamat. Thank you, Sub.
0: Mula sa CR pala siya.
5: As a friend.
0: May
14: pahabol ako.
5: Oo.
14: Oh.
0: Delikado.
5: Delikado, delikado, delikado.
15: Habemos bathroom.
2: Kunwari, ito yung phone ni MSA. Ano yan? Kunwari, ito yung phone ni MSA. Ito.
5: Ano yan, ano yan?
2: Nagliligo stream siya. Ganito, ganito. Naka-fix yung position.
5: Ay, pagayan.
2: Fix yung position.
5: Oo.
2: Tapos, in the middle of his ligo cast, na-slide yung phone, nagiging...
12: Alam niyo ba, may archive ako niyan?
5: Ay, kaya naalala ko pa naman yan. Delikado! Oy, oy, oy.
4: Oh my God!
0: Meron po tayo, ano, meron po tayo, ito si AJ ng transmitter natin. 89.5.
15: Transmitter ng mga... MSA mula sa transmitter ng mga Nabaro, isang maligayang bumabayong-bayong bati.
5: Yes!
15: Mas malakas at more pa at MSA gatas to kambre.
5: Thank you, thank you.
0: Kung may
2: tumatawag. May
0: tumatawag nga eh.
5: Sino tumatawag? Thank you. Ayan
15: yung akin ko eh. Ba't may tumatawag?
2: Abang, that could MSA, be the, ano, may tumatawag yung... sa phone mo, oras ko.
15: Baka yan yung ano, 3M na sinasabi.
5: Si Therapy! Diyos ko. Wala ating isa't isa ngayon. Oh my God, grabe.
2: Guys!
5: Wait, tingnan natin yung chat ako. Oh, ba't natawag?
6: Bati sa'yo si TGF!
5: O, natawag eh! Ah, hell na.
2: Ayun.
5: Eh, ba't nasa sa iyo to? Ala, kitang-kita!
2: Ano kitang-kita?
12: Hoy, ano yung porn? Hoy, hoy, hoy!
5: Buti, kita ka. Titignan ko lang yung chat.
2: Papunta ko ng Sierra, pero hindi ako maghuhubad. Ganyan ako pares ni MSA eh.
15: Abemos
5: ba? Si nala mo.
2: Anong nangyari sa ano ni MSA?
5: Uy, Terebi! Bakit yun si Terebi? Nag-take you pa talaga.
2: Tatukin ko yung parsec niya. Thank you. Zoom ko.
15: Ito, tsa pa naman.
5: Ay, tumatawag.
15: Are you kidding?
5: Si Gab! Natawag ngayon si Gab. Hello, Gab!
11: Oh my God. Uy, gago si Terebi, babayo, guys.
4: Si Gab! Si Gab! Si Gab! Uy, gago!
11: Oy, pak, DOC, bigyan nyo kami ng feed ni Terebi.
5: Uy, gago na ako takot.
0: Mas
2: gusto ko pa. Red, tumagot ako niya, Dodi,
11: gago. Terebi, Terebi.
5: Grabe ka, Terebi, buhayo ka talaga. O, sige.
15: Oh my God!
0: Ano ba yan? Kasi ito, wait lang. Meron po tayong, meron po tayong statement from Mekong para sa'yo, MSA. Mekong sa'yo, ayan, basahin natin ito. Dear Mig Sanders, salamat sa inyo walang sawang suporta.
5: Naglag!
0: Ever since nawala ka sa ere, wait, balik. Dear MSA, Warin mo ako. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.
5: Guys,
13: ganito yung nangyari
0: kayo. Ilang beses pa lang. Akala ko sadyang bastos kang tao ka. Yun pala estilo mo kung Alexander Adik. Yan,
13: may tingnan. Hindi na nilagay yung phone.
0: Sandali, basahin po na, wait lang. Hindi pa tapos po sa'yo. May mahaba tong statement ko eh. Medyo mahaba.
5: Ah, mahaba. Gailangan.
12: Mahaba to.
0: Asan na yung ano, Kiss the Rain? Visit.
5: Makakapit ako na to. Tinirin mo po mahaba yan.
0: Ulitin natin, ulitin natin. Dear Migs. Dear Migs. Tatawarin mo ko. Salamat. Salamat. Nung sinuspend kita nung ilang beses, akala ko sa jang bastos ka. Hindi ko pala nalaman, estilo mo pala to. Alam mo ba, Mig Sander Alex? Patrin si Lala Soto, naganahan sa'yo. Ewan ko bakit, dahil sa lahat ng tao si Lala Soto pa talaga yung tinatago sa'yo. Ibig sabihin na ako, hindi nga namin babayaan kita, MSA. Tinatanong ko to sa'yo at binibigay ko tong apology letter sa'yo kasi na-realize namin gaano ka, guwapo ka. Ay, wow. Okay.
5: Wow. Grabe na.
0: Nung nakikita kita ng naniligo stream, akala ko nga nababating ako sa'yo. Grabe naman tumikom.
5: Nababading.
0: Kaya ako nagsuspense.
5: Nababading.
0: Alex. Pero hindi ko pala nalaman. Parang yung mas malala pa ang tao dito sa'yo. Pero hindi ibig sabihin yan na i-justify ko yung ginagawa mo.
16: Lakas!
0: Lakas naman din. Alam nyo ba? Gusto ko lang po ni Mig Sander Lalix ay ililipat po natin yan sa pangalang Dom. Ay, mali to, sorry.
5: Whoa! Patawad, yes! Amanay.
4: Yes!
5: Patawad, yes! Amanay.
0: Ito pala. Ang mga suspension ni Mig Sander Alice ay ililipat po sa pangalang... Ito na. Pero nung pangalan dito, naku po, delikado to.
5: Delikado.
0: Sa, ay, naku, J4.
5: J4!
0: Siya pala yung bagong Mig Sander Alex namin.
5: Ayaw, tanduga.
0: Alam nyo guys, mga kaibigan. Gusto ko, alam nyo, na to si Mig Sander Alex. Magkakalat ng tao na to. Sa katunayan, nagbibigay ng saya to. Alam nyo ba, pinapanood po namin yan sa mga kalsada ng Tondo, yung MSA. May sasabihin po. Pinapakita namin sa malaking billboard doon sa Tondo.
5: Touch me.
0: Pinapanood nila. Bumabayo rin sila. Kaya magandang influensya kami sa nangalit sa mga kabataan.
5: Yes.
0: So, maraming salamat po.
6: Ito. Dahil binanggit mo yung pagbabayo at birthday mo, MSA, at 20 years old ka na, mag-thank you po ako ng 20 times.
0: Tama!
5: Ito. Grabe! Bako po, gago! And now...
11: Ano ba kung bumati kay MSA?
5: I know!
11: Sige.
16: Is Gap? Oh my God!
11: Hoy, wait, sabi, mapati sa akin!
16: Gaboy!
11: Ay, nagbumayo na! Bumayo na!
0: Ang susunod pong magbigay ng statement ay si Icy Girl. Si Girl na ang susunod.
5: Si Girl.
6: Ito, babae!
4: Ano ko na MSA?
6: Babae.
4: Ano, ako yung ano niya.
11: Yes, nasa tawag ako ngayon eh.
4: Happy birthday, MSA!
6: Yes, thank you.
4: I know na ikaw yung pinaka-bat monkey dito ng smile, pero salamat kasi you take it in stride and to more bayo, to more people na i-welcome natin sa pamamagitan ng iyong bayo.
5: Yes!
4: Kami also, sobrang saya ng atmosphere dito kasi nandito ka and you are honestly one of the biggest blessings na meron ang ano na to, ang buong grupo na to, and
5: yes,
4: keep doing your bayo and ayun, marami ka namang ginagawa bukod sa bayo. So sana makilala ka rin ng tao beyond like the NSFW jokes.
5: Yes,
4: amen.
0: Magbago ka na.
4: Wala ko sinabi.
0: Ito na, ito na, ito na. thank you po kay girl. O girl lang, wala akong mong sabi. Ang susunod na statement na to ay wala kay Donglas de Puche. Ay, sorry, mali pala.
12: Yo, what?
4: Sino to yun? Sino to yun?
12: Mito, wag mo na alamin dito. Wag mo na alamin.
5: Wag mo na alamin.
0: Ito si Anima, Animax. Ayan, si Animax.
5: Animax.
16: MSA, ayun. Happy, happy birthday. Or bio day, rather. Alam mo ba, just a trivia, yung huli kong niligawan is from your hometown, Sabawan. So I'm no stranger to your hometown. When I was in senior high.
4: Paano pa pero, natin ang ex?
16: Taken man ang aking senior high school crush, ang kapalit nun, at least may kumpare ako nagpapasaya sa aking buhay, pati sa smile. Yan ang importante. Sana magkita tayo MSA at maglume tayo din sa lipat ko. You know what they say, life is too short, so make the most out of it. Yun ang masasabi ko. And most importantly, don't be afraid to be yourself. Please keep being that ray of sunshine para sa smileys and being everyone's happy pill. Yun lang. Coming from me, Alimak. Happy Bio Day, MSA.
5: Thank you.
0: Maraming salamat. Salamat. Anima. Okay, statement. Sino ba gusto magsa-statement? Si Blue Wave, Blue Wave.
5: Eto, wait lang.
0: Ay, sige. Basahin natin ang statement po ni Astriel.
5: Ito, iyap daw. Sige.
0: Masaya maging always negative. Maging sana ka, wag sana life good. Health good. You wishing MSA birthday happy.
5: Balikan yun eh. Ay, nako. Grabe. Thank you, Astriel. Ito ulitin ko. Happy birthday, MSA. Wishing you good health, good life. Sana wag ka maging negative. Always maging masaya. Yes. Thank you so much.
0: Paano maging masaya si MSA kung puro yung bayo eh?
5: Pati na rin to kay CJ. Wag kang mamamatay, MSA. Marami ka pang babayuhin. Mabuhay kang hanggang gusto mo. Nagmamahal ko yan, CJ. Thank you so much.
0: Salamat kay CJ. Okay, next one. Ito. Statement
4: si okay,
0: Bayo Tayo Gaming. Merong statement si Bayo.
5: Sige.
0: Fembot Tayo Gaming. Ayan.
9: Ito guys. Ito lang. Ito MSA. Ito MSA. Ha? Papatuloy mo lang ang iyong ginagawa and just basically make some ika nga. Make some people smile and sana yes. Sana yung ginagawa pa natin dito mas dumami pa yung mga smileys natin and na mapasaya ko mas pasaya natin lahat and I hope na ano pa more bayo to come yun lang yun
5: yes.
9: more bayo to come
2: my logo ng Gemini
9: talaga ng logo ng Gemini.
4: Ano
0: yan? Ayaw ko nga, no? Ang laki ng logo ng Gemini.
5: Adahan nito, ito yun, no?
0: May nakita akong statement si Terby.
5: Oh, ano yan? Bakit?
0: Love you, Mebs daw. Oy!
2: Ayan, nangalang
0: Mebs! Ito ni Terby.
5: Oy!
0: Hindi, pero ito, si Blue Wave nang susunod. Blue Wave, pasok!
5: Pasok. Paano pa?
0: Uy. Blue Wave, hello.
2: Ayan guys, bawal lang magnanaka.
0: Hindi ka rinig, Blue. I think your microphone is not working, bro. Suratin mo na lang.
5: Yes, pwede ka mag-type.
12: Kasi gusto mong mapasaya.
0: alam mo naman TCP to si MSC. Hindi niya mapapasaya.
12: May sasenda ko sa ano, side chat.
0: Huwag naman ganun, pre.
5: Ah, hell na.
0: Gago ka, pre. Baka bigla na lang may magpo-post sa isang channel doon. Yan.
5: Ito sa mga audience din.
12: Tiyari na, pre.
5: Thank you so much, ha. Kay Joe, Luigi, kay Ultro. Kay AJ, kay Carlos, Yule, kay Mau Mau, kay Tora, yes, yan lang. At yun na rin si Blue Wave. Yes. Salamat sa pagbate. Thank you so
0: Blue, much. Yung mic mo, hindi gumagana. I-type mo na lang
5: libido, yung message. Thank you so much. Ha.
0: Type mo na lang message mo, ako na lang magbabasa. Okay. Ito pala, ako na pala yung kailangan pala, wala pa ako nakabigay. Ito, Big Thunder Alex, ito na statement ko sa'yo.
5: Uy, salamat pala sa gift. I appreciate it, salamat.
0: So, wait ka, sandali. Kunin ko muna yung mahiwagang script ko, sandali lang ha.
12: Like, MMA, kaya mo muna ano ko, yung screen ko.
5: Okay, ito ko, bakit?
2: Guys, check yung screen ng TOC, tingnan yun.
5: Hindi ko makikita yan. Mahiwagang
0: script ko, ayan, tara na. Masahin natin to.
2: Ay, wait lang, wala yung watermark.
0: Ito na. Mig Xander Alex. Alam mo ba nung una kitang rinig? Nung I think sa saksi sa television pa. Yung panahon yes. Pa lang si. Ayun. Akala ko pa pasikat ka eh. Totoo naman talaga, pasikat ka naman talaga.
12: Oo.
0: Nakikisali sa mga show namin. Pero nung dinagdag ka namin, na-realize namin may ibang lahi ka pala ng katatawanan.
2: Uy, ba't yung cover mo, Gio? Ba't parang sa libro mo, pre?
0: Yearbook yun.
5: Ah.
2: Yearbook.
0: Anyways, Big Xander Alex, sa tagal-tagal kitang kilala, dahil ko lang pala na-realize pala na 20 ka pala. Anak
2: Gio, tarawas ang TOC.
0: Kaya ibibenta ka namin, no? Pero
12: seryoso.
0: Alam mo ba, Big Xander Alex? Tagal-tagal na kitang kilala eh.
17: Alam mo ba? Headshot. Hello? 1, 2, 3. Headshot.
5: Yung
0: galamin,
5: Blue
0: Wave. Maya mo na, Blue. Maya mo na po. Ako muna. Ito. Sa tagal ko nagkasama tayo. Ito si MSC. Alam nyo. Nung una kong panahon nakita ko si MSC. Alam mo? Loki pa siya. Nagpamaspa siya.
5: Nagmaspa ako nun eh. Dating era.
4: Ano mysterious era?
2: It will be the night yes. That will fall for you.
0: Tapos, nung nag-join ka lang sa television, pasikat ka pala. Alam mo ba? Totoo talaga yung statement na pasikat. To the point, alam mo ba, si Gabriel Ansaldo, kinall out niya si MSA noon. Kailangan niya daw mag-take permission daw sa FBI Scott. Magnanako ka talaga MSA, no?
5: Tama. Nalalo ko pa.
6: Nilapag lang niya ng kanyang bosses. Ikaw ah, magnanakaw ka!
0: Pero at saka ito isa pa, Mig Xander Alex, ikaw pala yung founding father ng Cool FM. Nalalo ko pa yung sinabi ni Tiba dati, yung Cool FM noon, panmade lang ni Yo yun eh. Totoo talang
5: pan-made.
0: Ang kapal ng mukha ni Mig Xander Alex, naggawa ng Zino account, ginawang Cool FM, gagawa daw ng... Tapos ang naalala mo ba yung promise? Ang promise daw niya is, gagawa siya ng transmitter sa Batangas.
12: Oh, seryoso.
5: Yes. Naalala ko yun eh.
12: Nandun seryoso, kami niyo
5: sa video seryoso, nun. Seryoso yun eh. Gagawa ko sana ng transmitter.
2: Ayun o, tapo.
0: Gagawa ng transmitter tong hayop na yun. Wala ka pang franchise, maggagawa ka pa ng transmitter.
5: Wala pa ka.
12: Kaya alam mo ba? Tumayaw ng 8-8 to?
0: Kaya ito. Nung panahon pa ni MSA, doon pa yan, nag-start na yung show niya. Yung unang show niya, May 6 ako. Ewan ko bakit May 6 ako yung unang show niya.
12: Kasi gusto niya mag-6?
16: Gusto mo ba ang inyong kasexyhan?
5: Kasexyhan?
0: Ano mag-unti? Walang tapusan to actually. Hindi naman wala ang tapusan, pero hindi natin, hindi wala tayong ending time actually. Ito. Wala. Big Thunder Alex.
18: Gusto mo ba?
0: Ay, yung una kong tinanggal sa Cool FM. Kasi masyado, kasi ano, yung behavior mo noon, aaminin ko, medyo
12: kupal.
0: Kakaiba, kupal talaga. Kasi yes,
12: kakaiba,
0: nag-Willy Rebellion ka eh. Nag-Willy Rebellion ka eh. You don't do that to me.
19: You don't do that to me, mga
0: tapos
19: ano,
0: ilang taong doon ang ulit sa inyong message. Okay. Noon magsimula yung 8-8 air. Nalala ko, sino nag-request ata? Sino nag-request ata yung mga nag-8-8? Diba ano yun? Diba si... CEO.
12: CEO, yes.
0: So. Dr. Sex, kaya mo bang mag 8-8? 8-8?
12: Ocho-ocho!
0: Angel! Ginawa niya!
12: Ayun sa inyo guys eh.
0: MSA!
12: Copy, MSA, ito.
0: Bago tayo magtuloy, ito pa, isa pa.
12: Ito, nalalo ko ito.
0: Alam nyo to, si Migsander Alex, before ako magtapos dito, mabait talaga yan ang tao yan. Ito lang talaga. Ito, alam nyo,
12: guys.
0: Namimigay ito ng pera kapag kailangan. Alam nyo ba, nagbibigay ito ng 90 pesos at anak ng koko. 90 pesos yung atang binigay, 19 pesos atang binigay sa akin to eh. Nagpapasalamat ako. Kay Migsander Alex. Mabait niya na tao yan. Pero alam nyo guys, meron niyang kademonyohan si MSA. Exposed.
12: Nako po.
0: Alam nyo, si MSA guys, alam nyo. Itong si MSA, akala ni MSA, mabait yan. Safe siya. Alam nyo guys, kasabay lang sila ni Terry B. Sa mga smileys na may iskandalo. Na.
18: Parehas lang sila ni Terry B na may ano. Una si MSA, sa sunod si Terry B. Alam nyo naman yung nangyari kay Terry B, no?
0: Parehas ako ng pag-iwag. At siya, ito pa. Before tayo magtuloy. Ito. MSA. Happy araw ng mga paa. Nagpapasalamat ako sa iyo. Alam niyo, hindi dahil ito, dahil si MSA nandito. Kung wala si MSA, baka wala pa ako dito. Baka hindi ako sumik.
12: Baka wala it my radio. Baka mawala eh, yes.
0: Baka hindi naging DJ to si ETCP. Baka hindi na gano'y yung cool. Baka hindi na si Lanswa.
18: Naalala ko yun. Broadcast na yun ng Cool FM.
0: Migsander Alex, kung hindi dahil sa'yo, hindi nag... Wala tong smile, wala tong cool, wala yung lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ako naging DJ, okay? Kung hindi ako naging DJ, wala si Mamon. Wala si Mamon, wala si TCP. Kung wala si... Gets nyo? Ang punto ko is, kung wala, ang punto ko, nagsimula ang lahat dahil sa'yo, MSA, kaya maraming salamat. By the way, MSA, check mo muna kung pinag mo, baka nandyan si Sen.
19: MSA, thank you.
12: Ayan, wait lang.
0: Ito, may statement daw si Blue Wave. Blue Wave, pasok!
12: Salamat. Ay, wait lang, may pakapok ka din Blue Wave, ba?
19: Blue Wave. Ikaw talaga mga
0: adult. Ano
12: ba? Lala.
17: Hear me.
12: Yes.
0: Oh, yes. Yes.
17: Oh, clear. Say clear.
0: Yes.
17: Clear.
0: Yes.
17: Okay. Okay na rin yung fan. Okay. Happy birthday again kay... Happy birthday po kay Mick Sandra Alex. Happy birthday kay MSA. And
12: thank you, bro.
17: Yun lang. I'm BTC. If you know what I mean. Now more birthdays to come. And good health, and I hope you succeed further. I hope you become the next speed. You do streaming, right? You do streaming. I hope your streaming career get chosen to success. I hope your fans are not gonna be full of TGF people, but actual audiences.
0: Yes.
17: Oh my god. But yeah. But yeah. That's all.
0: Thank you. Thank you so much, bro. Oh! Hoy! Delikado. Kung gusto ba mag-message, sino pa gusto mag-message? Para wala na ata, no? Si Red. Para gusto mo mag-message ka, Red.
5: Day, wait lang.
0: Day, wala si Red.
5: Dito. Ngayon, go.
12: May nahanap lang ako pick. Hantay nyo lang.
0: Hoy, wag naman.
2: Ay, ano ba eh? Awate ba ako na lang mag-greeting? Ano, seryoso na to? Kanina kasi, ano, joke time kasi yung kanina, pre. Okay, to, yung totoo, pre. So, ulit.
0: Okay, last time nga ito, birthday wish ni M. Ito, ito pala birthday message ni MSA. Bago tayo matulog, actually. Oh. Matulog na talaga tayo. If ever pinatawag niyo ako, ito po yung aking alabay. Mula kay Engineering Plates. Ito lang ang aking iniiwan para sa minamahal namin na Dr. Six.
5: Six. Ito, nasa...
0: Isang mo yung sa ako. Ayan. Ayan. Oh, oh.
5: Thank you.
12: Pwede na sa tabi ni Therapy, di ba?
5: Yes.
0: Oo.
5: Salamat. Grabe.
0: At basta ang sasabihin niya lang daw niya, happy birthday sa kanyang paboritong review center.
5: Pati ito pa oh. Yes, yung mga pili, mga screenshot.
14: Chocolates.
5: Pati yung...
2: Oh! Uy! Uy!
5: Buntik na yan ha, buntik
12: sabon na. Yan, sabon yan, sabon yan. Iba yan, iba yan.
5: Sabon yan ba, sabon.
12: Iba pa rin yung...
5: Aray, ako pa rin.
0: Ito. Yan. Before that, I think meron pa ata isa kanina.
14: I am done. In 2 minutes.
0: Ito, ito. Mula kay Sam. Ayan, bago nating member sa Smile.
5: Ah, yes.
0: So, iwan ko lang doon birthday wishes kay Boss MSA. Bakang gusto mo i-on mic yan. Ano?
14: Both.
0: Oh, sige.
20: I-on mic natin. Sige.
0: Sige, sige.
20: Sige, sige. Mag-aalauna na.
0: Mm-hmm.
20: Ano? Genuine muna, happy birthday. Nawa, humaba pang iyong buhay. And of course,
0: more people. Oh, RJ. Then, ako bahala
20: punta na.
0: Na
20: tayo, oh. Oh, punta na tayo sa Kabalatugan. Ako po,
0: Yes.
20: Ito po ang haiku ni MSA. Tumor bayo, endless mga bayo.
5: Oh!
2: Bas may reverb, bas may reverb.
20: Sa pagpapasaya, hindi ka magsawa.
5: Oh!
20: Oh, gatas. Basta wala kang nilalabag na batas. Hindi ka ang sawa. Kung hindi, baka ipakain ka ni Kuya Pao sa sawa.
0: Delikado ka talaga. Alam mo ba Sam, delikado ka? Delikado ka. RJ, meron daw.
5: Salamat.
0: RJ, meron daw.
21: Okay, pakain ka ni Kuya Pausa sa wa.
0: RJ, may statement ka daw. Ayan.
2: Hindi, yung totoo, pre, ano, yung ano kasi, yung greeting ko kay MSA kanina, pre, joke time kasi yun, pre.
0: Okay, ano na yun? Ano yung totoong...
2: So, ganito. So, jokes aside, yeah, happy birthday ulit kay Mix Thunder Mapa Alex. Ano, Mix yung totoo Mapa talaga, Alex. Pre, from the bottom of my heart, pre, parang naging happy feel ko siya, pre, no homo, pre, pero totoo yun, pre, whenever I feel down, whenever I feel na parang na-stress ako, pre, no, pre, pre, no cap, pre, ano, pre, parang every time I feel sad, okay, I'll gonna imagine what was MSA, ano, doing, okay, na ano na ako, na,
0: I feel... Anong in-imagine mo kay MSA?
2: I feel... Hindi ako katulad sa isang NSFW na kunwari. Oo, sige, yun na yun. Basta
12: nga. NSFW.
2: Anyway. Yeah, happy birthday kay, ano, kay...
5: Ano? Oh. Okay.
2: Kay Miguel? Yeah.
5: Yeah.
2: So, continue to serve the, ano, the serve the Bayou movement. Continue to, kuan.
5: Yes.
2: Continue to contribute what
12: Continue to Bayo.
2: Continue to Bayo. And ang wish ko lang, pre, hindi ka bagay maging single, pre. You know what? You know that?
0: MSC, kailangan mong girlfriend.
5: Wala nga eh.
0: Ito na lang, gawin mo na lang. May titi ako sa'yo, MSA. Wait lang, RJ. Ako muna. Mag-download ka ng Bumble.
5: Lala! Mag-download!
12: Pambira yan. MSA.
2: Ay, hindi pre, mag-download ka ng Grindr. Ay, mali.
0: Meron po message po mula sa Ayatot.
12: Ayatot.
0: Atoyot. Oh. Bigyan ka daw ng isang reverse car.
5: Reverse car?
0: Oh. Wow. Mukhang sasakyan, nakabaliktad, pero yung drive niya, imbes yung maligid sa back trunk yung
2: front. Pre, tiga Thailand na tayo yung driver, pre. Tiga Thailand.
0: Sige na po, bago tayo magtapos dito sa Good Evening Smiley Special Edition, siguro merong message si MSA sa atin.
5: Ang dami.
12: Wait lang ha. Ay, nako.
0: Improve
12: ko. Ay, MSA, kundi dahil sa'yo, di ko malalaman yung e-border.
2: Si MSA, hindi siya katulad ni EDP445. Ay, mali.
5: Hindi.
7: MSA 420 now.
5: Oy, si Sen! Nandito ka pala!
7: Huwag yun!
12: Oy, si Sen.
5: Nandito pala siya.
7: Guys. I'd like to introduce to you to the world, Mr. MSA 420.
2: 420. MSA
5: 1-2-0-9-9-9-9-9.
12: Whoa! May papakita ko sa inyo, guys. May papakita ko sa inyo.
7: Go ahead.
12: May gugustuhan niyo to, guys. Sending na.
5: Kuya Pao, happy birthday ulit. Thank you so much, Kuya Pao. Appreciate it. Salamat.
12: MSA, happy birthday nga pala. Ito pala present ko sa'yo.
5: Ano yan?
0: Abangan na lang natin yung special episode ng MSA Show.
5: Yes, abangan na lang po yan. Sa may sasabihin ako,
7: you know.
5: Season 2 special, you know. Episode, yes. Sa birthday ko pa talaga. 11 p.m. po yan.
7: Yun na yan.
0: At saka, abangan po natin ang MSA special.
5: Sa MSA YouTube channel.
0: MSA, abangan ko na lang din yung September 11 special ng MSA.
12: Yo!
0: Mga na mga smileys, tayo po ay nagtatapos dito lang sa nag-iisang Good Evening Smileys, mga kaibigan. Makita-kita po tayo sa susunod na Biyernes po, kasi yes po mga kaibigan, simula po sa Lunes, magbabalik po ang Smile Network sa normal na non-operation. In-expect ko lang sa inyo po, ako po magsasabi sa inyo na lilipat po ng bahay po ang mga programang tambay. Ito yung mga programa na lilipat po sa Cool FM. Dahil po ang ating prime time programming ay magsisimula sa Tambayang Kwadro, dahil po ang Talking Rex Show at ang Talk of the Legends ay lilipat po sa Cool FM.
12: Yeah.
0: Effective August 17 po yan. Okay? At yun na po, nagtatapos sa nag-iisa nating Good Evening Smiley.
8: Ano ulit? Talking Rex, tsaka ano, no?
0: At tsaka Talk of the Legends.
7: Ah, yes.
8: Okay, copy that.
7: Katol, tapos Tyrannosaurus Rex.
0: Maraming salamat po. MSA, happy birthday. Happy araw ng mga bayo at araw ng mga paa.
7: Happy birthday.
0: Dahil po, meron pong Presidential Order number 67.
5: Salamat.
0: Na holiday po ang Friday sa buong Pilipinas.
18: Nice! Timing sa Davao City, holiday, kasi kadayawan!
0: Kadayawan!
21: Kadayawan! Kadayawan!
0: Mga kaibigan, maraming salamat po. Ako naging po si Geometrics Vito sa buong Smiley Team. Ito po ang
21: Good Evening!

0: Ay, dahil 6:01 at Friday po naman ngayon, muli maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Teka, nasaan ba si Christian?
1: Asan ba yan? Baka umuwi ng ano nila, probinsya.
0: Cavite. O Christian, magpagaling ka kung nasaan ka man at huwag kang makakalimot na magpasalubong ha.
2: Oo naman. Muli

0: 6:03 na.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!

0: Gising reporting in the morning. Okay, tuloy na po natin ha, dahil Biyernes ngayon, narito naman may init na balita sa Gising, Pilipinas. Bed! Agulat ka, no? Matapos ang dalawang sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan, 3 piso at 10 sentimo na po ang taas presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 50 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Noon na ng inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Pero simula bukas, itataas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa mga jeepney at UV Express mula sa kasalukuyang 10 piso. Muli isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng pagpalya na mahigit 30 planta. Opo, 30 planta ang pumalya, Mari Joseph. Habang 13 naman po ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababa ang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal naman ang halos 8 oras ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang bago mag-alas 8 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta rin, habang 8 ang kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigit 2 linggo pang mananatiling ganito ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao.
1: Back to normal, tinitingnan natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month. Then, mawawala yung ating mga red alert at kukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
0: Nauna nang nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas po ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Department of Energy. Sana gising na si Energy Secretary Sharon Green. Sumagot pa sa atin si Secretary. Wala. Ay, nakudit makology po mga taga Department of Energy. Biyernes pa naman ngayon. Ay, nasanay na yung ating mga viewers na nag-aabang po sa Department of Energy para opisyal na magbigay ng anunsyo kung paano po ba yung direksyon ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ay, kung wala si Director Rino Abad, hindi si masagot? Si Director Rino? Abay talaga, ako na nga lang magdideklara. Ayaw ni Director Rino? Ako na lang magdideklara ng takbo ng presyo sa susunod na linggo. Hindi, pero kidding aside, maganda po na magkwento ang Department of Energy kasi sila talaga nakakaalam ng mga figures, ng mga sirkumstansya kung bakit pataas. May papaliwanag po ng Department of Energy yan kasi parte ng trabaho nila yan. Eh kung di naman po sumasagot, pakikalabit nyo nga po si Secretary Garin. Pag hindi pwede si Garin, o hindi dapat pwede si Director Rino Abad, di ba? Ayun.

0: Man ang trabaho niya, alter ego ng kanyang secretary. Pero try pa rin po natin, ha. Pinalawig po ang suspension sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ito'y matapos magpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders kahapon. Ay, ito nga po, nangyari nga po ang pinangangambahan sa interview natin kahapon. Eh, mapapaso, hindi ho ba? Unless daw mag-issue ng preliminary injunction. Anong paliwanag sa ating kahapon nung guest natin? Pag preliminary injunction, di hanggat hindi niya nadidesisyonan, on hold muna. Kawawa naman yung ating mga minimum wage earner na talagang nag-asam at umasa na magkaroon ng dagdag sahod. Eh, pati ang Malacanang inanunsyo yan, hindi ho ba? Sa kautosan iginiit ni Pasig RTC Presiding Judge Marie Joyce Manongsong na makabubuti pa para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawala ng trabaho. Bukod sa preliminary injunction, iniutos din ng korteng maglagak ang mga petitioners ng 10 billion pesos na injunction bond. Nakatakdang yapila ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Deteka muna, yung unang tanong muna ay, may karapatan ba ang RTC judge na mag-issue ng TRO at ng injunction? Yun muna yung isolve natin bago natin alamin kung may basihan nga ba at tama yung ginawa ng judge. Kasi kung in the first place, ay wala po siyang karapatan na mag-issue ng TRO o injunction, eh hindi natin dapat pinag-uusapan kung gaano kaganda ang kanyang desisyon. Hindi ho ba? Kaya nga po pinapanawagan natin sa Korte Suprema na mag-intervene na, no, may karapatan ba o walang karapatan ang huwes po ninyo na gumawa niyan. Eh kasi nga first time in history, ano po, ngayon lang natin na nabalita na may ganyan po pala. At malaki pong implikasyon dahil kung kayang gawin ni Judge, ano pangalan ni Judge? Saan ba yun? Judge Marie Joyce Manongsong. O kung kayang gawin ni Judge at may kapangyarihan nga ang Judge na gumawa niyan, naku po, hindi kada may wage increase, yun ang gagawin ngayon ng employer. Dudulog po siya sa alinmang korte para humirit po ng TRO at ng injunction. Ayun po yung kalagahan kung bakit sana ipaliwanag ng Korte Suprema kung may puder, may kapangyarihan po ba ang judge na gumawa niyan in the first place. Layon itong maiwasan ang iba pang petisyon na hinaharap para mapigilan ang implementasyon ng mga susunod na dagdag sahod. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Santana bilang wage theft. Bilang wage theft po ang desisyon ng korte dahil misto lang ninanakaw ang mga manggagawang sapat lang ninanakawan ang mga manggagawang sapat lang ang kinikita kada araw. Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Labor and Employment kaugnay ng desisyon sa Pasig RTC. Patawagan natin mamaya si Labor Secretary Francis Tolentino. Ay, siya naman yung unang nag-react din dyan nung unang naglabas ng TRO ang korte, di ba? Samantala, sinita ng Department of Education ang mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media. Ay, ang dami niyan! Oh, actually, hindi na nga doon social media ang tawag. Camille, pa-remind mo nga ako palagi, interest media na raw ang tamang term. Hindi na social media, alam mo kung bakit? Eh, lahat ng interest mo yun yung lumalabas eh. Dati kasi, ang lumalabas sa feed mo sa Facebook, friends mo lang. Hindi lalabas yung mga estranghero sa feed mo ngayon. Hindi, kahit sino pwede lumabas sa feed mo. Depende sa interest mo. Kaya ang tawag daw ngayon, interest media na, hindi na social media. Kasunod po ito ng viral video kung saan nilirawan ng estudyante sa klase ni si Pangulong Marcos bilang bangag. Iba naman yun. Iginit po ng DepEd na paglabag sa ethical standards ang paggamit ng public school teacher sa mga estudyante bilang content. Hinigayat din ang mga teacher na panatilihin ang pagiging profesional sa loob at labas ng paaralan.
1: Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho, sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Halos 4 na milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRRMC, may gigit 1 milyong pamilya ang apektado sa 10 rehiyon, kabilang narito ang Metro Manila. 21 namatay habang 14 ang nasugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming namatay dahil sa landslide sa Benguet na umabot ng 15. Sa Cordillera, nananatiling sarado ang maraming kalsada dahil sa pag-ulan, kabilang dito ang bahagi ng Governor Badr Tangwa National Road. Sa Benguet, matapos gumuhon lupa sa Racnets Low Protection, sarado rin ang Cannon Road, pero maaaring dumaan ng Marcos Highway, asin Nangilisan Road at Naguilian Road kung aakyat o lalabas ng Baguio City. Sa La Trinidad, hindi muna magagamit ang mahigit 12 silid-aralan dahil sa pag-uho naman ng lupa sa tabi ng Alno Caturi Elementary School. Asa na yung mga nagpaabiso sa atin na walang pasok ngayon? Meron pong natawag sa amin. May nakita nga ako si... Ilabas mo nga. Hindi yung kung ano na nandyan mo para ma-update. Tapos ulitin na lang natin later. Si Edison Enriquez nagpadala din ng abiso sa akin. Malabon. Pero kailangan kong basahin. Asa na? Ilabas mo yung sa malaki mong screen na wala. Agoy. Yung mamaya po ay anunsyo natin. Merong mga nagpadala ng mensahe na walang pasok. Tama-tama kami, mga alas 8. Siguro alabas na yan dyan, ano? Wala na, nakaalis na ng bahay. Ay, nako. Nagbabala po Malacanang sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program o manggagawang gumagawa ng stage na video at picture para magmukhang nagtrabaho at makakuha ng sweldo mula sa pamahalaan. Nako, ang dami pong ganyan. Photo op ang tawag. Kumbaga, magpapapicture-picture lang sa gilid. May hawak na nawalis. O pwede na. O pasok na tayo sa ano, sa tupad. Tapos nagkukumpul-kumpulan yung mga mangga ay hindi po pwedeng nagkukumpul-kumpulan. Dapat i-spread out po tayo para mas marami po tayong area na malilinis. Hindi pwede itong ang gagawin natin magchichikahan tayo. Hindi, pagtrabaho-trabaho. Anyway, sisweldohan naman po tayo ng gobyerno. Kasunod po ito ng pagkuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tagalinis ng creek at ilog matapos ang pagulang dulot ng habagat. Ayon sa palasyo, kinuha ang mga trabahador para mabigyan ng pagkakitaan at hindi para gumawa ng peking video. Jose Claire!
1: Ay! Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Kayo po ay hina-hire para kahit papano ay merong kayong mapagkakitaan. Hindi po naman kayo hina-hire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. And kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, huwag nyo na pong tularan.
0: As in, tama si Undersecretary Claire Castro, hindi po, binayaran po kayo ng gobyerno. Gawin nyo po ang trabaho po ninyo, ano po? At huwag naman gano'n na parang nanluloko lang po tayo, ano po, na photo op. Ang bayad po sa inyo, ilang? 5 oras. 6 na oras na trabaho. Pagkalipas lang ng 1 oras, tapos na. Huwag pong gano'n, ano po? Kasi maraming iba na talagang masipag. At ako'y naniniwala na mas mayorya ay masisipag na talagang gagawin po ang trabaho na sulit sa ibinayad po sa kanya. Ay maswerteng at kayo napili. Samantala, natanggal na po malaking bahagi ng tone-toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. Umabot na sa 748 metric ton, sumahigit 20 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at Pasay City. Nanawagan naman ang DNR sa mga lokal na pamahalaan at pampublikong magtulungan para maresolba ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura, taliwas naman po sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado ang MMDA na nanatiling hamon ng waste management sa Metro Manila. O ito na, pinrint na lang, nagpaka-problema po yung computer namin eh. Walang pasok August 14, 2026. May sweldo pala ngayon kami na, no? Dahil bukas Sabado. O pa sa mga magsisweldo dyan ha, huwag bubus-ubus biyaya, maaga-aga pala yung sweldo ninyo ngayon. Dahil po masamang panahon, walang pasok po ang mga sumusunod. As of 6 a.m. po ito sa NCR, lahat ng levels, public at private, ang siyudad po ng Marikina, Malabon, Valenzuela at San Juan. O yan po ang nagpaabot sa atin ng abiso. Lahat po ng levels, public and private. Samantala, ito naman po yung preschool to senior high school, public and private. na magsiswitch po sa alternate delivery mode. Alam mo sabihin ng alternate delivery mode, Camille, yung online. Online na sila. Ano po? Yung syudad ng Maynila, yung syudad ng Pasig at ng Mandaluyong. Ngayon ito naman sa labas ng Metro Manila, all levels, public and private, nagpaabiso na rin po ito na walang pasok sa school. Sa Bulacan po, Balagtas, Baliwag, Bulacan, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel. At sa Bataang, lalawigan ng Bataan, yung Morong. Yung Morong at saka Mariveles, wala pong pasok. Sa Pangasinan naman, Lingayen, public school only, at mga Tarem, Dagupan City. Ayan. Sa Pampanga naman, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, at Santo Tomas. At sa Cavite po, yung syudad ng Bacoor, yung Kawit, Noveleta until Saturday, August 15. Sa Bulacan ulit, hindi pa pala na ano ito, nag-segregate, Camille. Kasi may bagong Bulacan dito, Pulilan. Siguro ito yung earlier namin listahan, nagpaabot na rin po yung Pulilan. Para nabanggit din yung Pulilan dun sa kabila. Hindi pala. Okay, sa Pangasinan. Ha? Ito naman all levels. Hindi, pero nandito din yun. Yung mga Tarem, nandyan yun eh. Naulit lang, ano? All levels po sa public and private na magsiswitch sa alternative mode of learning. Yung Pangasinan sa mga Tarem at saka sa mga Aldan. At sa Pampanga, yung Bacolor at Masantol. Hindi, nandun din yun, Camille. No? Naghalo-halo. Ayusin nyo nga itong listahan, yung gawin yung parinyos item para mas malinaw. At sa Cavite naman po, Tanza. At saka Naik. Ayan, wala yan sa listahan kanina. Ngayon ito namang preschool to senior high school, public and private, switch to alternative delivery mode sa NCR po ay City of Manila. Ayan, naulit kami. At sa Benguet, Atok at saka Cabayan. At sa Bataan naman po yung Bagak. At paayos po natin, ano, kasi ang dami, nagkakagulo-gulo yung listahan. Ayusin niyo ito, gawin yung parang news item yung, ano, yung storya para mas madaling maintindihan na. 19 minutes makalipas sa 6 ng umaga, natanggal na po ang malalaking bahagi ng tuneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. At para nabasa ko na yan. Piit na po tayo sa iba pang balita. Kumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave threat. Iginit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabinbin pang musyong kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng Davao City Regional Trial Court sa kasong isinampa na negosyanteng si Criston Patria. Nagugat pong reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City noong nakarang taon. Ito yung may lumabas na video. Para nakita ko ito eh. Yung kamukha ni Congressman Pulo, siyempre hindi natin pwede sabihin niya sa talaga yun. Hindi natin na-authenticate yung video. Yun yung kumalat din sa social media na mukhang siya. Kamukha siya, kamukha niya. Kasama po ng kongresista sa pagharap sa korte ang kapatid na si Vice President Zara Duterte na may kinakaharap din kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Sa ngayon, hiniling na po ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiksyon. Ano na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba naman po ang proseso sa paglilitis sa impeachment court at aktwal na criminal court. Napunta na po natin yung ating mga radio patrol sa oras na alas 6:21. Na late, ano, nagkakaproblema kasi yung monitor namin eh. Puntan muna natin si Zuz Legazpi. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado ni Radio Patrol Zuz Legazpi. Zuz!
2: Morning Alvin, matapos nga ang halos 4 na araw ng paglilinis dito sa Redemptorista Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City, kapansin-pansin na malaking bahagi nitong daloyan ng tubig ang wala ng basura. Pero kita pa rin natin, Alvin, may mga lumulutong pa rin dito, mga bahagi o mga piraso ng plastic, styrofoam. Pero ito na, yung typical na nakikita rito sa daluyan nga ng tubig.
0: Aba, malinis na susa. O, kita mo, ang gandang tingnan pag malinis. Although, parang maburak pa rin yung tubig. Pero kahit paano, wala ng basura.
2: Tama. Meron pa rin nga ilang piraso lamang ng plastic at styrofoam na lumulutang dito, Alvin. Ano? Pero di gaya ng mga nagdaang araw na talagang halos walang tubig na makita, kundi basura na lamang, ay ngayon, malaking bahagi na nito, yung natanggalan na ng basura. Ang napansin din natin dito, Alvin, no, yung sa kalsada dito sa Ross Boulevard southbound, katabi nga nitong creek, ay wala na rin nakaparadang heavy equipment. Kaya misto lang, back to normal na yung sitwasyon dito sa Rojas
0: Boulevard. Pero paano yan pag may malakas na ulan ulit, posible na mapunta ulit dyan yung basura from Manila Bay?
2: Yan nga yung sinisilip ngayon ng mga otoridad, Alvin. Ano? Kasi yung kailangan talagang tignan ay yung din dun sa lokal na pamahalaan ng Paranaque at ng DPWH ay yung sitwasyon o kondisyon ng mga trash trap na pumipigil doon sa bulto ng basurang nanggagaling sa Manila Bay papasok dito sa Redemptorista Water Channel. Kaya yun yung abangan natin, Alvin, kapag nag-high tide na ulit at sinabayan niya ng malakas na pag-ulan, kung papasukin ba ulit ito ng malaking volume, makapal na volume ng basura. Pero sa ngayon, Alvin, ay ganyan yung sitwasyon na malaking parte ng dalawin ng tubig ang wala ng basura. Ang pansin din natin dito, Alvin, dahil nga bubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan dito sa bahagi na ito ng Paranaque City sa Ross Boulevard, ay hindi na nagbabaha yung gilid ng kalsada papunta doon sa LRT station ng Redemptorist Asiana. Di gaya nung kahapon, Alvin, kasi nababarahan ng mga basura yung drainage dito sa kalsada, kaya gutter deep yung baha sa isang bahagi ng Rojas Boulevard. Pero ngayon, kahit pa malakas ang buhos ng ulan, ay may kaunti lamang pagkaipon ng tubig dito sa sidewalk, pero wala nang baha dahil naalis na rin yung basurang bumabara sa drainage dito nga sa kalsada.
0: So dapat pala bumisita ang presidente para mas mabilis yung aksyon. Ang bilis na aksyon kagad. Nandiyan ang presidente kahapon, no? Linis ngayon.
2: Tama ka dyan, Alvin, no? Kasabay ito, no? Kumbaga, sakto doon sa binigay na time frame ni DPWH Secretary Vince Dizon yung naging paglilinis dito. Ang sabi sa atin nung mga gwardiya nagbabantay dito sa lugar, natapos talaga yung paglilinis hapon pa lamang kahapon.
0: Okay.
2: At pansin nga nila na kahapon pa lang ay okay na, maayos na yung sitwasyon at maayos na rin yung daloy ng tubig dito sa creek. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Paranaque, Alvin, umabot ng 203 na garbage truck yung volume ng basurang nakolekta dito magmula ang nagsimula yung paglilinis noong Lunes. Inaasahan na rin na magiging mas maayos ang daloy ng tubig sa creek, kaya mababawasan nga yung panganib ng pagbaha sa mga karatig lugar. Matapos malinis ang water channel, hinikayat naman ang lokal na pamahalaan ng Paranaque ang mga residenteng sundin ang wastong pagtatapo ng basura para maiwasan ang muling pagbabara sa daluyan ng tubig. Ngayon nga, Alvin, magmula nung magsimula tayo magulat ay lalo pang lumakas yung ulan na nararanasan dito sa Rojas Boulevard southbound sakop ng Paranaque City. Dire-diretso lamang naman yung usad ng mga sasakyan mula doon sa bahagi ng EDSA corner Rojas Boulevard sa Pasay hanggang makarating dito sa may dulo ng Rojas Boulevard. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Paranaque City, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Mag-ingat ka raw dyan, sabi ni Ellen.
2: Mag-ingat tayo, Alvin, na katunayan, medyo madulas nga yung kalsada, kaya dapat yung pagmamaneho natin, maraan lang.
0: Di mo naman direkta sinasagot. Absent pala si absent pala si Elle. Sorry naman, mali ako. Thank you, maraming salamat. Zeus Legazpi, ipunta natin si Nico Bagsik para naman sa sitwasyon dyan sa Bulacan. Nico, go!
3: Alvin, nakararanas ng malakas na ulan sa mga oras na ito dito sa Malolos, Bulacan, kung saan tumatagal na ito ng halos 30 minuto. Bagamat humupa na ang pagbaha sa ilang mga pangunahing kalsada at kalye dito sa Malolos, inaasahang patatasin muli ng patuloy na pag-ulan ang baha sa mabababang lugar at kalapit na mga estero, lalo na nasa 1.35 meters o katumbas yan ng 4.43 feet pa ang itataas ng high tide ngayong 10:53 a.m. Samantala, sa pinakahuling tala naman ng Hydro Bureau ng Pag-asa, nasa 178.79 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas yan sa 177.10 meters noong isang araw, pero mababa naman sa 210 meters spilling level. Bukod dyan, Alvin, sinuspindi na, no, ng lokal na pamahalaan ng Malolos ang lahat ng klase sa ang mga klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa lungsod para ngayong araw na ito. So asynchronous yung magiging klase ng mga mag-aaral para naman sa kanilang kabilangan itong patuloy na pag-ulan dito sa bahaging ito ng Bulacan. At maya-maya lamang, mga bandang alas 8, tayo naman ay tutungo sa Baliwag, Bulacan, kung saan nakatakda ring mag-inspeksyon si DPPH Secretary Vince Eason noong mga bako-bakong lugar doon at mga kalsada sa Baliwag, Bulacan. Babalikan lamang niya yan dahil itong mga lugar na ito ayon sa DPWH ay napag-alamang may sira at kinumpuni na. So i-inspeksyonin niya muli itong mga ginawang mga kalsada na ito ngayong araw na ito. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Malolos, Bulacan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik. Punta naman natin si Arnello Zaita. Ano balita dyan sa probinsya mo, Arnel?
4: Yes, good morning, Alvin. Opisyal na isinilalim sa buong, ang buong lalawigan ng Cavite sa state of calamity matapos makaranas ng maluwakang pagbaha dulot ng walang patid na pagbulan, dala ng habagat at pinalakas sa bagyong Luis at Maymay. Formal na ang pinirmahan ng sanggunian panlalawigan sa Pangulo ni Vice Governor Ram Revilla at mga miyembro nito ang pag-aproba sa paggamit ng 10 million QRF o Quick Response Fund upang agarang magamit sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang sinalanta ng kalamidad. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, libo-libong pamilya at residente mula sa Bacoor, Imus, Noveleta, Kawit, Dasmariñas at Tanza ang kasalukuyang nasa evacuation center matapos ilikas mula sa mga delikadong lugar. Sa tala ng lalawigan, aabot sa mahigit 10,000 pamilya o halos 35,000 individual ang naapektuhan sa iba't ibang lugar sa Cavite. Malaki rin ang naging pinsala sa mga infrastruktura, kabahayan at kabuhayan ng mga Cabiteño, partikular na ang mahigit 4,000,000 pinsala mula sa mga magsasaka at mangingisda. Sa kasalukuyan ay patuloy naman ang mga sinasagawang pamimigay ng mga relief goods, food packs at mga gamot at iba pang pangangailangan ang ng mga nasa evacuation center ng lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Sunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
5: Good morning, Alvin. Isang panibagong barko na may kargang e-waste mula sa Estados Unidos ang hinarang ng Bureau of Customs Port of Subic sa Subic Bay Freeport. Ayon kay Customs Deputy District Collector for Operations Attorney Bong Arulyado, kaya itong 8 container na naglalaman ng hazardous e-waste galing ng Estados Unidos. Lulan ito ng barkong Asimone o AS Simone kung saan ay ibababa sana sa Subic Freeport ang 8 container pero ipinabalik ito sa port of origin. Nabati ilang araw bago ito dumating ay nakatanggap na ang BOC ng kumpirmadong impormasyon hinggil sa illegal shipment. Ayon kay Arulyado, pangalawa na itong shipment ng hazardous e-waste na tinangkang ipasok sa Port of Subic sa kanil na kanila ring ipinabalik galing ng US. Ibinunyag ni Arulyado na 25 pang mga container ng hazardous e-waste ang napakalaman nilang padating sa Subic Port sa darating na Sabado galing din ng US na kanilang inaabangan. Paliwanag ng BOC, ang hazardous e-waste shipment ay labag sa Basel Convention at sa shipment domestic laws. Ang shipment ay bahagi ng waste trafficking at route diversion mula sa New York, USA, kaya nakalito na ito bago pa man dumating. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga muna sa lahat ng mga maagang gumigising. Biyernes po ngayon, ha. Alam nyo, minsan kahit Sabado, naalimpungatan ako, nagigising ako ng alas 5, Camille. Yung body clock mo, yung nasasanay, alas 5 gising na ako, Sabado, ha. Yung programa ko alas 11 pa, then nasasanay nga po. Nagaganon ako, kasi walang alarm, di ba? Magandang umaga kay Ma'am Grace San Mateo. Ganun din kay Ted Kua at Mark Hernandez. At si Dr. Angelo Librojo, gising na mga utaw. At si Dr. Mario Festin. Doc, maganda pagpapatindan, check lang daw siya. At si Dr. Carlo Lazaro, medyo bumababa ng energy ng Department of Energy kasi Friday na. Dapat tayo hindi pa happy rainy day. Shout out kay Mrs. na si Heidi at si kids na si Lucio, Lucia at Liana. O nga po eh, Beijing Department of Energy, ano ba? Noel Alamargo! Noel!
6: Good morning, pal. Yes, Alvin, good morning.
0: Morning.
6: Umabot ang pinatay ang 21.86 milyong piso ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro. dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas sa habagat. Ayon sa Provincial Agriculture Office, apektado ang 570

0: increased the monthly sakaat mangi isda at 778.37 hectares ang production areas sa pitong bayan. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 15.44 milyong piso na naka-apekta sa 454 farmers. Sinundan dito ng mais sa 5.11 milyong piso at high-value crops sa 1.17 milyon. May 136,900 naman ang pinsala sa sektor ng pangisdaan. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa mamburaw na 11.11 milyong piso, sinundan ang sablayan na 856 milyon pesos. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, BZM.
1: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa X30.
1: Ulitin ko po ha, ito yung anunsyo po na walang pasok for today. Mamaya na muna yung nagpapa-attendance check. Walang pasok, August 14, 2026 dahil sa masamang panahon. As of 6:30 a.m. po ito sa National Capital Region, ibig sabihin sa Metro Manila, all levels, public at private, wala pong pasok sa Marikina City, Malabon City, Valenzuela City at San Juan City. Tat-apat po yan so far na nagpa-abiso po sa atin. Sa preschool naman to senior high school, public and private na magsiswitch po sa alternative learning mode, ibig sabihin online, yung Manila, yung Pasig City, at saka yung Mandaluyong City. That is in as far as Metro Manila is concerned. Puntahan naman natin yung mga probinsya. Sa Bulacan, ito po all levels, public and private. Sa Bulacan po lang pasok sa Balagtas, Baliwag, Bulacan, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, at San Miguel. Sa lalawigan ng Pataan, wala pong pasok, all levels, public and private. Sa Morong, at saka sa Mariveles. Ano ba ang tamang bigkas din sa kanila? Morong o Morong? Kasi may sa Rizal, meron din eh. O, para sa parehong bigkas, Morong, mabilis. Ah, okay, okay. Manong Roda, i-correct mo ako kasi taga-Bataan si Manong Roda. Anong tama? Kung malumaan ay ba Morong o Morong? At saka Mariveles po dyan sa Bataan. Sa Pangasinan naman, Binmalilingayen, public only, Makatarem, at sa Dagupan City. Sa Pampanga naman po, sa Candabag, Guagua, Masantol, San Simon, at Santo Tomas. Sa Cavite, ang City of Bacoor, Kawit. Ay, naulit kami, may Bulacan na naman ulit. Ah, okay. So ito naman, yung i-anunsyo ko ngayon, all levels, public and private, na magsiswitch naman sa alternative learning mode. Diyan po sa Bulacan, sa area ng Pulilan, sa Pangasinan, yung Mangaldan, sa Pampanga, yung Bacolor at Masantol, at sa Cavite naman, Naik, Tanza, at saka Novileta until Saturday, August 15. Ngayon, ito naman po, preschool to senior high school, public and private, na magsiswitch po sa alternative delivery mode, yung Benguet po, Atok and Cabayan, at sa Bataan naman, yung Bagak. Ngayon, ito naman, preschool to elementary school, public and private, yung Bakun, Bokod, La Trinidad, Mangkayan at Tuba. Alam mo kung ano nakakalito? Kasi may mga ano po sila eh. May mga pasubali sila na ang sinuspindi namin, ganito lang ha. Preschool to elementary school lang ha. At saka, ang diskarte namin, hindi sa walang pasok, kung hindi magsishift sa alternative mode of learning mode. Kaya medyo magulo po yung listahan. Kamil, puliduhin mo pa nga. Preschool to elementary school, public and private, switch to alternate delivery mode. Sa Benguet po, may Benguet din dun sa taas kanina, Camille. Yung Bugyas, at saka Sablan. Ito naman, yung wala talagang face-to-face classes in selected schools, at magsiswitch din po sa alternative delivery mode. Yung sa Marilao, Bulacan lang po ito. Ito yung specific na po ng mga school dyan sa Marilao. Hindi, pero dapat pag diniklaray na ang isang lugar ay walang paso, dapat lahat na na-school dun. Ay, masyado na mahaba ito eh. Yung specific po na elementary school, ganun din po sa Bacolor, Pampanga, ay meron din pong nagpabot sa atin ng mga specific na school. Huwag na yan, Camille. 6:36! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday. Sweldo!
3: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
2: Basta AM DZMM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here.

0: sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban!
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
0: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
0: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: Ang husay!
11: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
12: Good morning! Oy, maganda umaga muna sa mga nagpapa-attendance check kanina pa dyan sa EXO, si Sarah Concepcion, 35 minutes ago. Ayan mama, pasensya na po kayo. Maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan. Ito yung mga palagi naman, yung mga regular viewers dati. Ito si Ma'am Eli Trinidad. Andyan na rin si Josh Kyle Edip. Gising na rin. At si Ma'am Lolit Campanero na pinapabati ang lahat ng miyembro ng Campanero family. O, at si Charina Centeno. O, sabi niya, pakigreet po ng happy birthday si Jovel Kit Radaza ng Santa Cruz, Laguna. Yan, happy birthday ha. Si Attorney Sunny Matula muna kausapin natin. Ang presidente po ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition, dahil ang kinatatakutan po ng mga manggagawa ay talagang nangyari po. Nag-issue si judge ng writ of preliminary injunction. O, patay tayo dyan. Anong gagawin ngayon ng mga manggagawa? Attorney Sunny, magandang umaga pa yung aga.
13: Good morning!
14: Maayong aga, Alvin. At siyempre, maayong aga po sa inyong mga tagapakinig at mga televiewers.
12: Yan. Maayong aga sa tanan nga nagapamati kag nagatan-aw gid kay Attorney Sunny Matula. Ano po?
14: Tama.
12: Attorney, so anong gagawin natin ngayon? Ay tuluyan na nag-issue si judge ng writ of preliminary injunction.
14: Siyempre, wala tayong magagawa sa kasalukuyan, pero hindi naman tayo walang-wala talaga. No? Although nakakandado ang ating 60 pesos na dapat sana binigay na noong July 25, ay tayo rin ay nagsisikap na mabuksan ulit ito. No? Yung temporary injunction ay walang period o mga araw na sinasabi ang ating rules of court. Yung TRO ay good only for 20 days pero lumagpas na yung TRO, kaya palagay ko ang Korte Suprema ang makatulong sa atin para at least mabuksan ulit ang kandado na na-clock yung ating 60 pesos, ano?
12: Hindi, proteka muna, Attorney Sunny. Na-establish na po ba, sabi ko nga po kanina sa intro ko, dapat i-establish muna natin kung may puder nga ba talaga si Judge to do that?
14: Ayun, yun yung ating motion for leave to intervene, ano, ni-raise natin yan. Pero maski pagpasok na, eh, hindi pa tayo nakapasok. Hindi pa tayo pinahintulutan ng RTC 152 na mag-participate sa mga proceedings. At naghihintay pa siya ng mga comment ng petitioners at ng respondents. So yung dalawang construction company ay binigyan ulit ng tatlong araw para mag-comment, at yung NWPC at RTWPB sa representasyon ng Solicitor General ay hinintay pa lang yung comment. Pero noted na yung kwan, noted na yung Office of the Solicitor General, pero hindi pa niya hinahintulutan na mag-participate po yung mga proposed interveners.
12: Opo, Attorney, pa-react naman po dito. Iginit kasi ni ng Pasig RTC Judge, si Judge Marie Joyce Manongsong, na sabi niya, mas o makabubuti umano para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami raw ang mawalan ng trabaho. Ano reaction niyo?
14: Palagay ko, speculative yan eh. Kasi, alam niyo, kasama ng Aldin, noong 1989, 39.1% yung wage increase sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. From 64 pesos ay in-increase to naging 89 pesos, so plus 25. Eh, nung panahon ko na yun, ay maraming kodita, maraming mga kalamidad sa Pilipinas, eh wala namang maraming tanggalan noong 1989. Noong 1990, ay nagtaas ng about 19% ang wage natin, eh, hindi na ito national, dito lang sa Metro Manila, wala namang tanggalan. Ganun din may 14%. E ngayon, 2026, nagtaas ng 85 pesos, ano? 85 pesos. So, ngayong 2026, 60 pesos. That is only about, higit na 8% yung 60, ano?
12: Opo.
14: At kung idagdag mo yung 25, that's about 12.23%. 12.23% compared mo noong 39% noong 1989, 19% noong 1990, at iba pang mga taon. Wala namang mahabang o maraming tanggalan o sarahan ng kumpanya. Kaya palagay ko...
12: Yeah, pero palagi naman eh. Palagi naman yun ginigit ng mga employer eh. Yun ang palaging banta na pag binigay namin yung ganito eh. Oh, maraming mawawalan ng trabaho. Pero ang sinasabi nga po ninyo, hindi naman po nangyayari. Anyway, Attorney Sunny, ano ang gusto po ninyong mensahe? Anong gusto ninyo sabihin sa lahat ng mga minimum wage earners na nabitin po, ano, inasam na eh? Ang iba natuwa na dahil may 80 pesos po na nadagdag. Ano po? Ay, natuwa na sana. O, anong gusto mong sabihin sa mga nakamonitor sa atin na minimum wage earners, Attorney Sunny?
14: Siyempre, dapat tulungan natin yung ating mga sarili. Una-una, ipagdasal natin na pagbigyan ng Korte Suprema yung petisyon ng kamanggagawa ng Federation of Free Workers na nihain namin noong Agosto 12 questioning yung kapangyarihan ng mga RTC na makialam sa ating isyo ng sahod. Ano? Unang-una po, sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil prohibited po sa ilalim ng Labor Code, Article 126, the law is clear, no prohibited yung injunction. At syempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod. Halimbawa, yung ating Rule 58, ano? May namyenda na batas pambansa 244, at ang sinabi ng 244, yung mga special laws katulad ng Agrarian Reform Law at yung labor law at iba pang social legislation, ay hindi dapat yan pinakialaman ng ng regular po at lalong-lalo na kung may mga provision sa batas na magsabi na prohibited yung injunction. Maliban dyan na kasamang Alvin, no? Nabasa ko doon sa Supreme Court benchmark o yung guidelines para sa mga huwes, ay may provision doon na kapag ang quasi-judicial body o isang quasi-legislative body ay the same in rank like the RTC, ay dapat hindi rin pakialaman ng korte, no? Respetuhin niya. Oo. Klarong-klaro yan sa guidelines para sa mga huwes. Ano? Ay, yung RTWPB ay equal in rank yan.
12: Opo.
14: Ang RTC.
12: Mga quasi-judicial body.
14: Yung RTWPC ay mas malaas pa sa RTC. Kaya palagay ko ay hindi lamang yung batas ang sinuway, kundi mas guidelines sa mga huwes ay sinuway ng ating kagalang-galang na hukom.
12: Hanggang dyan muna tayo, Attorney Sunny. Mayong aga ha. Damugid nga salamat. Thank you po.
14: Mahal po kayo.
12: Mabuhay ka. Si Attorney Sunny Matulang, President po ng Federation of Free Workers at Chairperson po ng Nagkaisa Labor Coalition. Sa oras na 6:48. May mga quickie reports muna tayo bago tayo mag-commercial. O mga quick reports lang, Zuz ha? At si Rowan, ha? Pasok ko kayo. Zuz, go Zuz!
13: Alvin, kung ikukumpara sa pangkaraniwang araw, mas pahirapan yung pagsakay ng ilang pasahero dito sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard sa Pasay City, maging dun sa bahagi ng EDSA Taft Avenue. Sa busway station din ng EDSA Taft, Alvin, mahaba na pila northbound at southbound. Sa EDSA extension naman, Alvin, papuntang Seaside Boulevard, ay nakita natin may ilang mga pasahero naghihintay sa gilid ng kalsada, pero pahirapang makasakay. Sa Bradco Avenue din sa Pasay City o sa bahagi na ng Paranaque City, napansin din natin yung ilang pasaherong nahihirapang sumakay, lalo na Alvin, dun sa terminal ng jeep sa Baclaran patungong iba pang bahagi ng Paranaque at Las Piñas, ay mahaba na rin dyan yung pila ng mga pasahero. Sa ating pagtataya, Alvin, pahirapan yung pagsakay dahil sa biglang malakas na pagbuhos ng ulan na may kasama rin malakas na ihip ng hangin. Samantala, Alvin, bagamat malakas nga ang ulan dito sa ilang bahagi ng Pasay City, wala pa rin inaanunsyong suspensyon ng klase sa lungsod. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Pasay City, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
12: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Rowan Cuato, ikaw na. Go, Rowan!
15: Good morning, Alvin. Nakararanas nga tayo ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng New York Cubao dahil ito, bumper-to-bumper na ang dati ng traffic sa pagbaba ng Aurora Underpass hangga't umabot ito sa bahagi ng Pituadon Underpass. Hanggang sa ngayon, nandito pa tayo sa Santolan Flyover kung saan bumper-to-bumper na rin ang sitwasyon ng trapiko. Mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil patuloy na pag-ulan sa dami ng mga motorista sa lugar. Sa kabila ng malakas na ibuhos ng ulan, wala naman tayong nakita pagbaha sa mga bahagi ating nadaanan, Alvin. Patuloy pa rin nating minomonitor ang sitwasyon dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
12: Ayan, tuloy binilisan ng todo ni Rowan. Huwag masyadong mabilis sa iho ha, baka madapa ka. Thank you, maraming salamat, Rowan Cueto.
5: Sa may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
12: Magandang umaga kay Attorney Romy Macalintal. Ito ni Romy Mac, wala na akong time basahin. May commercial pa po ako. Ambassador Francis Chua at Grace ng BDOM Place at si Noriel Aragon. Ay, teka muna. Yung si Grace may pinapabati. Nonoy at Chris Shago. O, na lagi nakamonitor daw sa atin. Teka muna. Commercial muna. May isa pa tayong interviewin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday.
5: Good morning. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Hey!

0: 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka ban?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ.

0: Morning. Nako, teka muna. Meron na naman pong yellow rainfall warning advisory ang PAGASA 5 a.m. to 8 a.m. Kasali po ang Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal, and ano pa? Hindi, meron pa bang dugtong-tong? Wala na. O yung orange naman po, mas matindi yung orange ha. Mga taga Zambales, kasali po kayo sa orange rainfall warning 5 a.m. to 8 a.m. Zambales at Bataan. Manong Rod, naku, mag-ready kayo dyan. Malakas ang ulan. Siguro ngayon malakas na dahil magdadalawang oras na eh. Kanina pa palang 5 a.m. yan, 6 mag-aalis 7 na. Nadagdag naman sa suspendidong face-to-face classes po ang Las Piñas, lahat ng levels. Okay? Ang dami na rin nagpapabati ng good morning. Oh. Si Jun Villa, si Jing Pai, si Rosalie Pueblo, si Yoj DL, si Edner Villasi, si RC Castle, si Deloy Serrano, Ma'am Lina Ho. Mamaya naman yung iba. Chris Aberin Icastiano, pati si Ogie. Andiyan na si Attorney Sara Buena Mirasol, ang Regional Director po ng Department of Labor and Employment, NCR, Chairperson po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Hinga natin na reaksyon kaugnay po sa inisyong injunction ni Judge, yung babaeng Judge. Anong mangyayari ngayon? On hold na, no? Attorney, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa ating mga taga-subaybay.
0: Diretso po tayo, ano ang advisory ng DOLE sa lahat po ng mga minimum wage earners na nag-aabang po sa usapin po nitong dagdag sahod sana?
2: Sa pagtanggap namin ng balita na ang order po ng Korte ng Pasig Branch 152 ay yung preliminary injunction, on hold po muna, suspended ang implementation ng wage order number 27. Although ang pagbibigay po ng preliminary injunction ay hindi po katanggap-tanggap sa amin, paninindigan po natin na ang ating wage order ay sumunod po kami sa proseso at kasama na po lahat ng consultations at public hearings at ating ginawa po ayon sa batas po.
0: Opo, tama naman na talagang paninindigan po ni Secretary Tolentino at syempre through you kasi ikaw yung head dyan sa DOLE NCR, kaya lang yung susunod pa rin po kayo, tatalima pa rin kayo kahit hindi kayo sang-ayon sa desisyon ni Judge, ano po?
2: Opo, susunod po tayo. Ngunit ginagawa po namin lahat ang legal remedies at kami po ay nakikipag-ugnayan sa OSG para po mag-file po ng appropriate, titingnan po namin appropriate pleadings po para labanan po itong preliminary injunction.
0: So mali po si Judge dito, Attorney, ano po? Kasi may, pakibasa nyo nga po sa akin, malamang memoryado nyo na po ang nakalagay dyan sa labor code, ano po? Malinaw na malinaw po ba na nakalagay na hindi pwedeng i-TRO ang mga wage hike order? O medyo malabo, kaya umiksi na ngayon si Judge? Sabi ni Judge, hindi, pwede rin ako makisali dyan at mag-i-issue akong TRO at injunction.
2: Yan po ang paninindigan namin na under the Wage Rationalization Act, no, na hindi po pwede manghimasok ang judikatura sa pagre-review po ng aming wage order. Ito po ay exclusively lodged sa RTWPB at kami po naniniwala na ang any remedy against the wage order should be with the NWPC po. Administrative po ang remedy.
0: Hindi, pero Attorney, nasaan banda? Pakibasa mo nga or kumemoryado mo, ano yung provision dyan na nakalagay na talagang malinaw na malinaw na hindi talaga pwedeng pumasok si Judge and yet na nakisaw-saw siya, umintra siya sa eksena?
2: Ay, opo. Yun po ay nakalagay naman po sa labor code na, if I'm not mistaken, no, under Article 126 na hindi po pwede in any proceeding po, kasama na po ang implementation ng wage order number 20. Yun po ang paninindigan namin na hindi po pwedeng i-review ng
0: Ng judiciary. Ano pong nakalagay? Ano yun? Papa-research natin sa ating mga kababayan. Kayo na nga mag-research. Ano to? Article ano yung kamo?
2: 126 po.
0: Article 126 ng Labor Code?
2: Labor Code.
0: Oh. Opo. Anong sentence ang sabi doon sa Article 126 ng Labor Code, Attorney? Kung sa ulado nyo?
2: Medyo hindi ko po but the essence, ang essence po niyan ay hindi po pwedeng i-review o mag-issue ng TRO sa aming wage order.
0: Na-google ng ating mga samahan, nakalagay daw doon yung no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court. O, yun pala nakalagay.
2: Quasi-judicial.
0: O, so kung mali na, hindi inisip ko kasi attorney, baka ikako medyo malabo. Kaya pwede talagang pumasok si judge. So, hindi parang hindi naman malabo, parang malinaw naman. Ano po?
2: Malinaw po sa amin ang Article 126 po. Oh, yun pa rin po ang paninindigan namin.
0: So, ano naman yung basihan ni judge nung nakita nyo na yung order po niya? Ano po? Ano naman yung ginigit ni judge na kanyang basihan para pumasok sa eksena?
2: Yun nga po. Ang sabi niya ay hindi daw po namin sinunod ang proseso. At yun naman po ay actually ako po ang nag-testify nung hearing, no? So yun po yung panig po ng korte. Kaya nga po sa aming kami bilang respondents ay tinitingnan po natin at nakikipag-ugnayan at nakikipag-coordinate na po kami with the OSG kung ano po ang dapat namin gawin.
0: Sige, andyan muna tayo, attorney. Thank you, ha. Maraming salamat po. Sa oras. At pakiligards nyo kami kay Secretary at kamo ilaban natin ang interest po ng mga minimum wage earner. Ano po?
2: Yes po, pala po natin ipaglalaban po natin kasi i-issue ng wage order ay is a social justice measure para po sa ating mga minimum wage earner ng Metro Manila po.
0: Mabuhay si Attorney Sara. Attorney Sara Buena Mirasol. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo. Bye-bye.
2: Maraming salamat po.
0: Si Attorney Sara Buena Mirasol, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment, NCR. Anong oras na, Madam Cruella?
1: Cruella. Hinihintay ko ang Pepsi Paloma man lang.
0: Ay, baka magbanggit ng mga ganyan. Baka may maalala yung tao, ha? Alam mo na.
1: Kaya dapat ang alalahanin nila. Eh, bumangon na po kayo dahil 7:02 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Radyo Patrol, balita alas 7 na.
4: Gising! Gising! Pilipinas!

0: mo muro na namang tumaas sa susunod na linggo.
1: Klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karating Probinsya sinuspinde dahil sa habagat. Klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental kinansel na rin dahil naman sa matinding init.
0: Visayas at Mindanao muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon. Hindi nabayarang electric bill ng ilang politiko, sinasabing sinasalo rin ng mga consumer.
1: Department of Education nagbabalas mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media.
0: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang kaso kaugnay ng pagbabanta laban kay Pangulong Marcos kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats.
1: Sa Showbiz Spotlight, Joshua Garcia at Julia Barreto muling magsasama sa pelikula.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigoña.
0: Detalye. Pinalawig ang suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ito'y matapos magpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders kahapon. Sa kautusan, iginiit ni Pasig RTC Presiding Judge Marie Joyce Manongsong na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawala ng trabaho. Bukod sa preliminary injunction, iniutos din ng korte maglagak ang mga petitioners ng 10 billion pesos na injunction bond. Iapila ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon ng Pasig RTC abilang ng posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Layo nitong maiwasan ang iba pang petisyong layong mapigilan ang mga susunod na dagdag sahod sa hinaharap. Tinawag ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya bilang wage theft ang desisyon ng korte dahil misto lang ninanakawan ng mga manggagawang sapat lang ang kinikita araw-araw. Para naman kay Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula, ang Korte Suprema ang magbibigay linaw kung may kapangyarihan ang mga regional trial court na makialam sa wage hike order.
2: Unang-una po, sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil prohibited po sa ilalim ng labor code at the law. Is clear, no prohibited yung injunction. At syempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod.
0: Nanindigan naman ang DOLE na hindi maaaring makialam ang hudikatura sa pagpapatupad ng aumento sa sahod.
3: Although ang pagbibigay po ng preliminary injunction ay hindi po katanggap-tanggap sa amin, paninindigan po natin na ang ating wage order ay sumunod po kami sa proseso at kasama na po lahat ng consultations at public hearings at ating ginawa po ayon sa batas po.
0: Si DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol.
1: Nagbabala ang Malacañang sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program na gumagawa ng stage na video at larawan para magbukang nagtrabaho at makakuha ng sweldo mula sa pamahalaan. Kasunod dito ng pagkuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tagalinis ng creek at ilog matapos ang ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa palasyo, kinuha ang mga trabahador para mabigyan ng pagkakakita at hindi para gumawa ng peking video.
4: Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan. Hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, huwag nyo na pong tularan.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng lumobo sa mahigit 21 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Buso dito ng pagpapatuloy o nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 34 centavos kada US dollar. Ayon sa Department of Budget,

0: and Management. Itinaas na sa 3.3 trillion pesos ang pagutang ng pamahalaan sa susunod na taon mula sa 2.73 trillion pesos. Abilang dito ang 1.7 trillion pesos na kailangang utangin para mapundohan ang 2027 national budget. Noon na nang umabot sa panibagong record high na 19.6 trillion pesos ang utang ng bansa noong Hulyo.
1: Matapos ang dalawang sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan, 3 piso na ang taas presyo sa gasolina, habang 4 piso at 80 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East. Kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na posibleng bumaba ang presyuhan sa trading ngayong araw, pero hindi sapat para mawala ang dagdag presyo.
2: Nakikita ko natin sa deal nasa mga 350 to 450 yung possible increase, or sabihin natin nasa mga close to 4 to 450. Pero ang gasolina po medyo may konting hina, nasa mga 3 to 350. Ang sa tingin po natin dito, no, hindi na po mare-reverse.
1: Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Pero simula bukas, itataas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 10 pesos.
0: 7-10, isinulong na ipasa ang batas para pagbawalan ng mga politikong magmay-ari o magkaroon ng koneksyon sa mga electric cooperatives. Sa pagdinig ng Senado, ibinunyag ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo na ilang hindi pinangalan ng lokal na politiko ang hindi nagbabayad ng singil sa kuryente dahil sa koneksyon sa mga kooperatiba. Para sa senador, may tuturing na non-technical system laws ang hindi binabayarang electricity bill na sinisingil sa lahat ng mga consumer. Sinasabing maraming investors ang interesadong mamuhunan sa mga electric cooperatives sa ilang lugar, pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng mga kooperatiba sa ilang politiko.
3: Because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, wala hong nangyayari. Kaya pagtisa na lang natin, dahil kay gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? And kumapasan yung ibang mga consumer, sinasagot niya dahil wala yung kita, dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad. So yung pasan-pasan ng tao, yun po yung masakit eh. The Filipino people are tired.
0: Correct. Kinumpirma ng National Electrification Administration na may ilang politikong hindi nagbabayad ng singil sa kuryente. Pero tiniyak ng ahensyang nabawasan na ang mga kaparehong insidente at pinuputulan ng linya ng kuryente ang sino mga opisyal ng pamahalaang mabibigong magbayad ng electricity bill.
4: So far, palagay ko halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro, dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. Pag mayroong mahong maulit, ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politiko ang pinutulan namin na tatawag ko sa akin, sasabihin ko lang sa politiko, wala ko tayong magagawa, yun ang polisiya.
0: Sine Administrator Mariano Almeda.
1: Promise yan.
0: Oh.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 6 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng mahigit 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao Grid, tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang bago mag alas 8 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 8 ang kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na posibleng tumagal pa ng mahigit 2 linggo ang sitwasyon sa kuryente sa Visayas at Mindanao.
5: Back to normal, delete na natin. Kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month, then mawawala yung ating mga red alert at magkukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
1: Now na lang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: Alas 7.13, halos 4 na milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas na managdang bagyong Luis at Maymay. Sa tala po ng NDRRMC, may higit 1 milyong pamilyang apektado sa 10 rehiyon, kabilang na rito sa Metro Manila. 21 namatay, habang 14 ang nasugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming namatay dahil sa landslide sa Benguet na umabot ng 15. Sa Cordillera, nananatiling sarado ang maraming kalsada dahil sa pag-ulan. Kabilang dito, ang bahagi ng Governor Bado Tangwa National Road sa Benguet, matapos gumuho ang lupa sa Racknet Slow Protection. Sarado rin ang Cannon Road pero maaaring dumaan ang Marcos Highway, Asin, Nangalisan Road at Naguilian Road kung aakyat o lalabas ng Baguio City. Sa La Trinidad, hindi muna magagamit ang mahigit 12 silid-aralan dahil sa pagguho ng lupa sa tabi ng Alno Kaduri Elementary School.
1: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Kinansela ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas, Valenzuela, Malabon, San Juan at Marikina City, habang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Pateros, Mandaluyong, Maynila at Pasig City. Sinuspindi rin ang physical na klase sa ilang lugar sa Pangasinan, Cavite, Pampanga at Benguet. Pero sa Misamis Oriental, sinuspindi ang pasok sa ilang public school dahil sa mataas na heat index o init.
0: Sobrang init naman doon, baliktad.
1: Baliktad na baliktad ka mo, partner. Yun nga po ang nangyari doon sa kanila sa Misamis Oriental. Suspendido rin ang pasok sa Cagayan de Oro dahil tinatayang aabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Baliktad na baliktad. Oo.
0: Alas 7.15, natagpuan ng 13 sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na agos ng Marilao River sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Abilan dito ang 13 anyos na si Ron Jean Alseco, 13 anyos na si Ryzen de los Reyes at 17 anyos na si John Norbert Nipay, habang patuloy ang search and retrieval operations sa 18 anyos naman na si Mark Ivan Herona.
6: Sobrang sakit po. Ma, mag-aaral akong mabuti. Bibilang kita ng bahay na maganda. Ako ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Bakit hindi mo naman anak dito, Pod? Bakit naman?
0: Naikipag-ugnay ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa bayan ng Marilao para mapalawak ang paghahanap.
1: Natanggal na ang malaking bahagi ng toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit 200 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Nanawagan naman si Environment Undersecretary Jonas Leones sa mga lokal na pamahalaan at pampublikong magtulungan para ma-resolba. Pati ba naman kami? Kayo mag-resolba niyan. Sige na nga, oso tayo.
7: Kailangan nating magsuportahan din ang local government unit dahil we need to capacitate them. Hindi na natin pwedeng gawin yung mga traditional na collect, segregate, dahil napakabilis talagang mag-generate ng basura.
1: Lauda ng sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado ang MMDA na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila.
0: Alas 7:17, iginit na Malacanang na walang ideya si Pangulong Marcos sa tinatawag na Leadership Fund. Kasunod po ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagsumiti si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kina Senador Robin Padilla at Bongo. Sa ilalim ito ng tinatawag na Leadership Fund na binuo noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut and ang core items ng DPWH noong 2023 dahil sa ipinasok na bagong item na mga mambabatas na hindi hiniling ng kagawaran. Ayon kay Bunoan, nag-avail ang lahat na nakaupong senador ng Leadership Fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos. Kasi may 24 senators, tig 1 billion sila para sa Senado at maring umabot ang alokasyon sa 1 bilyong piso. Nalindigan ang Malacanang na sakaling may ideya si Pangulong Marcos sa Leadership Funds, hindi ito kukonsintihin at agad pa iimbestigahan ang mga sangkot na opisyal. Lino naman ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na may pondong nauugnay sa mga mambabata sa budget pero hindi masamang magsabi kung anong dapat ang pagkakagastusan. Sakaling may babaguhin sa panukalang budget, dapat din itong gawin sa plenaryo at bawal na sa Bicameral Conference Committee.
8: Hindi nag-request ng mga ospital sa probinsya, siyempre tutulungan mo pag ni-refer sa amin at malamang charge, kumbaga charge sa account mo pag ni-refer mo at napurbahan. We can only refer, but it's the agencies or departments that approve. Sila ang nagkakaroon ng ang nagsasala at nag-aaproba.
0: Nakadakdang simulan ng Senado ang pagdalakay sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget sa August 27.
1: Hiniling ng dating opisyal ng DPWH, Mim Maropa, sa Sandigan Bayan na sumailalim sa hospital arrest. Sinasabing naging paralisado ang kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico na si dating DPWH Mim Maropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo habang nakakulong sa Camp Karingal Female Dormitory sa Quezon City. Inilipat si Calvo sa pribadong ospital sa Pasig City para sumailalim sa medical test at obserbasyon. Sinasabing naging paralisado at nawala ng kakayahang makapagsalita si Calvo noong August 5. Patuloy na tinututukan ng mga doktor ang kondisyon ni Calvo para alamin ang sanhi ng pagkaparalisa. Magtatakda naman ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa mosyong hospital arrest saka hihingi ng update sa Dr. Nicol Calvo na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing substandard at road dike project sa Oriental Mindoro.
0: Time out, time out. Anong oras na, Doris Bigornia?
1: Dedicated to Fred Banyas? Si Fred natin.
0: Abanyo?
1: Oo, si Fred Abanyo ang time check na ito para sa iyo ito. 7:21 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
12: Ka! Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk! Kaya!
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Tinutukan!

0: nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol, serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Tumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave threat. Iginit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabitin pa ang o nakabinbin pa ang musyong kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng Davao City Regional Trial Court sa kaso isinampan ng negosyanteng si Kriston Patria. Nagugat ang reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City noong nakarang taon. Kasama ng kongresista sa pagharap sa korte, ang kapatid na si Vice President Sara Duterte na may kinakaharap ding kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court naman. Nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sila Pangulong Marcos sakaling siya ipatayin. Sa ngayon, hiniling na ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiksyon. Launa na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba naman ang proseso sa paglilitis ng impeachment court sa aktual na korte.
2: Natanggap na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Nire-repaso na ng kagawaran ang hiling para tiyaking sumusunod sa extradition treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nahaharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Nauna nang sinabi ng DOJ na maaaring ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Sasagutin ng US government ang magiging gastos sakaling payagan ang extradition ni Quiboloy sa Amerika.
1: Alas 7.25, sinita ng Department of Education ang mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media. Kasunod ito ng viral video kung saan inilarawan ang mga estudyante sa klase si Pangulong Marcos bilang bangag. Iginiit ng DepEd na paglabag sa ethical standards ang paggamit ng public school teachers sa mga estudyante bilang content online. Inikayat din ang mga teacher na panatilihin ang pagiging profesional sa loob at labas ng paaralan.
3: Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganito mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Pinaalalahanan ang mga guro at kawanin ng Department of Education na ipinagbabawal ang paggamit ng ATM payroll card bilang collateral sa mga utang. Sa memorandum, iginit ng DepEd na posibleng maggamit sa hindi kontroladong withdrawal ang tinatawag na sangla ATM at makompromiso ang mahahalagang impormasyon. Hinikayat din ang mga kawaning mangutang sa accredited na lending facility tulad ng loan program na inaalok ng GSIS at DepEd, gayon din ang pautang ng Land Bank at Pag-ibig.
1: Alas 7:27, lusot na sa kamara ang panukalang libreng access sa digital learning material sa mga paralan sa kolehiyo. Mahigit 200 kongresista ang pumabor sa panukalang magtatatag ng National Academic Content Repository na mamahala sa pagbibigay ng libreng access sa mga estudyante at guro sa digital textbooks, lecture videos, research paper, kaliba pang open education resources. May sinusulong din sa panukalang libreng Wi-Fi access sa pampubliko at pribadong paralan para magamit ng mga estudyante ang digital learning materials. Inaasahang makatutulong ang panukala sa paghasa sa digital skills ng mga estudyante na magagamit naman sa research at paghahanap ng trabaho.
2: Yung taasan ang pensyon ng mga senior citizen. Sa panukalang inihain ng Makabayan Block, gagawing 2,000 piso ang pensyon mula sa kasalukuyang 1,000 piso kada buwan. Target ding palawigin ang benepisyo sa mga GSIS at SSS pensioner na nakakatanggap ng 10,000 pesos pababa kada buwan. Layon din ng panukalang bumuo ng automatic periodic adjustment ng social pension na nakabatay sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, halos 10 milyon na ang mga senior citizen sa bansa.
1: Alas 7:28, tinawag na extortion at pamba-blackmail ang sinasabing pagkakaresto na mahigit 100 Pilipino sa China. Sa pahayag, iginit ng Chinese Foreign Ministry na nagsagawa ng immigration operation laban sa mga Pilipino dahil sa pagiging overstaying at pagkakasangkot sa illegal employment. Para lumabas ang balitang countermeasure ang aksyon ng China laban sa kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Batay sa report, nagsimula ang away sa pagitan ni Teodoro at China nang arestuhin ang 69 o 69 na Chinese na umahawak ng delikadong materyales sa Philippine Sanchez Steel Corporation sa Misamis Oriental noong Mayo. Sa pahayag iginit ni Teodoro, natangkang panghihimasok sa operasyon ng Pilipinas ang aksyon ng China. Ibinunyag naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagbabala ang hindi pinangalan ng opisyal ng Chinese Embassy sa sinasabing pagganti laban sa mga Pilipinong nasa China dahil sa pag-aresto ng mga Chinese sa Pilipinas. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng Department of Foreign Affairs ang sinasabing pagkakaresto ng mga Pilipino.
2: Naresto ang 4 na Koreanong sangkot sa money laundering sa Angeles City. Naaktuhan pa ang mga dayuhan habang nasa online workstation at nagdilipat ng pera mula sa offshore criminal activities. Natuklas ang tourist visa lang ang hawak ng mga Koreanong gumagamit ng ilang pribadong bank account para sa illegal na aktibidad. Bigo naman maaresto ang 2 Koreanong target ng operasyon.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Muling magsasama ka sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa big screen sa pelikulang Always Yours, Never Mind. Noong Miyerkules, inilabas ng Star Cinema ang screen test sa pelikula ng ex-couple sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Trending agad ng screen test matapos mahook ang netizens sa chemistry ni na Joshua at Julia. Umabot sa 7.8 million ang views ng screen test video sa loob lang ng 18 oras. Mapapanood ng pelikulang Always Yours, Never Mind sa mga sinehan sa September 30, 2019 nang nag-break si na Julia at Joshua na huling nagsama sa pelikulang Unhappy for You. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Happy Friday, mga kapamilya!
1: Happy Friday! Thank you, partner. Thank you, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising
1: Pilipinas! Energy on a Friday!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.

saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin L. Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Batiin muna natin si Mark Jordan Hidalgo Dalayap, watching from South Korea. Oh, ipupunta ako ng Sola.
2: Sarado.
1: Biglang nagtingin.
2: Sarado ang
1: anong
2: airport.
1: Anong problema nyo? Pupunta ako ng Seoul.
2: Ano, Camille, hindi na
1: pwede. Pakialam nyo, pera nyo bang gagamitin ko? Pera ko namang gagamitin ko.
2: Wala rin kami paki sa pera mo. Ang paki namin ay ang trabaho mo dito kasama ako at ang ating
1: Nung umabsent ka ba, nagreklamo ba ako? Sinabi ko bang hindi ko pwedeng umabsent?
2: Partner, atake sa puso yun. Iba naman yun sa'yo.
1: Absent is absent.
2: Easy. Ay, nais ko rin pasalamatan ng aking mga doktor.
1: Oo, para-paraan, di ba? Nakasegue, di ba?
2: Oo, segue. Wala akong pangalan na matanda sa mga doktor ko. Dahil ako nga po ay na-ICU. Pero salamat po sa lahat ng mga doktor ko na tinulungan ako. Hindi po ako nagpa-plug ng biyahe ko. Hindi ko po yan gawain ang aking mga kababayan.
1: Mariliza Ariola Pancho. O, pag-ripo na po ko, belated happy 13th birthday kahapon si Charlie Timothy Kua Chin.
2: Oy, maraming nag-birthday kahapon, hindi natin nabasa, partner.
1: Tulad nino?
2: Hindi ko nga makita, at saka hindi ko siya kilala.
1: Ano ko sa'yo? Deo Eroni mo, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Jerry Diaz at si Jun Sepe. Bo.
2: Jun ba yan yung photographer?
1: Jun Sepe natin, partner. Ha? Magkaka-rollback kaya ako, Jun. Increase. Partner, next week, increase. Ako na kasi, hindi tayo sinasagot ng taga-Department of Energy.
2: Ayaw na.
1: Dead Macology. Pag may good news, ang bilis-bilis kong takin. Pero pag bad news na, hindi na tayo sinasagot.
2: Wapakels na.
1: Wapakels na. Paging Secretary Sharon Garin. O doon baka may biyahe si Garin. O di sana yung mga ano niya, mga tauhan niya.
2: Marami siyang galamay.
1: Ang dami na mga yusek dyan.
2: Ang dami.
1: Dapat pala si Wimpy na lang. Ano. Buti pa nung si Wimpy, ang daling kausap.
2: Wimpy.
1: Fuentebella.
2: Fuentebella.
1: Pero hindi na kasi iba na yung nasigaso ni Yusek Wimpy ngayon. Ano po?
2: Uh-oh.
1: Ay nako, ayaw na magpainta. Tataas po. Oo, nagbabadya po yung oil price hike. Na although nabawasan ng konti, pero increase pa. Friday na ngayon eh.
2: Mahirap. Kaya magtipid po tayo, magtipid.
1: Magkarga ka na kasi, bago pa mag-Tuesday.
2: Nagpakarga na nga.
1: Eh, mauubos na yun kasi Friday pa lang ngayon.
2: O so, ano talaga gagawin ko? Magpakarga o hindi?
1: Monday.
2: Monday.
1: May timing. Sabi kasi ko, ang movement ay Tuesday.
2: Eh, lahat ng ano bagay, partner, ako ay sa liwa sa timing. Pagka ako ay sumayaw sa liwa sa timing, pinalalayas ako pag kami mga programa. O, Louie Basco, ikaw dapat magkaroon din ng tamang timing sa pagkain mo, ha?
1: Deyo Ironimo, magandang umaga sa iyo. At si Ekang Ara at si Amor De Los Santos Solies, ha? Mga pangalan na lang po kasi maya-maya po nandyan na yung Guardia Civil. Patitigil na naman po ako sa kababate. Puro na lang daw ako bate. Ay,
2: na-imagine ko yung Guardia Civil na makikita po natin
1: na
2: doon sa
1: ayan. Ayan na si Sisa, partner. Ayan si Sisa.
2: Ano tawag doon sa yung pinupuntahan sa
1: Intramuros?
2: Intramuros.
1: Ayan na, partner. Isa sa mga sisipag to na Radyo Patrol. Oh, nakatatlo na si Susi.
2: Ah, ganyan
1: ba? Sa programa ko pa lang yun. Nakatatlong report.
2: Hindi kaya inspirado?
1: Hindi, absent si Ellen. Wala naman si Ellen. Nirerito ko yan kay Ellen. Kaya siguro galit na sa akin si Ellen.
2: Bakit?
1: Ayaw mong ayaw ni Ellen. Hindi niya type si Zeus.
2: Ah, ganyan? Ay, hindi. Mapapalitan din yan sa kalaunan. Ellen!
1: Zeus, go Zeus!
3: Alvin at Doris, no, patuloy pa nga rin naghatid ng kanilang mga anak sa Jose Rizal Elementary School sa Pasay City, yung ilang magulang na nakausap ng Radyo Patrol. Ayan ay sa kabila ng papugso-pugsong malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod. Wala pa rin kasing inanunsyong suspensyon ng klase sa Pasay City. Si Andre at ang kanyang anak na grade 1 student, motorsiklo lamang ang gamit papuntang eskwelahan at sinaga na lamang nila ang masamang panahon. Ang hiling niya at ng iba pang magulang, agahan ang anunsyo ng class suspension. Narito yung bahagi ng ating panayam kay Andre.
4: Hey, may ba nag-suspend na po eh, parang dito pa lang po ataw. motor lang kayo, paano yan? Di ba naulanan yung kasama mo?
5: Hindi naman po,
4: ano bang hiling nyo sana? Mabilis sana yung announcement?
5: Oo, sana. Kasi minsan, yung pang-umaga, late sila eh. Sa pang-apo na yung nasususpend, teacher. Minsan, siyempre, yung mga bata, nababasa.
3: Alvin at Doris, no, yung hinaing nung ilang mga magulang na nakausap natin dun sa may Jose Rizal Elementary School, karaniwang nag-aanunsyo ng class suspension kapag kahapon na o di kaya ay pauwi na yung mga pang-umaga na estudyante na nila'y nagiging dahilan para mabasa pa ng ulan lalo yung kanilang mga anak. Pero sa kanilang Facebook page, ipinaliwanag naman ng Pasay LGU na kung may agam-agam ang mga magulang sa lagay ng panahon, maaaring ang mga ito na magdesisyon kung papapasok din ang kanilang mga anak sa paaralan. Sa ngayon, Alvin ay nakararanas pa rin ng nasa katamtamang lakas ng ulan sa bahagi ng Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus
0: Legazpi. Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, TZMM.
1: Partner si Deloy Serrano, sabi niya nakita ka raw niya.
2: Saan?
1: Oo. Diyan sa TV. Kasi pareho kayo, meron din siyang kidney disease.
2: Ay talaga.
1: Ano daw siya, I am a kidney donor. Donor siya.
2: Donor siya.
1: Donated my spare to my wife 21 years ago. Sabi niya, if you or any of your friends have any questions about being a living donor, let me know. Siguro gusto niya lang patunayan na kahit mag-donate ka, you can actually survive and be healthy. Yung kapatid ko, isa ganyan din.
2: Ganyan ba?
1: Hanggang ngayon. Kaya lang, walang bisyo yun. Sobrang wala, ingat talaga. Ganito sa kanila. Ingat na ingat. Lahat ng bawal. Ikaw, pasaway ka, di ba?
2: Hindi
1: lahat
2: na
1: ng bawal, kinakain mo.
2: Hindi na, Doc. Mamaya kakain ako ng burger steak.
1: Walang pasok. Basahin mo muna.
2: Kayo mga magulang at mga kabataan, makinig po kayo, ha? Huwag na tayong paulit-ulit. Sinuspindi po ang klase sa ilang lugar sa Luzon. Sinuspindi ang klase sa Metro Manila din at Karating Probinsya. Bakit po ulit-ulit tayo? Kinansel ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas, Valenzuela, Malabon, San Juan at Marikina City, habang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Pateros, Mandaluyong, Maynila at Pasig City. Ikaw na, partner. Sinuspindi rin.
1: Ikaw na, kaya mo na yan. Ang laki ng talent fee mo tapos hindi ka nagtatrabaho.
2: Ikaw dapat na magtrabaho dahil magbabakasyon ka sa Seoul. Sinuspindi rin ang physical na klase sa ilang lugar sa Pangasinan, Cavite, Pampanga at Benguet. Pero sa Misamis Oriental, sinuspindi ang pasok dahil naman sa matinding heat index.
1: Iba naman yun. Init naman. Binasa mo yung kanina, di ba?
2: Kaya nga, doon din sa Cagayan de Oro City, suspendido dahil baka daw umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw.
1: Sangkapano sa Pilipinas. Sala sa parang init, ano, sala diba? Sa lamig.
2: Parang pelikula. Diba? Kaya nga daw bawal po magbiyahe. Sa NCR po, kayong mga taga Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan at Las Piñas, all levels, walang pasok, preschool to senior high school naman, public and private sa Manila. Paulit-ulit na.
1: Yan, sabi ko sa iyo, Camille. Pag nagbabasa, ayaw maniwala sa akin ng Camille Postulero, partner.
2: Alam mo yan, si Camille, talagang ganyan. Hoy, kayo mga taga Pampanga, Cavite at Angeles, kayo na lang po ang mag-check. At wala naman pong masama sa pag-check sa LGU.
1: Hindi nandyan, hindi ituro mo yung graphics na yan.
2: Asama.
1: Ay, sa gilid mo.
2: Sige, walang pasok, all levels, public and private sa Binmalay, Lingayen, public only.
1: Binmalay ba yung bigkas noon?
2: Ano ba dapat?
1: Hindi, natanong ko nga.
2: Binmalay.
1: Hindi ba Binmalay?
2: Gusto ko Binmalay.
1: Hindi sa gusto mo. Kung anong tamang bigkas. Hindi lang yung kung anong gusto mo. Gusto ko kasi tama palagi. Kasi lugar nila yun. Eh, no? Okay. So ano bang tama? Binmalay o Binmalay?
2: Binmalay.
1: Binmalay. Uh-huh. Sabi? Okay.
2: Sabi ko lang.
1: Kung sigurado ka, dun tayo. Sige, partner ko.
2: Kagaya nito, mga tarim.
1: Mga tarim. Mga tarim din ako.
2: Kasi mga tarim, no?
1: O mangga tarim.
2: Mga tarim.
1: Hindi, tinatanong ko.
2: Nag-iiba ka eh.
1: Huwag mo ko sinisigawan. Tinatanong ko lang naman kay Camille. Kailangan naninigaw?
2: Nangangaway.
1: tapos tayo.
2: Kasi ito kasalanan ni Camille Postolero sa Pampanga po.
1: Yan man palagi may kasalanan diyan. Kontrabida yan.
2: Oo nga, kontrabulate pa. Sa Pampanga, all levels, public and private, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor, at Masantol. Sa Cavite.
1: Ulit-ulit sa Masantol.
2: nga naman, paulit-ulit sa sabihin ng mga taga-Masantol, ilan ba taga-Masantol sa atin, di ba? Sa Cavite, ay umayos na po kayo, kunin po ninyo, ibawiin ninyo ang baon ng inyong mga anak dahil wala pong pasok sa kabako. Ako dati ganyan, partner.
1: Ako hindi ko binabalik.
2: Hindi, ako talaga nagbabalik.
1: Binigay mo na to, mami. Wala ang bawian.
2: Checkmate, ay. Sabi ko. Sabi ko, wait.
1: Bilisan mo, nandiyan na si attorney.
2: Kawit, Naik, Tanza, at Noveleta. Hanggang Sabado daw, walang pasok kayo, ha?
1: Wala naman talagang pasok pag Sabado.
2: Meron iba.
1: Ah, meron ba?
2: Meron, oo. Nangangawi ka na naman.
1: Ay, may pasok ba Sabado, Camille? Ah, meron? Oo, oh, okay. Sabi meron. Ni... Okay ka na?
2: Yes.
1: Oh, meron pa?
2: Wala na.
1: Oh, sabi ni Ayi, kakaiba naman to. Sabi ni Ayi, partner.
2: Oh.
1: Halos gabi-gabi na kitang napapanaginipan. Baka kailangan mo na akong batiin. Kakaiba, di ba? Iba, no?
2: Kanya-kanya.
1: Kanya-kanyang para-paraan, ya.
2: Para-paraan.
1: Si Eli Trinidad naman, P.T. Penya po ang name. Ang name ng ano?
2: Ang yung birthday, birthday niya?
1: Ah, okay.
2: Nakamag-anak
1: okay.
2: Niya. Ano okay. Ba to? Anak mo, pinsan mo, apo mo, ano okay. Ba?
1: Sabi ni Swirl Plushy, yaman lang din na may na Cruella ang tawag ni Alvin kay Madam Doris. Ilabas na po yung fur coat. Happy Rainy Friday.
2: Oo nga,
1: no,
2: nakalimutan ko yung fur coat ko.
1: Okay. Sige, okay na ba?
2: Yeah.
1: Sa Jing Subido, happy weekend. Cecil Dilan, ayun, nabutan ko na rin yung slot mo isang maulang umaga. Thank you, Cecil. Okay, so okay na ako.
2: Meron pa tayo, oh.
1: Hindi, may, si attorney nandiyan nga.
2: Ay, okay.
1: Si attorney Fritzeline Palmieri. Assistant professor po ito ng University of the Philippines sa Los Baños at executive director ng Tanggol Kalikasan Inc. Hingi tayo ng ideya kasi may krisis na tayo sa basura. Okay, sinabi pa po ng MMDA na hindi pa krisis. At saka si Presidente, ako nag-agree ako kay DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ako din.
1: Na krisis na yan. Ang tagal na yan. Ano po? Attorney, maganda umaga po sa inyo. Good
6: morning! Maganda umaga din po, Alvin and Doris.
2: Good morning.
1: Diretso po tayo sa mga practical tips. Ano bang pwedeng solusyon dito sa krisis po natin sa basura, attorney?
6: Ayan, ano, maganda pong tanong, ano, lalo't itong issue na ito ay lagi natin kinakaharap. So, kami po sa bagay po ng Tanggol Kalikasan ay lagi po naming sinasabi na ang solusyon po ay maging stricto po tayo ano, pagdating sa implementa ng batas. Kasi sa atin pong batas 9003 ay nandun naman po halos ano lahat po ng dapat natin gawin para po masolusyonan ang problema sa atin pong mga basura. Ayan, so kung titingnan po natin, ang isa sa mga practical na solusyon ay yung pong pag-reduce, pag-reuse, ano po, at pag-compost ng mga nabubulok po ng mga basura. At ito po ay dapat magsimula sa atin pong mga household.
2: Opo.
6: Kaya malaki po ang role, ano po, ng atin pong mga kababayan pagdating po dito sa proper solid waste management.
2: Pero, attorney, matagal lang po natin sinasabi yan. Yan naman talaga dapat ang punot dulot. Proper... Oh. Solid waste management hindi po nangyayari yan, ang tagal na panahon na po.
6: Opo, ano, kaya nga po maganda pong tingnan ano po ano ba ang bahagi po ng lipunan, kasama na rin po yung pong bahagi po ng mga producers ano po at manufacturers ng mga lalo na po yung mga plastic ano po na atin po nakikita dahil marami po ngayon ay nakasashay na. So maganda pong tingnan ang mga responsibilidad po ng bawat isa, hindi lang po ang consumer at hindi lang po ang gobyerno pero yung pong mga producers mismo, kasi di ba kung wala naman po nung nabibili mga plastic hindi naman din po ang mga tao bibili ng mga ganito ano. Maibahagi ko lang po ano, Doris and Alvin, no, ako po ay bata pa. Bago kami bumili ng mantika noon sa probinsya or ng suka, dapat madala kaming bote, ano? Kasi hindi naman uso noon ang plastic. So kumbaga, dahil hindi siya available, we will do ano po or kung ano yung available na pwede natin dalhin. Ano,
1: actually, naabutan ko yung attorney. Oh, halos siguro magkakaidin. Paano? Magdadala ka ng laglalagyan.
2: Okay.
1: Tapos
2: sarili pupunta, mo mismo.
1: Yes, sarili mo.
2: Oo.
1: Ngayon kasi, to make life convenience para sa convenient para sa atin, nagkakaroon ng tingi.
2: Ayun, tingi-tingi.
1: Ang problema naman, napagaan ang buhay natin, hindi naman tayo marunong mag-dispose
2: yun
1: ng mga tingi. Tinatapo na lang natin sa kung saan-saan. E, plastic po yun.
2: Kaya
1: hindi
2: nga tayo
1: attorney
2: naging, ano, diba, sa Shea Republic.
1: Oh, tingi. Oh, oh. Tingi, economy. Oh. No, diba, attorney?
6: Yes, oo. Oh, oh, yes. Dati din, yung mga isda, nakatali yan sa ano, eh, yung sa ano ng nyog. Hindi ko lang po alam. Nalimutan ko yung tawag. Ngayon po, naka-plastic na din, ano? Tama si Alvin.
1: De, so, anong gagawin natin? Ano bang drastic change? Kasi kung nagagawa ng, halimbawa, Malabon. May lugar din sa Malabon na meron silang reuse and refill systems. Marikina.
2: Marikina.
1: Oh, kung nagagawa nila, ba't hindi po natin magawa sa pangkalahatan? Ano po?
6: Opo, opo. Maganda po yun ano, na meron tayong mga best practices na ginagawa ang mga LGUs at yun po yung mga pwede pong maggamit ano, or magaya po ng ibang LGUs para po mas maging maging effective ano po yung atin pong pamamahala sa atin pong mga basura. Kasi kung nagagawa po nila, hindi imposible na kaya rin po ano, ng atin pong mga munisipalidad sa kanilang mga jurisdiction po.
2: Opo. Ano pong kakailanganin kung sakali po nga mag-share sila yung mga LGU ng best practices? Baka kasi partner sabihin ng isang LGU, wag nga kayong mangyayalam sa amin.
1: Ang gayahan.
2: Oo.
6: Ang siyempre, ayan naman po, ay ginagawa ng ating mga LGUs, nagbe-benchmark po sila sa mga best practices po or sa mga LGUs na may mga best practices. At tingin ko po ay hindi naman ito ikasasama ano, ng kanila pong LGU, bagkus ang kailangan lang po dito talaga ay partnership. Ano po, lalo na sa panahon ngayon na hindi po ito kaya ng isang LGU lang. Ang basura po mula sa isang LGU po, pwede pumunta ano, sa kabilang LGU or sa katabing LGU. So mahalaga po yung partnership, hindi lang po sa po LGU, pero pati na rin nga po sa mga private sectors. Lalong-lalo na po ano, sa mga nagpo-produce po nito mga plastic na meron po tayo. At saka syempre, yun din po mga recyclable mga companies, ano po, yan, mga junk shops, maganda rin po na may partnership. Although alam ko po, ay yan po ay isa sa mga kinakailangan dahil sa Seal of Good Local Governance po, ano na aming ginagawa dati. Kailangan po may partnership po ang mga LGU sa mga junk shop para po masisigurado po natin na may kukuha talaga ano, ng mga basura mula sa mga materials recovery facility po nung isang lugar.
2: Tama, tama.
6: So, ito ang kailangan, ano, partnership talaga. Epektibong partnership among LGUs.
1: Po, ay partner, pinag-usapan namin ni Camille na kasi natcha-charge yung mga eco bag, may bayad yun eh.
2: Oo, totoo. Ngayon, may bayad na.
1: Ay, ako nalilimutan ko palagi magdala ng eco bag. So, karton na lang or or ano na lang, paper bag na lang. Ano
2: paper
1: po?
2: Bag na.
1: Pero para sa
2: hindi
1: akin,
2: hindi maganda yung paper bag kasi manipis.
1: Lalo na kung basa.
2: Correct.
1: Ang binili mo, hot dog halimbawa, medyo basa yun, or tosino, yung mga ganun, hindi ba? Pero sa akin, attorney, and I don't know if you agree, dapat yung ugali din talaga natin eh. I think yun ang dapat nating baguhin, yung ugali natin na kapag basura ko, itatapon ko, wala na akong pakialam. Total, hindi na ba, wala na sa lugar ko eh, wala na sa kwarto ko, wala na sa bahay
2: ko.
1: Na hindi mo alam, babalik sa'yo yun pag naipon na sa kung saan man, dahil babara yan sa estero.
2: O,
1: di babalik sa iyo, ano po? So, dapat, attorney, yung ugali talaga ang babaguhin natin. Tayong lahat.
6: Opo, sang-ayon ako dyan, Alvin, ano, kailangan po talaga yung ugali ano, ng mga pangkalahatan na ano, ng mga Pilipino ang atin pong mabago. Dahil dun po nakasalalay din ano, kung paano po mas magiging epektibo yung atin pong pamamahala sa mga basura. Ano,
1: kumbaga,
6: kahit po gaano ka ganda ano, yung pong proyekto ng ating pamahalaan, pero yung ugali, ano, yung behavior po ng mga tao ay hindi nababago. Ay, hindi rin po magkakaroon ng magandang bunga ano, yung mga proyekto.
1: Pero attorney, sa palagay mo ba dapat magkaroon na ng kamay na bakal ang mga local government units, pati na rin siguro ng national, na once and for all, parurusahan natin ang lahat ng mga burara.
2: At matinding parusa.
1: Lagay mo mic, partner.
2: Matinding parusa dapat.
1: Okay. Turning.
6: Ayan, opo. Sang-ayon po ako dyan, ano, kasi nga po ay kailangan po talaga natin, kaugnay din po yan ng isa sa mga pwede maging solusyon, ano po, sa pamamahala ng basura. Kasi kung titingnan po natin ang atin pong batas, napakababa din po, ano, ng parusa, ng multa, tungkol po sa mga paglabag, ano po, sa mga nasasaad po sa ating RA 9003. So kung ito po ay mas magiging stricto ang atin pong local government unit na meron pong primary jurisdiction pagdating po sa proper solid waste management, ay magiging dagdag, ano po, pagdating sa isa sa mga solusyon po na pwede natin gawin para po mabawasan ito pong ating mga issue tungkol sa mga basura. At minsan po sa korte, meron na po akong nakasabay na siya po ay naparusahan sa ordinansa dahil po sa pagtapo ng basura. Ano, hindi ko lang po maalala kung saan ano po ito. Pero sa ilang LGUs po ay meron talaga silang mahigpit na pagpapatupad po sa pagtapon po ng mga basura kung saan saan.
1: Sa palagay mo ba, attorney, pwede natin imandato sa ating mga manufacturers? Nah. Ang dami niyan, partner, Unilever, Procter & Gamble, Colgate, Palmolive. Ang dami niyan. Yung,
2: correct.
1: Yung mga produkto nila, naka-plastic.
2: Yes.
1: Na sachet.
2: Sachet.
1: Sa palagay mo ba ay dapat nang ipagbawal yung mga sachet sa Pilipinas?
6: Opo, ano, ako po sa akin pong palagay ay kaya po siyang kung pandemic po yata, ano, or bago pa yung pandemic. Nagkaroon na rin po ng pag-aaral, ano, kung gaano po katagal mabulok yung po mga plastic, yung mga sachets, ano, na produce po ng mga manufacturers na nabanggit nyo. At napakatagal, ano, yung pong kanilang bago mabulok talaga. So, ito pong ginawa nitong isang kumpanya. Kumbaga yung pong sabi nyo kanina, pwedeng may magkaroon sila mismo yung pong mga manufacturers sa bawat LGU or sa mga strategic places na parang refilling station, ano po, ng mga frequently needs po natin, like shampoo, mga toyo, mga iba't iba pong ginagamit sa household, na kung baga kaya naman po talaga natin gawin kung talagang, again, yung ugali po ng mga tao ay mababago, para po sabay-sabay po tayong gagawa, ano, at kikilos para po maiwasan itong pagrami po ng basura.
1: Thank you, attorney, ha. Maraming salamat po sa oras po ninyo.
2: Thank you,
1: at
2: ma'am.
1: At least kahit papano, siguro paunti-unti at paulit-ulit yung reminder natin. Uh-oh. Until we realize na iisa lang po itong Earth. Pag sinira natin yung Earth, ay saan tayo po? Gusto mo ba tumira sa Mars?
2: Ayaw.
1: Kaya nga.
2: Kung kasama si Bruno Mars. Hindi, huwag po natin hintayin na tayo po ay umabot sa ganung level. Kasi tayo rin. At hindi na ka tayo, yung ating mga susunod.
1: Thank you, attorney. Maraming salamat po. Mabuhay ka.
2: Thank you po, ma'am.
1: Si Attorney Fritzeline Palmieri, Assistant Professor po ng University of the Philippines Los Baños at Executive Director ng Tanggol Kalikasan Inc. O, tingnan mo si Sui Suarez.
2: Oh, si Sui.
1: Dahil syempre, may edad na rin si Sui, partner.
2: Oo, senior na yan.
1: Na-recall daw niya yung bote ng Pop Cola. May Pop Cola pa ba?
2: Wala na
1: ng Pop Cola.
2: Ang Pop Cola sa mga sino yung in-interview natin, ang gumagawa ng refrigerator din and AC.
1: Concepcion. May Pop Cola pa ba, Camille? O, hindi nyo naabutan yun? Ay, hindi na naabutan yung Pop Cola. Pop Cola, sabi niya,
2: so
1: bibili ako ng cooking oil sa sari-sari store. Totoo. Tama yan. Si ma'am. Oo, ilalagay mo dun, partner. May lalagyan ka. Ngayon kasi, correct, lahat na sa plastic, pati condiments na sa plastic, pati deodorant, meron sa sachet. Yes, lahat. Supot ng candy, ng chicheria,
2: sabi mo nga, partner,
1: plastic.
2: From head to toe, naka-plastic. Kaya kayo, huwag kayo mag-plastic kasi ang kalalabasan ninyo, plastic.
1: Actually, hindi lang yan sa mga produkto, sa mga kasama nyo sa office, ay ang dami rin plastic.
2: Ay, oo. Naglipan. Parang nga, naging dagat na ng plastic. Ang opisina, este! Mali! Ano ba? Mali!
1: Sabi ni Ma'am Eli Trinidad, si Ma'am Nanay Piti Peña, 85 years old. She's turning 85 on Sunday, August 16. Nanay! Nanay, Piti. Bakit Piti ang pangalan niya? P-I-T-T-I-E.
2: Petronila.
1: Oh, ang alam ko kasi Petty. Meron akong kilala
2: na Petty. Ay, wag, hindi Petty si nanay. Kaya nga umabot yan ng 85.
1: Sabi ni Deo Hieronimo, ang ina, may inab... Ano daw? Pop Cola at Canadian Dry. Ano yung Canadian Dry, partner?
2: Hindi ko yan ang inabot.
1: Ako din. Hindi ko inabot yung Canadian.
2: Si Deo Hieronimo kasi 12 anyos ang tanda sa akin.
1: Ay, Canada Dry. Hindi Canadian Dry.
2: Canada Dry. O, meron pa ngayon nakikita ko sa ano sa mga grocery.
1: Ano ba yun?
2: Ah, parang yung drink na hindi parang soda.
1: Para siyang parang pop nga, pop cola.
2: Hindi, ano? Parang yung nakakagaling sa tiyan mo. Gumaganyan pa ako.
1: Ano siya? Anong parang sparkling?
2: Parang ganoon.
1: Sparkling water?
2: Sparkling. Oo.
1: Na-order ko 'yan sa eroplano dati. Tatanga-tanga ako. Tinanong ako kung still or still o sparkling. Magandang pakinggan yung sparkling. Sparkling. Pag hindi ko type, pangit ang lasa.
2: Yung airline na pagbubuka ni Alvin, ha, i-servant po niyo siya ng sparkling.
1: Sabi ni Ella Erna, ay Ella to, Ella Ong, tama ka dyan, ang daming plastic sa office. Hindi, biro lang, ikaw
2: biro
1: naman.
2: Ang hindi plastic ay si Doktora Jessica D.
1: Ayan ka na naman, ha.
2: Kausap ko kahapon, napakabait na tao.
1: Napaka-ano.
2: Siya tumawag sa akin.
1: Hindi, kaibigan
2: ko. Mamaya,
1: Doktora.
2: Doktora Jessica D.
1: Utang pa ako sa iyo, ha. Okay. Hey, partner, on time ako, napakabait kong tao, eh.
2: Yes, mabait tayo.
1: Dahil bukas po, Wise Consumer. Ay, alam nyo yan, ha? Bukas yan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Guest namin si Secretary Aguda ng Department of Information and Communications.
2: Magandang topic yan.
1: Bakit?
2: Sa dami ng mga nag-i-scam ngayon,
1: okay,
2: tayo mga senior lalo na, alamin po ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno. Pero bago nyo yan alamin, ay pinapaalala ko.
1: Sabi ko na eh. Mag-OT ako dahil sa'yo.
2: Pinapaalala ko lang ang sarili ko na may programa pala ako bukas. 9 to 10.
1: Yeah.
2: Buti yan ang masa. Ako na po babalik. Maraming salamat, Robert Mano, at ikaw ay umupo bilang muchacho ng bayan.
1: Sabi ni Kari Tiusieng, ang tawag daw sa Canada Dry, ginger ale.
2: Ginger ale.
1: Thank you, maraming salamat. Si Alvin Alchico po ito. Magbabalik sa Lunes, dito lamang sa
7: Gising Pilipinas!
1: Energy at 8 o'clock!
8: Good morning!
0: Sabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!

0: wow na man. Tayo kagalang-galang.
1: Oh,
0: imagine mo yung look mo na yung partner, uh-oh, tapos sakay ka sa baka kasi baha.
1: Yun na nga eh, di ba? Eh, ginawa ko lang na ganito ang itsura.
0: Dahil
1: tandem ng bayan tayo.
0: Aba.
1: Hindi naman tayo seryosong seryoso, pero seryoso pa rin. Itong kalahati seryoso. Itong isa, bastusin.
0: Ay, mali. Yes, mali. Ito na nga lang tayo.
1: Oy, 8:02 na po ng umaga.
2: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Katapang mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem!